0: kalau nggak kayuhunnya, nggak itu sih gampang price ya, tapi itu sih price itu, itu nanggil sekali ya, kayak bingungan itu aku.
1: Oh, mana tu? Bali may dua mas lagi leading, ano, sa pa, driver kay driver. Tapos sa muna to nakita yan ah. Oh. Pero wala ko ba ang asuga sa likod ya?
0: Wala.
1: Ah, bali na gumawa lang bagong
0: palugo.
1: Ah, okay.
0: Basta ang tapaludo ang bagong sa likod na. No?
1: Okay. Sir, kung matubo na sa pamilya, be ano na yung inyo nga?
0: Ano? Ah, diba, mo na mo ng pampay, iti bisan sa lain natin.
1: Okay, iti asa din temo, no? Sige, sir.
2: Oh, kada pa friends.
3: Oh, kada pa friends.
2: Amo tong tag-iya.
3: Tag-iya sang kahoy.
2: Ah.
3: Oh, okay. Tag-iya sang kahoy ya.
2: Oo. Oo.
3: Oh, tiyang tag-iya sang truck do.
2: Why pa?
3: Ilalay man to.
2: Oo, pero
3: tiyang rider ya, ready sa PlayStation 7 na hulong.
2: Ginartilahan lang ni ano, ang truck ni para i-transport ang lagko ang mga lugs niyo.
3: Correct.
2: Oh.
3: Kaya kita pa kawin, kita gud ko na daan, bigud bugat sulit na iya.
2: Oo. Bugat ni. Bugat ni. Pero amo na na sa ang sitwasyon ng pagkaintindi nato nakabunggo lang niya ang mga ang motor siklo sa buli basi wait ako balubas na sigmund lagan niya basi to, pero saan nagbla
3: o tayo mo nakatropa waiting ka silingin na din ang saan nagkati may katasigo yung ginang kunong motor
2: o
3: ang nakabuling aksidente pero tayo katropa waiting dali kita o napayag naman ni Kapitan Lindy de Leon kaya tutugin niya sa kapitan mo
2: nakabuhan
3: kapitan
2: o
3: siya ni Toriata
2: o
3: so, wala na. So, may mga panundong lang siya.
2: Oo.
3: Na ginaginis sa mga motorista na mismo sa highway.
2: Mm-hmm.
3: And also, katropa Irvine.
2: Mm-hmm.
3: Nagpa-andam siya sa mga nag-drag race, dira.
2: Mm-hmm.
3: Oh. Hindi nag-drag race, da.
2: Ay, hinambal mo pa? Damo, ginada.
3: Hinambal, ya. Pero katropa Irvine, kaya roon pa yan.
2: Oh.
3: Ang ining aksidente, wala niya involvement sa drag race.
2: Mm-hmm.
3: So gin-insert lang ni Kapitan kahit for the public na and for the whole na lang ni Katropa Irvine, gin-generalize na lang gini-ilabinigit mga riders, mga kung ano na lang sa isang sarakyan niya, nag-alabay din ako.
2: Pero wait.
3: Wheeler, four-wheeler.
2: Ginaklaro, Katropa France, ba si mga miscote, ba lang siyang pinakamakuturan ta? Ang iniya, why niya gaparumba ha? Ang ining motor, aksidente niya, nga nagbunggo sa likod sa truck.
3: Correct. Wala niya involvement sa drag racing. Pero gin-insert na ni Kapitan Lindy de Leon sa Barangay Vista Alegre. Nga ang ining na insidente, wala labot sa drag racing, pero may pila ka mga motorista.
2: Oo.
3: Just for reminder, kag-warning naman ka sa Parwin, kahit na ibaluan naman sa Makulod City Police Station 7 na may mga drag racing na nagkakalatapo. Kabalo na kita, illegal na. Kag-delikado, yun ang mga bagay. Akatropang Irvine. So, kaya mo nisubong ang gin-pandam lang ni Kapitan Lindy de Leon sa Barangay Vista Alegre na ano na, utato na na nila kahit yung kapulisan ginapatayan na sila. Kaya kung hindi na sa magpati, at posibleng dakpong games na yan. And also, kapag-arving natuloy dyan sa mga nag-involved din sa drag racing. And for the whole approach na lang ni sa mga riders, pera. Ngayon, maghalong git sa panangyatiyon, magparabakar git sa pag-maneho, kasi sigurado man siya nga sanag din dalan. Kasi may mga solar lights na
2: kina-install,
3: may mga display na dalan.
2: Oo. Tingala ko black at rupang France, no? Barik, labay man aton. Nga, consular, hindi makahimo task force nga nga maglaot sa mga anuman? Sa mga drug racer man. Kabalo kita, may dakpan dahil ng LTO, may joint operation tong PNP kagang LTO the last time, damo tong ginpang dakop.
3: Gani man. Kaya muna dapat kaya Tropa Irvine, kahit ang ining mga baday, labinigid niya sa ato ng mga kauturan, dira nga nagkatanin, timan, ano gito sila, maghalos na, kahit kung gasigit pa sila sa illegal ng mga bagay, kakaya sa drug racing, posible nga niya sa ato sa salay, kung hindi sila magunta, kaya muna dapat ato mga ipangabay, basi ba, Tropa Irvine, i-rely man lang niya ato sa kapulisan ng inang bagay mo.
2: Oo.
3: Ita mo muna katulisan na niya pabaho man para sa ilan niyang area.
2: Oo.
3: No? O konti ang highway patrol group tadi. O kung TTMD tadi sa pakulod.
2: Oo.
3: No? Para ma-regulate ang inabing ng mga ginaligar drug racing. Pero tika to Parwin, aray pa matiyan sa si Kapitan Lindy de Leon.
2: Oo.
3: Sa Barangay Vista Alegre. Sa natabuling aksidente. Tika to Parwin.
1: Sa bago ning accident nga natabo sa sakop sa barangay sa Ligre, may panugyan ka lang sa mga riders ka or driver?
4: Okay, may magas ka na. Unfortunately, ang mga natabo sa agahon, kadamo hindi gulad dahil may mga problem, hindi mo natanong ng mga kapulisan. Pabilasang-pilasang hindi sila nakita sa unano ayet of them.
1: Yes.
4: Even yung mga suga tadi sa akong kolonik highway, doga pa wala lang. Mm. So, please lang ang mga especially yung motor.
1: No.
4: Ayong git. Ang aksidente is only around the corner.
1: No.
4: So, kita na kailangan na drive defensive driving.
1: Okay. Kap, pero ano man ang dikap, no? Sanag man, no?
4: Dari. So, nandang kagabing.
1: Oo.
4: Hindi na plumbaan pa kami nila. Wala akong magandang sa polisi.
1: May kita grace man nandang.
4: Oo. Kaya ako makakimpo. Palagi na siya.
1: Di, panda mo na bikap?
4: Hindi kayo mapandam. Sabalo mo, hulat lang ako kaya rin polis na ako yung mapandam. Pure reason. Kasi pilakas daw, kasi din dito kasi bangga naman ang dalan.
1: Okay.
4: Pag naman may marigit ang dalan, inyo na pangdala.
1: Okay, Cap.
4: Okay? So, careful din kay ang dalan nun natin.
1: Yes.
4: Eventually, basi gulpi lang ang aksidente, wala ka lang yung pangalan.
1: Pero kapang aksidente niya, why niya involved sa racing yan?
4: Wala. Eh, kaya doon ako ito nabili ng motor nila. Ito kagaon eh. Ang tsura sa ego niya,
2: Jack, totoo ang balik, Kapitan, halonggid.
3: Okay, muna sa preparement, bangod sa kaurus-urus ng iba, nadalay ng mga halong, nagahalong mga drivers o riders. Kaya, defensive driving, yun ang importante. No?
2: Defensive driving, gid. Dapat conscious, kigid. Kung kisa ka talata, mga masalakyan, mag-abot ko ng uros na Toyota. Gid, gid, nata conscious sa mga pasimposible mga tabo. Tiwa na kabalog na, may kapundo da. Or inano man nga mga obstruction arat da, mabungguan ta, kabuhi ta, mabutang sa langalang.
3: Oo, mabuhi kita parawin, disgrasya agad, kay abunino ang tabok lang, isa ka tao, madulagi sa kabuhi mo kung sa sinabi ng mga bagay.
2: Oo.
3: Kung hindi kita pagdutan sa pagalong lang.
2: Oo. Pero ti, interesado ko ito katropang France dito sa istorya sa ginhambal ito ni Kaplin Dio.
3: Okay, yeah. Muna na, balikan ka lang, Scott. Kay mamakot mo kasi sa Station 7. Kunan na lang ilas po kati kang angot sa ginaligarin niya drag racing dari man sa may kapag sa barangay sa Lidering sa Banuse. Ito yung Banuse, nabalaban na ni Kato Erwin, no?
2: Oo.
3: Kaya ni Kabalo kung notorious para gabi sa Lidering kasi may ibang pag mga area.
2: Oo.
3: Dari sa atos pa kulog nga involvement.
2: Oo.
3: Oo nga, may mga nagpatigayon man sa drag racing bala.
2: Dapat magkaradakpan ganyan sila. Huwag pa rin makapapilis kalabanan po.
3: Correct na. Modified na ng mga motor nila. Kaysa standard na sa LTO dahil.
2: Oo. Gagahod pa ni.
3: Gagahod pa na. Ang mga guro ka to private ng ibang dahil doon nag-adayaw man dira sa dira na area. For kaya mo sila, no? Drag racing dira. So, kaya kita parang, pamatihan naman si Police Major Elmer Bonilla.
2: No.
3: Ang head sa Traffic Enforcement Unit, ang wala sa nakabuling aksidente. Dari kita parang sa barangay Vista Alegre. Pamatihan na ito.
5: So, para ang pagsubay nung ipagid may identity ang biktima. So, yung dalala mo rin sa may pinakamunapit na ng Honda. Para may aplikasyon na rin siya kahit patayagin siya ang biktima. So, ang truck ay ang driver si Mi, Subong, at dito sa station number 7 para sa prior investigation
1: of the
5: case. So, waiting kita Subong sa report sa investigation.
1: Hindi
5: guys, hindi ka pagkandaan sa ating investigation.
1: Okay, sir. Sir, bumali ang truck, ano ni Plasada, sir, sa aksidente, ganun yung truck, napundo lang ni Orga Dalagan man.
5: Well, sa ato ng investigator, may naka-pass din sa Pili Bureau, may pinaka-ayo. Mga muna agahon ng Bureau, kami sa Abiriado.
1: Okay.
5: So, incidentally, sinasa sa pagpahayag ng ato ng driver, nga may nag-batihan sa dog may nag-bang kaya nga likod.
1: Okay.
5: kita niya nga may saka driver nga arriving sa Tulid, mag-aawas mo, then may motosiklo. Wasak na bagay sa likod, so may parang dulig para nakabangan mo na. Talaga siya mo niya, nakikita natin nga, lakulis na mo niya yung kikima.
6: Okay, sir. Pero ang karga ni isang taka niya, sir, itong mga lumber na yan.
5: Yes, sir.
6: Ah, okay. So, bali, din isa ko na tani, Sir Bon Makato, ang driver, sir, isang nanti siya na Biriya.
5: Well, kung natin yung dalawa, no? Kasi, okay. Na nag-parking at
6: sobra. I see. So, ang, ano ni sa karon, sir, ang ginahulatan ng drip para ma-identify, to identify the victim, kag, ano posibleng decision sa pamilya man sin, eh?
5: Well, siya mo, hindi pa tas nakadecide siguro, number one, sila, ginahulat natin ang family ng mga surface, no?
6: Okay.
5: Secondly, with regard just sa ilang decision, huwag tayo sila sa ilan na iya.
6: Yes, sir.
5: So, atomize na iya sa buong katulipang Android.
6: Oo, sir.
5: Na pamilya magwana kasi patay na ilang himata.
6: Daniman. Pero, Sir Bon, ng, ano nang suksok sang biktiman ng full face ng helmet or do half lang sa, ano, sir? Ulo yan, eh?
5: Ano, kung nawasak man yung gani, eh.
6: Ay.
5: Pero may helmet man sa gani, kasi nga nasigurin mo na sa laga niya siguro.
6: Ah, sige. Ano nang motor gani? Scooter, no?
5: Inmax.
6: Ah, Inmax. Okay. Sir Bon, basi may panawagan katabi, sir, ng bayo to sa biktima, may plate number ng motor, Sir Bon?
5: Well, so far no, patrupang Andrew, nagbasa naman yun, nagnaplago ng sa bugos nga media entity set ng papulot.
6: Oo.
5: Ay, yung driver natin, so, kung isa nag-drive isa sa isa ka Yamaha Inmax, no, with plate number, F702TG.
2: Oo.
5: Ang pwede identify pa niya ang ating biktima kayo kasi mo nakita dito ang mga ID to speak to yung persona.
6: Okay.
5: Kung sa sinunga description na Sir Pangandro kung nabasi kung matika mo kung nakita niya yung different media entity sa Bacolod. Oo. At kita magtayo ano higangot rin sa ano sa station number 7 kaya mabulugan natin.
6: Yes sir. Bali anong bayo sir? T-shirt yan no? Color ano na tumoto ko na nung dog sa t-shirt niya.
5: Wala na kami sa atong report na mula na guro
6: po. Okay, sir. Okay.
3: Tetro Pangarmi, no? Si Police Major Elmer Bonilla.
2: Oo.
3: Ang traffic enforcement unit.
2: Oo. Ginaparawagan ta lang sa mga kuturan ta, base may idea ka mo, Bla. Either pakigangot ka mo sa station, di. Message ka mo. Para mapanabot na to sa police, para matagaanan ni sa insakto nga ba, ano, nga haya, oh.
3: Amo nga nakita parang kaya mo ginapangita man sa kapulisan pag-identify sa pamilya. Amo nga nakita parang ang ginahibalo sa karon kung sino din siya kung taga din yun. Kaya wala sang may, ano mo, wala may nakuha lang ang mga identification cards which is makatumo sa sina nga pagkakilala sa sina nga persona nga na-involved sa aksidente. Kaya ito pa Arwin, na na-deform din ang face ni isang victim mo.
2: Grabe ni,
3: impact yan. Hindi siya ma-identify.
2: Grabe yung
3: impact ano, puro. May nakuha picture.
2: Oo.
3: Hindi nga dahil nga mata doon.
2: Bulwagin?
3: Bulwagin pala.
2: Oo, pasensya sa mga nagkakao na.
3: Oo, may tibangod sa datos doon ang pinakakugid din nga nakita na ito pa Arwin, ang sa may agtanggid ba? Sa may...
2: Igonis ka, Igoro?
3: Posible din na. Kahit ang direct niya hit nga nakita ko na mo sa likod sa truck katropang Arwin amuni ang sa ano din sa mga karga ng kahoy sa left side para dahil pass ko ng picture doon yung mga piling-dilin na pala sa ulo sa biktima sa dalong na portion ano yung mga ang pinakadalong na nibilang na portion sa mga gintang sampaw-sampaw ng mga kahoy
2: Oh, karon pang France. Wait, wait. Anong description sa lalaki man? Anong bayo iya? Ano?
3: It's a picture ko din
2: na kita, abyo, no.
3: Medyo madulom sabi mo.
2: Oo.
3: Pero doon may mga larag. Why siya ka tropa Erwin? Nga na kuha nato. Ang bayo, ya do ka... Not sure kung do ka mo, ne. Do ka mo flash bala.
2: Oo.
3: Nga may... samo nga gray white.
2: Oo.
3: No dark gray. Tapos do naka-short ng maligani ka tropang Erwin.
2: Mm-hmm.
3: Ang short niya do ka like brown ning do adal. Mm-hmm. Doon sa tactical shorts or do six pocket ni Guru Patropa Irwin.
2: Oo.
3: May mga nakita pa kita do kaina nga do mga highlighter dala. Kita na ano mo ng highlighters dala.
2: Mm-hmm.
3: Na mga do color 10 na Black Patropa Irwin.
2: Uy.
3: E di naglinakpato sa higad.
2: Dalas ang biktima?
3: Basi, dala. O, iatong mga dala.
2: Oo.
3: So, hindi man kita makapanguna kung ano kining trabaho ya.
2: Ang iyang...
3: Ano kining iyang plangabuyan, katapari.
2: Ang iyang helmet, open, so, open ano face ni siya.
3: So,
2: nutshell siya. Why na gina-prescribe sa LTO mo? Nipis niya, makabunggo ni, bukaan ni Dayon?
3: Ah, yes. Nipis na katama. Kaya muna ako, Farwin, ang nakita sa itong protection sa ulo ng biktima.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Sige, panawagan lang kita sa mga kuturan. Tapos may mga idea, kamo palihugman, pakakigangon, pabaluman, para matagaan mo rin sa itong pagtatap o kung paghaya ang biktima, Katropang France.
3: Oo, so tayo ni Katropang Irwin, ginapanawagan pa lang ni, dito mismo sa XFM 103.9 Bacolod, eh, Katropang Irwin, as of now, doon na-identified pa ni ang biktima. Pero may plate number lang yung iyang motor. Ngayari, oh, isa sa Honda.
2: Oh, sige ba?
3: No? Oo. F702 Tango Giga.
2: Oo.
3: Oo. Mm-hmm. Foxtrot.
2: Mm-hmm.
3: 702.
2: Oo.
3: Tango.
2: Mm-hmm.
3: Giga. F702.
2: Mm-hmm.
3: TG. Mm-hmm. Amo nang sa plate number yan.
2: Oo.
3: Oh. Diba si may makabati dira.
2: Oo.
3: May maka-identify sa plate number sa motor.
2: Mm-hmm.
3: So, muna pinaka-safest niya pamaagi para ma-identify ng biktima.
2: Mm-hmm.
3: Kakatropang Irwin. No? O muna yung pinaka-apos na itong panawagan.
2: Oo.
3: Sa publiko. Oo. Sino nang nakakilala man sa iya pagi sa plate number.
2: Hmm. Ginapahibalaw talaga. No? Anyway, we'll see. Katropang Franz, kung may na later identity ni.
3: Oo. Amo ganit ka sa Irwin. Pero dugang ko na lang gini, kaya sa kagahon sa Agosto 2,
2: mm-hmm.
3: kaya sa bungaga, kaya na sa kagahon sa Bisaligre,
2: oo.
3: Ka tinaliktan nga Domingo, Katropang Irwin, kagahon man.
2: Oo.
3: Sa makaksidente, dito sa may barangay Bata.
2: Mm-hmm.
3: Involved na ni Katropang Irwin, ang isa ka, sa ka-truck, do, allegedly ang truck, do, ano siya, do, prime mover niya siya.
2: Oh, the container van.
3: Oh. Involved ni Katropang Irwin ang isa ka motorman.
2: Oo.
3: Kasi may angkas.
2: Oo.
3: Katropang Irwin.
2: Oo.
3: So ang taliwan dire kin kilala lang kay alias Reggie.
2: Oo.
3: Para kay Uno Anyos.
2: Oo.
3: Presidente ni San Talisay City, Barangay Dos Semanas.
2: Oo.
3: Oh, kag ang rider, back rider sinigin kilala sa kay Reynold.
2: Oo.
3: Para kay Uno Anyos.
2: Mm-hmm.
3: Presidente man sa Barangay Dos Semanas. Siyadad sa Salisay man Katropang Irwin.
2: Mm-hmm.
3: So, sa information namin pagbawas ng Traffic Enforcement Unit,
2: mm-hmm.
3: sa pagpanguna, mandala ni Police Major Elmer Bonilla, Katropang Irwin,
2: mm-hmm.
3: ang motor sa ang truck direct, yung kilala yung driver sa kay ano no, Shane Mark. No? Parating Otso Anios, residente ni isang barangay Luna,
2: mm-hmm.
3: Siyadad sa Cadiz.
2: Mm-hmm.
3: So, ang information rin Katropang Irwin, ang motor,
2: mm-hmm.
3: ikan ini sa sur na bahin padulong sa norte nga direksyon.
2: Oo.
3: At di pagkarangat sa aksidente, ginaligar Katropang Irwin, nakabumbo man ini sa pahuli nga bahin sa truck. Nga nakapark man sa higad siyang highway sa ang ulo sini Katropang Irwin pa norte man nga direksyon.
2: Bata na niya Katropang France, no?
3: Bata na ni saya.
2: Lapad din dala,
3: no? Sang Sunday, early morning sa Sunday niya.
2: Oo.
3: So, si Katropang Irwin, ang driver sa motor, ibangon sa na-basbog impact, naka-agong din isang seryoso man niya injury sa ulo. Sa pangangiyan niyang backrider, na naka-agong sa pila sa natuon niya ill.
2: Mm.
3: Katapos nga matumbang sa talan ang motor bangon sa aksidente.
2: Mm-hmm.
3: Si Katropang Irwin, ang rider ni, ang motorista, giningagaw man nila sa ospital, pero galing si, ano man ni Katropang Irwin, yung kabing mga dead on arrival sa ang doktor. Kasi sa karoon ng yan yung backrider, patay pa ang ginabulong sa hospital.
2: Mm-hmm.
3: At sa pinaka-latest na rin information na nakuha ka pa rin sa pagpangusisa tayo ni kay Police Major Elmer Bonilla, doon may initialan niya settlement sa tunga sang tagiya sang truck kag mismo sa pamilya sang nagkaliwa ni rider ka tropa kami.
2: Oho. Ka tropa friends ano abriado man ng ano panel van.
3: So amo ni ka tropa kami do hindi man ni ano abriado.
2: Do nagpark lang guro. Ah.
3: Nag-park lang man ni Goro,
2: bre. Why naman sila parkan ng iban mo? Kaya why mo na sila mga lugar nila dapat parkingan nila?
3: Yes. Ako ganito sa Parvin. Kaya muli subuh ang masubuh direk kay mga park pa lang sa gandalan.
2: Oo.
3: Sa init sa mga kalalungan nila binigit sa oras ng kagahon.
2: Oo.
3: No? Kaya mas makibot. Kaya lang ang nagaman niyo, kadagali. Pagkadagali-dagali, ah, may uli na sa prank na Roman Cajon.
2: Oo, pero tanaw lang, dari sa aton nga mga ano ah, alagyan ta sa circumference ala. Muda mo sa mga truck na katropang France. Halin ka to sa kabog, pakanto na sa metal ho. Pakanto naman metal, pakanto sa mga kure. Ga hilera na sila. Amo na tayo, hindi na pang una ta, kay grabing aksidente, galuntads na di. Oo, ang na, kung kisa, ang maanantaya. Ma-diskitahan ta mga ara sa mga purok-purok bla. Tiyari yung mas mas sus. Ginpabayaan sila mo. Pinsan nila okay lang. Ato bla may naksidente man to last time katropang France ito sa circumference road man to nakabunggo man to sa bulay to. Ato may ngalan to wanted driver bla. O oh. Monita ginalaot tani sa BTTMD ta anay ho. Pwede man ko no. Sir, ma'am. O no. Aksidente kabuhi ka ka no. Ano di ho?
3: Ito ang ginatakot sa BTTMD subong yung mga tulurong.
2: O mga kulurong? Ari, tako na yung problema. Kabala mo, no, katropang France, babayaan nun nisla. Ma-anan lang nisla. Dira lang, may isang regulation sila da. Mahanad ni, dira na sa permida.
3: Basta natin, sila nakabuhi ang nadula ng kapaparwil doon sa sinakla.
2: Oo. Oh.
3: Kailan na nakabeses eh, na may mga nagkakalatabo na diri sa aton.
2: Oh.
3: They not only just reach Pakulod, but also in some other parts ng probinsya.
2: Kaya
3: mas namigid nga nakabunggo ang pinakamamotorista sa panguling na bahin sa truck nga nag-park o kulti. Nag-aberiya. Kahit ikaw lang taong tanigin na parwin, wala man early warning device.
2: Oh, lahat na yun. Why, Nesle? Ang early warning nila kung kisang, kung di ito buo, kahoy nga cross.
3: Kahoy, correct nga. Eh, pati maanan ng kahoy nga cross da.
2: Oh.
3: May cross ng may cross na daan sa buli sa parking sa lambot si Lingod nga.
2: Way to heaven na.
3: Way to heaven na, oo. Oh. Halong ka lang kay may cross, no?
2: Hindi ko, hindi ko alang-alang pa, bato. Kung kisa, maglabay ka, may bato ang li. Ano niya man?
3: Hindi ka nakasigurado, da? Eh, diba, si, ang bato na dahil niya, kung may sa may go mo niya sang suga, sang headlight mo, ba? Hindi na magsigaw.
2: Oo, oo.
3: Hindi na reflectorize siya, kasi bisa ng tubo, dahil nga ginimo, dahil nga, cross-cross na akong tao, bisan na igor sa headlight, hindi na mag-reflect ya. Oo. Kung ikaw mismo yung why kaya animudra, sigurado, accident ka rin.
2: Oo. Ahay. Kaluoy lang sa nagkaka-accidente. Let's say na may mga problema ta sa kortesiya sa dalan na. Mga driver, mga kukis, problema. Hindi nakainom, dasig badlagan nila, pinagustuhan na yung badlagan. Pero tani, accidente, hindi papatay, hindi papatay mga, ano bla, mga drivers bla. Pero tita na bla, bungguan niya, bungguan mong panel van, yung mga container van niyo. Sus, wasa aglawas mo sni?
3: Oo, correct it. Tamaan ka gini eh. So, tingin na parwin naman nga ton, yung mga, ano, yung palabot, rin yung mga balita sa karon. Andam siyang otoridad sa kanan niya mga nag-biyahe, no? Agaman o kon gabi, Petropang Erwin. Oh. Sa mga nag-data ni Petropang Erwin, si Pacroy, sa liwat, inis si Petropang France and Roborgos, yung mga bukol-bukol sa lawas ng Tumaras ng Santong Pasol. Para sa nag-aubil ng Pilipinas sa Pilipinas, XFM News.
7: XFM Live Reports.
2: Salamat kay Katropa France, pero mga katropa para sa mga sometimes kailangan taman regulation tamo no sa mga dalan. Hindi lang tapay na gusto nga ang dalan tawhay, ang dalan na nami pag gusto ka sang lagan mo. Tinsakto man to hamal kapitan kagaton ng mga authorities ng defensive driving. Pero bisan ano takambal may ara kita mga kuturan niya nga haras-haras gitya. Brisk gun para sa mga kauturan taman nga nagagamit sa dalan kay ti mabugoan mo, mabugoan ka bisan ano pa kay jakto lagan mo ma sagapa ka da diba? Pagkatapos ang pinaka concern gid I hope tani magabot gid sa igdulungog sa aton BTTMD ang gapirarking nga mga container van sa higad sang dalan nga ara nanda sila no? Kung kisado kasakit man sang sa aton blank nga nakikit ka balutang ini nga mga pagparking sa mga lagko ka mga tracking sa higad sandalan, illegal na sa hindi sa pwede da, no? Pero ara da Japon ang mga tracking nga nagahilera tungod wala may nagasaway sila. Kung may nagasaway man, saway lang. Pero why ginatagaan sang warning? Probably, dason simana, dason madakpan ka, tikitan ka na. Nag-himo ni sila sang amuni nga o kung buluhaton, nagatambay na sila tungod wala kita sang kompleto nga uway kita sang regulation para sila da, no? Kapag gustos la, anong risgo? Plasan pa sa mga haras-haras ng motor, tricycle, slakyan. Ha? Aksidente eh. Di magihota kung malokpan na. Amo na yung ginapaybalota sa una pa, oh. Ang mga tracking ni, nga nag-hilera sa ikan sa dalan, may uras mo na sila nga maglabay mo. Ha? Dani, ngayon daw may aga, sa una may arata sa tracking ban, dinis pa kulod. Pero ay nuno ko na arap na sa arap na subong. No way ko ka ba no? Pero mga katropa, dira yan, risgo gina yan. Ang mga lagko, ang mga container man, dira sa higad sandalan, dapat ginapahalin na sila. No? Kag kung mag-travel man sila, hindi sila pwede maka-overnight na ano man. No? Tinir na sila bilog gabi. Motor siklo to. Ang naigo naman. Ay, nako. Oras na ito mga katura para sa 8.31 na mga commercial tanay. Balikan ta ang mga balita sa pagkatapos mga balita. Standby.
7: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
12: Ako si Franz, ang panitang kapis, nervyoso git ko. Basta gani, gaino ko sang order yung ang kape. Dato, kang pagit-pagka-nervyoso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mianggit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
11: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3 Coffee Mix.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
11: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
15: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
13: Santone Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
16: Dari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
11: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa ating antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
17: Yes, to help! The Secrets of Health.
18: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Dr. Leo.
19: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod. Okay. Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, tek sa aton sunay panimalay.
17: The Secrets of Health.
18: Daw amo ni nga klasika ginabatyag ta, Dr. Leo, nga waisang instant solution.
19: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
18: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti aralan na sa guwa mo. Dini mo blame chinian or if not daw gulpi lang init ang imo ulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid nga gusto mo ya ang mamuni-muni ka lang gid nga
19: budlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho kag bisan diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman ta gid indi mo man nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalbal sa iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
17: Santhon Plus Gold.
19: Ang Santhon Gold capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gani kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress challenges nga hindi kita mag-react daso-daso kundi mabulo balanse ta anay makapulo pa minsar ta nay makarelax ta.
17: The Secrets of Health.
19: Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sininga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sininga part sa brain, irritated kita, madali kita mag-react,
18: short-tempered ikaw.
19: Yes, so
17: Santhon Plus Gold.
19: Ang isa pa gid sa manami man ang mangustin nga sangkap sang Santhon Gold. May ara sang neuroprotective effect. Pwede sa mag protect sa aton brain kag sa aton sininga nerves. Ng isa sa problema once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton nga ginapaagi sa aton sininga nerves problemado.
17: The Secrets of Health.

0: para nga masigurado pagid magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secrets of health.
2: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape. Dapat nga kung magkape kita, siguraduhon tang kape ta, may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa gidatog benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag inom kape eh.
0: Mm-hmm.
4: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimoy. Ginadetox siya nga itong lawas sa napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto gidya magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix. Kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muna sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
1: The secret of health.
5: Exciting!
3: Exciting!
6: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama nga ginatiguluhan.
4: Endless Love.
3: Lunes tubto Biyernes, Las 10 tubto Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
0: Tropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026. Balancing ang mga komentaryo.
5: Hindi
6: nga nag-atras ang public opinion
0: objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pasalaya
0: nag ini ang bullseye.
7: Oras mga katropa, alas 8.43 na. Katuan-tuan sa Verde Cross na ton. Kayo may pila ka mga update to sa mga balita, mga katropa. May dinunanay naman tong kaso. Wala pa naman tapos ng linupok to. Sadya man to sa Kabugnaan Festival man na dumduman ko lang. Aksidente ah. No? Beruti eh. May nagkala sa maran, gija eh. Muna akong kisa sa mga fireworks ng mga katropa. Picture-picture ta. Enjoy-enjoy ta. Singgit-singgit pa ta. Kisa may arap sa mga aksidente bla. Gakalatabo, ti damo to nagkala anan. Nagpulo picture-picture kasi gitan tao niya to nagliin nagkakalaigo to iya. Anyway, check on ta si katropang friends, ako katropang Winston Villanueva. Ang sa nagaluntad to nga isa ka binunanakaso sa binunanay dito sa Sipalay ho. No? Liga to adlaw, may harap man to sang linap anay. Sa kwanta mga balita natin sa Southern Negros.
8: XFM Live Reports.
7: Yes, time kaupo na to si Katropang Winston Villanueva. Katropang Winston, morning.
9: Katropang Win, may aga kung sa mga tagsa-tagsa katag palamati. Katropang Win, duwa ini kasi parado ng kaso sang pilat sanay ang naglungtad riya sa syudad sang Sipalay.
7: Oo.
9: Sinalikdan nga adlaw kag kahapon. ang una sini nga kaso katropang win magtiyo. Actually lunsay lang ni mga ano no, lunsay lang ni mga magtiyo no, lunsay lang ni mga magtiyo ang involbado. Tanan sila katropang win related lang isa kag isa kag ang una nga kaso katropang win nagapo samtang nagapungko ang hinablos. Ginpalapitan ginpalapitan ini sang iyang atiyo ginlabo katropang win no, ginlabo ini pag paglabo niya igo gid no, na igo gid katropang win sa liog igo gid sa liog kag wa gini niya liog na daw mahalos mauto dini katropang win bangod nga ini ang ginlabo sang binangon.
7: Ay, nako. Oo.
9: Binangon ang gigamit siya eh.
7: Oho.
9: Kaga, pakita na ako ng pilas daw mga, ano ni daw, siguro 5 inches, siguro ang waya, kadako. Dati kadako nga pilas ka tropangwin.
7: Oho, oho, oho.
9: Wala pa mabaluan kung ano ang rason, no? Anong rason sang, ano ni, ang pag panglabo bangod nga hinali na lamang iningay palapitan eh.
7: Oo.
9: Ang iyang hinablos
7: kaging
9: ataw o gin ano ni hinlabo sa liog
7: kasakit na sinimal
9: sang iyang kamatayon.
7: Oo.
9: Kahapon adlaw kahapon tanggapanyaga ang ining biktima amuman amuman katropang win gin palapitan sang iyang atiyo kag binuno ini dayon sa tiyan kapanyag na aga pungko-pungko ini sa may ilid sang baybay kaya sa barangay 4 ini sa sitio Kalangkang palapit gin ini sa baybay nga lugar samtang kapanyag-panyaga ni sila gin palapitan sang suspitsado ng atiyo kag binuno gulpi sa tiyan ang biktima.
7: Huwag na kunwari istorya pa?
9: Pagdalagan.
7: Oo.
9: Pagdalagan ka tropang win.
7: Oo.
9: Nilagas pagid kag binuno pila ka bisis kag dead on arrival. Sa aton mga sa kapulis sa aton mga ospital no, dito sa ano ni sa Sipanay. Ang una nga kaso at large ang suspitsado.
7: Oo.
9: Ang tang kahapon naman niya natingayon nga badakpan sa pursuit operation ang suspitsado kagyara na sa custody sa ating mga kapulisan.
7: Oo, paano, anong motibo katropang Winston?
9: Ang unang motibo katropang Win is inabalang ang inablos na akig sa iyang atiyo tungod nga daw pirmi sila gaaway sang iyang autod which is amutong nanay sang suspitsado. Ikin kumprontar yang iyang atiyo. Pungko-pungko lang iyang atiyo dito sa may bangko sa iyang abalay. Nagkumprontahan ay sila. Kung galing kaya wala guro makamulalong ang tiyo na pagpuli sa iyang hinablos, pagbalik sinigali, may dala na nga binakon. May mga personal nga inigot anon, piramilya, galing guro yun wala na madala sa istorya, pag-istorya na ikan tropang win, na naman nag-isulta sa pinatsanay.
7: Ano ah, dumot-dumot pa.
9: Kung na sa katropang win, no, ang duwa ka kaso no, sang hacking kag stabbing incident. Actually mapadulong gid kita dito no sa Sipanay base karon dugay-dugay para makuhaan naton gid sa nga kumpleto nga detalye no ang aton mga hepe sa usang kapulisan dito
7: sa
9: kinaanang-anang naton bangod ga padayon ka ang pag-inulan diri sa among area.
7: Grabe ulanda.
9: Ginabantay-bantayan pa namon katropang win ang ano no ang panahon magugyon maka-proceed kita dito sa Sipanay para makakuha natin kumpletong detalye ini nga duwa ka kaso sa pagpinatanay.
7: Sige lang katropang Winston, amo ning mga bagay bla kan tatani nga maistoryahan malang nimo. Inablang ang problema daw makainom ka, matugungan ka, ga balik ni, naga init pagit ni. Hasta mag resulta na sa pinatsanay. Ay, nako.
9: Yes, sir. Tanaw na, tatagat ang musundugang update dito gay, kung nakapadulong kita dito mismo sa sudad sang Sipanay.
7: Oh, Katropang Franz? Katropang Winston? Katropang Winston? Oo, di mo sa itong lilipan na ito. Na okay na to.
9: Ay, Pag ko abig at ando, kaya ang Suryana, hindi na magambal negatiba. Puro.
7: Nag-fireworks, may nalukpan galito.
9: At guro ka tupang win, hindi. Base sa ulan man. Ay? Pag ulan kayo, pag ano sa nga, pag yung tulutalipi, nagtalang dito sa may sound system o sa mga operator.
7: Oo.
9: Kaya dito ginamoto yan sa nga nakalapinasan.
7: Daw nagalang, daw lang kapelikula, bla. Nga pagpalupok, nagsiningkita na, yee! Ang palupok mo, nagsinulod ko sa...
9: Ang na... I'm dancing to ano to crying. I'm dancing to crying.
7: Pero te, ano to, supplier guro nila. Aksidente to, abi. Way man to ba, baso. Pero kung tanigin siguro, mula nila blaw. Ay.
9: Eh, ako na nga nakaagom sa nga madamo nga mga negatibo man nga ambalan nun, ang aton nga mga leader, especially na ang alcalde, angot sila ang mga nagluntad, nakaangay sila. Galiti, sunod sa iya,
7: pagkakanan
9: ano trial and error ng anay.
7: Ay, nako.
9: Oo.
7: Problema.
9: Oo, tiyo. Basi sa sunod, ano naman, ma-complete, ito na nag-matarong na gid, no? Medyo may kabudlayan din man wala ya meet sunod siya sunod sa kalde nga wala ma-meet wala ma-meet ang expectation
7: Why ma-meet ang expectation kid man
9: pila
7: budget to gabi
9: 56 million
7: wow dako
9: sa Kaya Lenero
7: ati sige lang wala tunta kung anong report abis ang Kabangkalan
9: basta mo na basta sa ato niya sa ato na bahay niya sa XFM Kabangkalan wala tayo nag-post ng negative
7: oo. Aksidente niya. Pero ti gusto ko tani gusto ko mabatian to ang naghatag ba lang statement tani sa alcalde atong suppliers sa palupok nila.
9: So wala pa gid may napagwa ang statement or pero ang bulig ang pagpabulong tanan di shoulder man sang sa foundation. Kita si ba?
7: Okay, hindi yas ang supplier sa palupok.
9: Wala ko nabala pero ang ano gito ya nag-arugi dyan nga buligan sa ano mo sa Sudan.
7: Ate sige ya okay na lang tada na ya
9: so, wala ko matang nga itong update kagaton mga balita din sa itong area o basagan di ba karipat ha mga katropa magtumaro sa mga produkto sa Yesel Padak agod na dugang

importante yung barangay naton nga mag-responde sa mga gagmay, mga sigahot, and gina-encourage kina ito mga kuturan ta. Kung may ara ka mong problema, kadto ka mo sa barangay, para masitol siya, para maistoryahan siya, nga may ara sa dapat pinirmahan ay. Hindi pwede nga dira na kamu permi sa inyong purok, maaway ka mo to, kamay-gamay naman to nga, gamay nga, ano da, ng isyo sa inyo, awayan nyo naman, hasta mag-physical ka mo. Makadto, amo pa na pagkadto sa barangay. Pero mas mayo, mga katura pa, marab lang layo nga makanusyon sa mga kuturan ta. Nga hindi na mapagamo, gamulan na sa barangay. Paano, lang na, pa... hindi na ta magpagamo ko na, no? Balbalaan na ito yun. Di, sadya na, kahit yung dumot, nagpabilin, gamay nga singke, resulta sa krimen, resulta sa insidente nga wala nato nalauman. Ang ginahambal tadi, kabuhi, sang tagsa ka mga kauturan ta, nga nagaka

sa uli in case gin may matabo. May ara sa judicial function ng barangay ta. Nga dira sa level niya kaya niya nga isettle or magdagdag sa mga mando sa atong kapulisan kung may ara sa mga offenses nga nahimo ang isa ka tawo. Pero kung hindi ka mamagkadto mga katropa, maresulta man sa mga kaso mo, no? So mahambal sige kapitan, sige why na dagdagan lang ni certificate of file action, pa-file action, kaso na ka mo to. Pero at least may proseso. Ma-file ka kaso, kag hindi, may proseso nga ginapati mo. May proseso nga ginapatuman kag may ara sang intervention ng atong barangay. Sila da. Galing, kalabanan sa aton, hindi naman ta mag-pagamo pa. Hindi naman ta mag-paano, may ilang da. Pero gamay nga singke, tos balay, gamay nga singke tungod sang inang hibubunot bala, ang init bala nga nabatsagan mo, tinapungulay na kumada yun. The resulta, bunanay, labanay. Especially sa mga syenda, sa mga barangay, sa mga far-flung areas, mga katropa, nga wala naman sa polis, wala naman sa barangay. Pero sa barangay, I think, dira, si barangay dapat naman settle sila mo. O kung wala barangay, mayroon sa purok chairman, amo naman ang role sa aton nga, ano, nga mga purok chairman, no, nga mag-settle, mag-refer sa siling problema dito sa barangay para may storyhan, kag may pinirmahanay. Oras ta, 8:56 pagpangalagad naton. I hope tani mga katorpa, mga settle ang mga ginagmay nga mga sigahot sa mga purok-purok naton blang, hindi magkadto na sa mga gamo, no, nga na mag-igo sa aton o kung mag-hatag sa aton sang kadlok sa ano sa mga ano ta, mga barangay ta. Okay, oras naton 8:57 sa pagpalagad ta. Kantuan ta pirak ba latest update naton mga abyan, dugay-dugay sa aton nga programa. Ang isyu naman ni bala sa Asyenda Micaela dira sa Barangay Talutog sa Mortshop ng tropa. Kay may ara na to sang consultation mo. Ginihimo ang aton nga EMB para sa expansion sang Taala infrastructure o kon pagtuko dira pagpalapad pa sang Taala Farm. Kasambit ka lugar mga katropa, pero hindi man isang farm, hindi man ay farm, no, disposal unit, disposal area nila sa mga baho abisang Taala, no? Kamaroon naman tayo, Taala, ang ilang negosyo, itlog. Itlog mo, Taala. Pero sa ining mga linya mga katropa, may ara sang kabuhi nga nagakapituhan. May lugar da sa Asyenda Micaela sa Barangay Tulutog, mga katropa, Smorsha, nagreklamo mga residente tungod sa baho, no? Pero ni modo ang ining duta mga katropa gin carp na ni sa una pa. Tingala kita nga nabakal pa kag na anhan na gastuhan sang Taala ang propiedad, no, nga ginpaidalom sa carp abi mga katropa. Ambal nila legal tungod nga ti naglapse na to kagin gapati sila nga ang ownership ara Japon sa original nga tag-iya sang nasambit nga lugar mga katropa. Istoryahan tara bala dugay-dugay sa aton pagpangalagad. Testingan taman si Kapitan Malabot dito kay para makaistorya kita. Anong nakatuan sang itong ginahimo nga consultation sa Asyenda Micaela dara sa Barangay Tulutog. Anong posisyon sang barangay? Anong posisyon sang aton nga mga residente? Ano ang epekto sa baho, subong sa aton pinakamangkuturan nga ara malapit sa lugar, no? Ano ang posisyon naman sa aton syudad mga katropa, because it involves environmental concerns, no? Why ta kabalo madugay pa ng proseso abis ng EMB, bala mo naman, no, ang DNR magiho daw usad pagong may makareklamo ganiti. O, spilisa to ho, ha? Ang ginahinyo sang syudad, ginahinyo pag ginsang barangay nga may suwan sang environmental compliance certificate. Until na wala pa, kaya may mga proseso pa, water sampling and bot lang kung kis daw kung hindi magtaas dugo muni sa DNR, no, sa pagkadugay sang ilang mga proseso sa pagka
ah,

0: Kabod lang man ihambal kung kisa. Pero mga katropa, damo sa mga pamilya na nga nagasakripisyo tungod sa pagkadugay sa approval, sa testing, kagkulano pa nga pa proseso dira sa atong DNR. Nga kinahanglan pa magminasakit mga tao antes pa sila maghiho. Ha? Pero ito lang, diri sa barangay Flisaw. Ha? Ang isa to ka reklamo sa isa ka residente to na patay bata ang iyaamay. Ha? Tungod sa baho dira sa nasabi ng lugar. Aray patas proseso Japon sa ginahambal nga mahimo kita water sampling, i-check pa nato ni investigate pero ano bla matabo sa iya anyo-anyo binulan ha antes nga aktuhan sa atong Department of the Environment. Oh, oras naton alas 9:01, Ma'am Judy Cabrera, good morning. Nagapamati kami di from Talubangi. Shout out man, maing aga. Ma'am Judy Cabrera, maing aga sa thank you dara sa Kabankalan. Kumusta kamo da? Ma'am Rebel, Sir Rebel, mamahaw ta, gapamahaw kami. Di subong ni Popoy, morning. Boy, morning. Labat. Ma commercial ko mga katropa pabrikante ni. Plus karon sa Germany ang impeachment, ha? Sadya kay te may mga ngalan nga na involver sa ining kagastuhanan sa sang vice presidente nga nag-rabot milyon-milyon, nagasto siya sa sulod sang anong ka-adlaw, mga katropa, 2 years ang kwarta. Pero may ara sa mga ngalan, kung sino nagbaton sini, kahit tihambal nila, hindi ni pwede ma-publicize because, intelligence fund, ari ni sa naka-angkla sa confidential fund. If it's intelligence fund, confidential fund man siya sa isa ka-departamento sa atong gobyerno. Pero what have you, mga katropa? The vice president was then the secretary of the Department of Education. Ang ining departamento, mga katropa, wala ni isang confidential fund man, wala ni isang intelligence fund. Ang aton vice president, first nga natabo, pagpungko niya, may intelligence fund siya. Pero ginigarman ni sa mga kampo niya, may kagastuhanan kin sakto kag we can justify sang amon spending kana kamo na. Pero sa impeachment mga katropa, amo ning pinaka sentro karon no, amo ning pinaka grabe nga mga argumento, grabe nga mga topiko nga ginasubsuman sa mga kapihan subong. Marikay ta mga katropa pagkatapos sa mga panumdum, standby.
1: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon di dyan, Turbo.
1: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes. Turbo. May maca at klabo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo. Supplement for men.
8: Mas lalakas ka pa.
7: Sister Pain.
9: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ibilis sa mga buki ka.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
12: Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
13: Exciting, bro!
14: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanses,

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Further
0: then, yung nag-atras ang public opinion.
3: Objective.
0: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isong pasalayan.
0: Ini ang Bullseye.
5: Oras mga katropa, oras na to, nasa 9 punto, katuan kami ang sa Senda Talutog to, ang Senda Micaela, Barangay Talutog sa Mursa mga katropa. Tsaya na hapon, may ginhimo to nga public hearing. Ang ining proposal sang Taala Farm, expansion sa ilang operation, gara mga katropa. I don't know kung may mga, why ko kamalo kung may mga permits na niya, nga ginproseso mga katropa. Kaya daw, primero pa man lang, why man isang, ano, why pa man isang makabing na ito, di ba pa nga mga dokumento. Ngayon pag-presentar to, may inspeksyon ng AMB the last time sa reklamo sa pamangluyo dito. Baho, ginaulaan sa mga iti sa manok. Ginaulaan sa mga ano to eh. Dala na, kung maghambal ka, kung anong mag, ano ka, may mga ano da, higo sa manok, kung ano pa. Kinahanglan tali, isang lugar, abing ang tsakto, mga katropa. Kag anong proseso, anong mga ginihimo, nga mga pamaagi para hindi magbaho, bla, ang ining mga iti sa manok, mga katropa, chikonta, ang pila ka mga residente dito nga nagpamatok siya ni mga katropa, no? Tigala lang ko iya, nga separate man eh, ang expansion kagreklamo sa tao, nga wala gin, ano, ginpunggan sang aton barangay dira, no? Ginpabayan lang. Kahit ti, lang tao nila, investment man eh, base may kita di, ang aton nga barangay, development mga katropa, dira permit aga ka guot sa istorya mo na development sa interest kag sa mga sitwasyon o kon sakripisyo sang aton pumuruyo dira sa barangay Talutog sa Mursa. Sa konta na yung mga update ni sini mga katropa para mabalanta ano gid bala ang sitwasyon kay kagapon amo ni sa ho ang ilang request dito for public hearing is the expansion sang Taala Farm Incorporated dira sa Barangay Kansilayan, Mursa, kag iban pa kamarugar, pero may ara to sa mga farmers mga katropa. Ti lang taon tabi no ang update ya dira sa Micaela sa Barangay Talutog. Ari ko sa naton si Ma'am Leah no. Ma'am Leah, good morning.
6: Good morning, sir.
5: Oh, good morning, ma'am. Oo, batiyon ko. May proposal expansion da ang Taala Farm?
6: Oo.
5: Oo. Si sino ganin eh, ma'am?
6: Sino yung niya, Subirano, sir.
5: Ay, Ma'am Leah, morning. Oo. Leah Subirano, gli, no? Naglalangalan ko na mo, no? Sinsagit, ma'am. Kailangan mo din sa mga Facebook ko. Pero, ti, ma'am, anong nag-appear ka mo to? Nagkado ka mo to sa public hearing?
6: Oo, sir. Ato ka mo to.
5: Oo. Okay. Ma'am, gadula-dula ang imong signal.
6: Ang sinali lang, sir.
5: Oo, sige, ma'am.
6: Ito kami to makaton.
5: Oo, nagkado ka mo to. Okay. So, anong natabo to, ma'am? Pwede nyo pwede kami maistoryhan nimo. Why kami to mo? Why alang-alang gid
6: kay gapo na ba?
5: Oo.
6: Tutuntar ni na ang ilang ng tempong may dugan.
5: Okay. Mapalapad sila.
6: Oo. Hindi ko po. Hindi ka rin sila kapalimpiyo. Isang damay lang. Magdako.
5: Tapos
6: pa mo di ter, pero kaya mo kaya ito mo lagi ni try na mo no. Pero yung mga tutang hindi ito ng ano na mo di klamo, hindi ko kaya mo na mo na mo di ter na lai, tili, tama ba siya na ulan, damay na ng hindi ter niya, pader lang yun.
5: Oo, ma'am, ano ginawa da para sa atin nga iba daw sa mga kuturan ta?
6: Napunit na ako, hindi nila, patay nga manok. Pag-uting, pero kung hindi ka baho, matang-dosing ka talaga, pinakadaan. lubo o yung ula.
5: Aha. Naka-inspeksyon ang inyong bida sa inyo?
6: Pagkakulit.
5: Oo.
6: Pagkakulit po sa mga sitala, hindi.
5: Oo.
6: Nang DNR, kantino, punta sa board at drove, ay tayo sa board dyan, yung inang nakita, ay alam niya, parte ka ba? Oo, ano ba panabong ganyan, hindi. Pero pasado, di ako.
5: Oo. Pero nakapasar sila? Pero ma'am, I don't know why ko kabalo ha, kung may permit na sila, may business permit na, business permit to operate for ang Taala Farm. Kahit ang pag-itsindi ko, ang ining establishment because nga may ara sa environmental concern, may ara sa konsenso sa atong pumuluyo, especially sa barangay. Now, kung may ara sa composition sa barangay, opposition sa proyekto halin sa mga residente, iiko na sa barangay mo pakadto sa aton EMB sila mismo masumiter sa inyong reklamo for proper resolution, no, sa nasambit nga lugar. Okay, so amo nang sistema na natabo da ari ang
6: problema halin sa barangay wala. Hindi ang barangay namon kapitan amon muling hindi sa amon. Sa Murcia, kanan gobyerno, ginipagtuan na nagpapareceive ako complain.
5: Oho.
6: Namo maghihapon, hasta sa makulog, pero wala sa may na napamati na luoy sa among sitwasyon.
5: Oho. Naika, pero naka, may permit na naihan pag kay kung mag binaisay ka mo na mahambal na doon ang tala nga may ara sa permit mo, may kipakita sa inyo, may?
6: Wala sir, wala sila permit. Sige pa man ko si Bond, wala sila permit.
5: Ah, wala sila permit?
6: Ang problema pa na sir, isa pag-bunin. Kaya nga po yung si Bond sa amon. Si Bond yung kontra pang tanan sa gobyerno.
5: Oo. I'm sorry? Ano daw?
6: Na kontra nila si Bond. Ang tanan nila ng problem sa amon, yung kontra sa gobyerno.
5: Oh, doon sa Morsha?
6: Oo.
5: Kamu
6: pero kung ako sa kopya sila hindi na magula sir, pero sa buong maula ang Japon City.
5: Okay. Di, pero nakatambong kag nakaparabot kamo sa complaint ninyo, ang disagreement. Kaya ti, ang public hearing niya sa papirmaho kamo da, na nag-approve kamo, wala sa reklamo, para madagdagan sila sa approval clearance sa barangay. Kag sa ECC nila sa DNR.
6: Oo,
5: ano po ba? Ano po ba? Pero nakapanghinunanon ka mo, ma'am? Nakaparabot ka mo sa sentimiento nyo?
6: Oo, tanong mareklamo, sir. Ang mga problema nga, kung hindi ka mareklamo, why man yung nagpapamati? Ba't ito ay imbit at ang inuino ka ba?
5: Regional, region to guru, maybe AMB. So now, anong
6: gagawin? Oo, nangako, sinang hindi na magula ito. Pero araw ni Japon, sumong, sumong muna at nang sumong.
5: Oo. Oho. Grabe, no? Lain niya, establishment sang ila, ano man, daw factory niya siya, ma'am?
6: Ang nagpatukod, ng kain ng gap, dahil poultry sang ano,
5: poultry sa
6: mga yasir ng tungkol, kaya ang pati lumbaan, poultry. Tapos mo, siyang COVID na yasir sa tao, di, patay na kami diyan, wala kami isang umbrahan.
5: Baho, gid kayo.
6: Baho
5: umigit ako sa dupa. Ano na yung na-cart na na yan? Oo. Pero di ba, before sang Taala, ara ka muna kaposisyon ka muna?
6: Oo, pero kapatubas. Kami isa katubas. Binakusar kami ni Taala. Ngayon ako natubo. Kaya ano to, sa judge. Ang bakura, kaya nga may darbit ng dupa. May lang tumplik.
5: Oo. So dupa pa lang dahil komplikado na may problema na. Ah, nag-establish na
6: gibot.
5: Okay.
6: Pambal mapadala naman ko sa picture na may building.
5: Oo.
6: Masulat kami. Kasi hindi ko sulat. Kasi yung picture kayo na data. Ang mga Japon nila rason.
5: Okay man, ang alakalt din nyo rin, hindi manabi magsabat, hindi mag-istorya. Kami ara na kuno proseso na taboda. Pero importante, nakaparabot ka mo sa posisyon nyo dito sa barangay, sa public hearing. At least may record ka mo ito, ma'am, in case kayo magbinukaray. Di may ara ka mo sa oposisyon sa kung proyekto ni. Laini sa permit mismo sa barangay sa ano sa Taala Farm kag expansion kay nabutang di mamo expansion sa public hearing expansion. Di ba?
6: Oo, expansion 120 hectares, inugang nila.
5: Pira? 124 hectares? Tapad ba?
6: Oo.
5: Oh. Di, anong, naka-istorya na ka mo sa barangay, ma'am? Ma'am Lea? Kung anong disposisyon sa barangay
6: na? Wala po dito sa barangay, harap ng kapitan sa kanila yan, so wala po dito sila barangay.
5: Okay, sige na.
6: At ang kapitan sa Taloto, dito na sa Lula.
5: Alright. Pero ti, amo na inintabo, nagtambong ka mo to, naghatag ka mo sa posisyon nyo, hindi ka mo gustos ni, nagpetisyon, may petisyon na ka mo formal, no?
6: Oo, tamo kami din sa poker, buta kung dapon nga ako, sila niya nga nag-aula, sila patay naman, no?
5: Oo.
6: Yung isti, yung parte ka lang mo, ako minailula, pambalila pa, umutatan ko nila.
5: Oo. Okay.
6: Kung ako sila sa inimbo, yung dapon.
5: Okay. Sige lang.
6: Pero pag din may halit ng muntre, palagyan namin sa pagayin ulan. Grabe ang halit ni Tala. Alagyan namin din sila. Tapos kaya ka palang nanan kami ng lakto.
5: Oo. Budlay man budlay na yung kwenturohon man ng Tala. Base mawadan tayo itlog ba?
6: Ano ba yung kapanser na inagabot yung sarakyan? Itlog dito yung nila. Sigurado kami galing na bulabo ang pagnikire. Nakabot ang mga tao. Pati ka tamo nga.
5: Tagaan ka mo rin ang mga itlog?
6: Oo. Kahit kung kami itlog sa mga tao ni Tala, sir, sigurado din.
5: Oo. Sige lang, oo. Pero ma'am, panugyan nyo, panawagan nyo ba sa Department of DNR na to, Department of Environment and Natural Resources ta, EMB? Kag sa ato no, mga opisyal na to sa, ano, sa Marcel. Oo. Nagliya, mensahe mo ba sa EMB ta?
6: Panawagan ko din sa amin sa mga siya, mga ahinsya sa gobyerno.
5: Oo.
6: May dapat ang mga tao di sa Mikay, dahil ang hindi mo maluoy man sila, sobrang may mapatay sa amon diyan, sir. Hindi ka mga kagwanta, pero kaya mo pa yung mayor, sa mayor pa malumit teksto na, na kung pwede. Dahil may mayor matulog sa office niya, o kung sada, kaya nga nagiging hindi kagwanta, hindi ka makatulog kung babi.
5: Oo. Sige. Sa DNR, ma'am, ang imong mensahe?
6: Sa DNR, gusto ko, nagpagpong naman gabi na ang aprobado ni Japo. Hindi ko naman po ang sitwasyon. Ito ang kanilang pagkakalin sa kamay na mo, ang itin ang ginauna, ulit kami nagkutkutan. Hindi ko naman kami Japo, ano man kamuman, hindi mo kami akapamati, isang tigado ng mga tawag. Pagano kami nga gagawa kami ganya sa kaitaada ng negosyo, pero hindi mo pwede nga pasyon niyang pumuluyo.
5: Sige, Ma'am Lea. Ma'am Lea, thank you. Good, salamat. Good, good check lang naman kay kung anong resultado siya. Pero wait, ma'am, anong rekomendasyon sa ano, sa EMB?
6: Ito, mabali lang ka po. Yung mga tanawang nila, katapos ko sa pali naman, so ang bubong nila nagamit, pero kinaya ka ba ako?
5: Oo. Okay, katubod, ganlik pa sa mga, ano na, mga sapa?
6: Oo, ari na din yan sa ubos pag ginilamon sa isa ni Kabalay. Nakuhaan na din nila inin na, kaya nga yung nandito na yan sa Togo, yung sa Grito.
5: Ay, tuod ka. Tuod, no? Apektado yung tubig sinada, no? Dapat aktuhan ni Tani sa EMB. No? Grabe nga concern, eh. Grabe ni nga hassle sa mga residente,
6: da? Pero makapasado niya akong tala.
5: Balanta na. Base may araman sa mga investigasyon, ha? Ang EMB, ang mga...
6: hindi ang siguro. Sir, iyalang tanong.
5: Nadulaan na ka mo sang... Ano? Nadulaan na ka mo salig sa EMB, ta?
6: Oo, sir. Dulaan. Hindi mo sinagay ang tao. Hindi mo siya kabalo ng hindi makakita. Hindi makatago. Wow.
5: Oh, sige lang, tanawin ta ko makistorya kita, Ma'am Lea, dito sa mga ano, sa mga officials ng DNR. Oh, Ma'am Lea, thank you, good, salamat, good. Base may mensahe ka pa kay Mayor. Basta mamati man sa mayor.
6: Mayor, mga ano din, mga tao din. Perti na di diyang makatabos mga tao. Di tigado na nga daan ngayon. Di ba kamalo? Ay, niubos na ni Tala. Bulbo sa among tubo. O, utang nito. Di ka na perti. Kadkong yung katuhan na kami din. Pakamang niya. Tiguang yung katingan. Da. Naubos na ni Tala. Bulbo. Sinagoy ka man sa among. Bisa trabaho na lang tanya. Di ka yung pagula eh. Ito ang kinimigiro nga mong kani ginalauman. Kahit maging sinagun ka man.
5: Sige Ma'am Leah, thank you ah. Salamat Ma'am Leah, thank you again, salamat gid.
6: Oh, bakit ra mga bata di ka sululuka? Gabunol pa tayong siyang giningit mo, no?
5: Grabe, no? Sige lang. Ma'am Leah, thank you ah, salamat gid. Morning.
6: Salamat, sige sir.
5: Oo, try natin kontakon ang kapitan sang barangay Talutog. Kung ano ang posisyon, ano ang mangin na rekomendasyon sa aton syudad para masettle blatanan baho ang concern, baho ang problema, pagkatapos may question pa sang may land dispute dira, no? Pero ti unahon tanay ang problema sa environment sa aton nga pumuruyok dira sa barangay Talutog kung anong disposisyon sa aton mga authorities, no, sa pag tukod sa Taala Farm. Ang pagkinsindi ko, expansion eh, no? Kung maghambal ka expansion, mga katropa, na-establish mo na ang imo tani nga permit nga nag-operate ka sa isa ka lugar. And that you apply for expansion, no? Pero why pa man sa mga business permit me? Mga katropa, why pa man may makita? I hope tani ang aton ang Taala, ha? Makapagwa man tani sa ilang mga dokumento. Angot sa claim nyo da, no? Kabod dahil man mag-assume kita mo, no? We've been reaching sa Taala Farm pero hindi sila maghatag. Why sa mga impormasyon nga mahatag abi mga katropa sa nasampit nga proyekto sa Taala. Distributor ini mga katropa sa mga itlog sa Negros Occidental, no? Kung madubduban mo ang linya, itlog mo, Taala. Kabudlay mo na kung kis, i-anon, kabudlay mong goon ba sa mga wadante itlog bla? Hindi nakakaon itlog ni Taala karon budlay na. Pero kung kisa mga katropa, bala na, no? Kung wain mo itlog, as long wala sa mga nag-minasakit yung mga kuturan ta sa lugar. Anyway, gina-try natin laot ako na contact ang barangay para makaistorya kita sa mga official wipa, wipa sa gisabat. Why no? Testingan ta lang tatlo ka ring bi para ma kung ginapataya ara na si si Cap, no? Pa-check ta lang mga katropa kung anong ano ang latest nabi dara sa Asenda Micaela sa barangay Talutog angot sa hearing kahapon nga natabo, no? Kinalabot na si Captain Rizita Binias dira sa punong barangay mismo sa barangay Talutog, mga katropa. Okay, oo. Ari si Cap. Cap, good morning, welcome sa programa.
2: Oh, good morning.
5: Cap?
2: Morning.
5: Oh, si Win Sadina sa XFM. Cap, may public hearing kahapon nga ginpatigayon. Kumusta, Cap? Anong resultado?
2: Hindi ko kapla do hindi naro bala kay hari sa merkado sa mo siya.
5: Oh, subong kap ara batiyon na ko. Oh, kap. Oh, kap.
2: Oh, batiyon.
5: Oh, kap. Di kumusta to kap? Mamangkot lang kami sa ginhimo nga public hearing bala sa DNR dira sa Senda Micaela barang dira sa Kansilayan. Expansion ni sa Sang Taala Farm, anong naging resulta? May ara na sang approval? May ara bala sa mga opposition, Cap?
2: Kahapon, nag-attend ko to, pero ara matutanan ang ahinsya sa gobyerno. Like example, DAR. Tapos ang local sa munisipyo, ara na ara man.
5: Oo.
2: Na sabat man to sang DAR ang ila ginareklamo kag may tao man si Taala nga nagsabat man sang ila nga ginareklamo.
5: Oo.
2: Daw okay ma naman to sila daw, wala naman to sila nagpadayong isang ilang reklamo. Kaya daw nasabat man to, ang dahil nagsabat man sa ila, daw naklaruhan naman to sila kag ang ginareklamo nila pati sa baho. Ano man to sa admin na ila, gindi ko taron ang ginareklamo nila.
5: Kaya pag itindi ko kap, may ara sa mga residente nga nagpalabot gid sa reklamo nila sa MB. Isa lang baho, pagkatapos may ara na nag masakit kay mga kabataan sa area. So it's environmental concern, probably, sa operation sa Taala. Pero kap, anong inyo yung rekomendasyon? Anong pag-take nyo sa niya? May baho
2: na. Una-una, gid ina, ang dira nga mga naapiktuhan nga nagareklamo pati sa Taala Farm at sa baho nga ginasiling. Inang una-una, wala na sila garikta sa barangay, sir.
5: Okay.
2: Garikta na sila ya sa babaw. Pero kung atong tanawon ang proseso git sakto, mauna git sila sa barangay kung anong ila ginareklamo. Ikaduwa, ang barangay mahatag sa endorsement sa sentro. Kag ang health office mahatag man na sila endorsement sa babaw sa kay mayor para ma-proceed ma-akomodaran kag ma-present na tanan kag makadtuan sang monitoring team. Okay, ang problema ko sa barangay kay ina nga mga tawo nga nagareklamo, wala na sila gadirekta sa apon, si hindi man ko dayon kasabat kung ano gid ka matuod ang ina nga ginareklamo. Pero maski wala na sila gakadto sa barangay, ginaksyonan ko gid na pag nagakadto gid kuya sa area kag ginatan-aw ko na, pag gumatan-aw ko na pag may diferensya, pag may baho, ginatawagan ko na dayon ang admin sa Taala Farm.
5: Pero ma'am, sa pagkadto mo kap, may baho gid man?
2: Yes, may ara gid. Okay. May ara gid sila nga ginula sa may baho. Insigida, ginatawagan ko na ang admin. Maski wala na sila kakadto sa barangay, ginatawagan ko na dayon ang admin sa Taala Farm sa ginaaksyonan man na dayon nila sa ginakadtoan.
5: Pero recently morning, this morning, ma'am, may ara naman kuno pag-ula to sang higo, sang mga manok.
2: Matabot ko sa barangay Rick Town ko to dayon.
5: Sige ka. Pero kamo, anong rekomendasyon nyo? Nagpahibalo na...
2: Kung may ara ko to karon pagadto ko, pag may ara nga baho, tawagan ko admin, pabalo ko di dayon sa babaw.
5: Pero klaro ka pa, nga kamo mismo ya, dira sa barangay, nag-opener ka mo sa pag-ula da sang iti, patay nga manok sa lugar, sang Taala, nga amuning gin isentro man sa istorya kahapon dito sa public hearing.
2: Nasabat naman ato tanan sa Taala mo.
5: Galing kong kisa, Brakap, ang kalabanan ng Kalatabo, sabto nila sa ahensya, pero sa operation nila, bumanjapon, I hope tani makita, tani bla, na makita man, makabulig man ato barangay, para at least mga bantayan ta, nga hindi man mag-epekto niya sa health
2: sa
5: ato.
2: I-monitor ko na, i-monitor ko na kay anhan ko na ang in-charge ng kagawad on health. Kag ako, makadto kami mismo.
5: Sige, Kap. Salamat, Kap.
2: Okay, thank you, Kap.
5: Salamat.
2: Thank you.
5: Inyo na bati ang mga katropa, si Purong Barangay Kap Binyas, Teresita Binyas, mga katropa, sa nasambit nga lugar, no, sa ang Punong Barangay, sa Barangay Talutog. Lugar, mga katuro. Balaon mo ako naman yung pag-intindi ko. Hindi man yung magpiyahit ng pinakamang kuturan ta kung may baho ito. May ara magkukis ang mga kumpanya nga ara sa ahinsya paghimo sa mga consultation. Buot-buot kayo. Wala sa mga kunano pang mambals lang nga okay, stop na mo ng pag haboy sa mga higko da. Pero ang pinakapalamangkot pamangkot nila mga katropa nga why pa kamo gani ka secured sang permit ninyo, nag-operate na kamo, naghaboy na kamo sang basura nyo, naghimo naman kamo sang hindi nami para sa mga residente dira, no, despite nga may mga reklamo sa mga residente, no. So ang operation abi ma-operate ka kung may permit ka na, especially if involved sa mga concerns sa environment. Tapos ang way patagani ka secure sa permit na kung sino. No? Naghaboy na kamuda. Nag-ula na kamuda. May reklamo sa EMB. No, kabudlay man kung kis maghambal kita, nga way reklamo kay may mga dokumento tong isumiter ho sa mga insas gobyerno ta. Mahalina tani, insakto to ginambal kapitan, nga dapat may endorsement mga kadtos barangay, pero ti kung kis na kadulaan ng mga residente sang salig sa barangay kay ti pila na ka mga kaso, pila na ka mga insidente, dabal anto nga may mga bahugit na confirm na kapitan, pero way nag-untat, sige man jakot sang haboy. Oh, ti ako sa kay kapitan ni si Kapitan Gurugla in Malibuot siya, nabutang man sa nakalang mo. Kay ti, pero investment man ti tani mo. Mo bulig man sa aton barangay da. Ah, nga may ara sa mga ano, may ara sa mga ginalantaw ta nga mga negosyo nga magtukod sa mga barangay. Pero kon naga-involve ni sang hazard para sa aton pumuruyo da, una ginaya ang sentimento pag ang ano ang interes sa pumuruyo tang unahon, no, ti nagproseso to, nagahambal nga ti paunta ton, pero may ara Japon sa pagpauna. Anong istorya ni pabakod-bakod na lang, anong istorya ni pa connect-connect na lang ta sa mga ahensya sa gobyerno. Ang aton EMB, DNR ta, araman, ang health na to, araman to. Di, pero wag kita ta, wala sang paunpauna nga, ano, nga ariglo anay sa lugar, kundi DNR ang lugar sa Taala. Ang hambal nga, hindi mag-ula, tani hindi na mag-ula anay. Okay, may mga pictures man, may mga araman da sa pag-confirm sang pinakamaresidente nga, sige, Japon, ula. Di, dapat klaro man ang tindog sa aton sudad nga nagpanindugan sa interes ng tao. Unta tanyo na anay, hindi pwede makahaboy until di ka makasecure sa mga processing plants or whatever equipments ka pwede yung mahimo da. No? Nga hindi magbaho. Ang kinanglan niya siya. No? O, pabakod-bakod na. Pakunik-kunik na lang ni. O, pamaninoy-maninoy lang ni. O. Mula bla? Di, pagkatapos, babayan ta. Kay reklamo, pumuloy to. O. Ang budlay kong kisa sa mga insas kubyerno natin, inablang nakita nila, pabulag-bulag pa sila, inang nakita nila nga may epekto na pawala ng Japon. Oh. Pawala Japon. Oh. Nga sif, okay, nag-agi naman sa proseso ni, pero kamo mismo, kabalo ko sa sitwasyon da. Tani manindugan, makamo sa mga, ano ba, mga nindugan, makamo sa interes ng aton nga mga pumuruyo dira sa barangay Talutog bi, para ma para once and for all ma ang tao abi mawad-an sang salig kun way ka way kinagakto, no, ang isa to sang expression sang ni sang tagreklamo, isama lang to sang pamaagi para mapautuwa siya kung galingon niya mo tungod sa frustration ng aktor. Pati din po ni makadto abi mga ano ni mga residente ni din po ni makadtos la makadtos presidente makadto no kada yo na naguro. EMB, aktuhin nyo ni, gihiuin nyo ni, kaya may mga reklamo sa mga residente, no? Let's take it from the kapitan itself, sang barangay Talutog nga nagambal, hindi na, ikot ko ni permis kapitan, nagambal mo, nagambal kapitan, hindi na pwede nga mag-ula na sa mga ikot nila, mismong kapitan nagambal eh, tindiran kita sa mga punto ka muna mga katropa, taala, respetuhan nyo man ang aton ang inyong inistoryahan sa sudad kagsang mga residente da. Nga hindi ka mo mag-ula anay unless hindi ka mo makakuha sang permit da para mag-operate ka mo. May mga question, establish ka mo da. May ara lang kita mga regulation, no? Ang arrangement ngun makahatag ka mo sang right of way dara sa aton nga mga pumuloy para may access na magwa da, no? Horeo kinsarad anyo. Sa unang taalag, kasugod man is gagmay mo. I hope na intindihan man lang ang sitwasyon sa mga gagmay katulad sa ila na nagdako sa subong. Ang mga problema, kung kis mga katropa, kung may ara ka na sang gahom, no? Nag-explore ka, nag-exploit ka sa imo gahom, kaya mo na mo. May gasto ka na mo. Oh. Oras tama ka tura pa, nasa 8:37 na. Spot pa ka na mag-commercial ta. Balik ta pagkatapos ni standby.
3: Bullseye XFM 90.3.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villas, isang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas taas akong sugar. Ano abi kay katang istang is man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-assist the pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-assist the pain.
7: Kangkarang pain.
8: Fast and safe.
7: Assist the pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sister Pain.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: Mga katupa, exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balansing ang mga komentaryo.
3: Pwede,
0: may nag-atrust ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.

0: oras mga katropa, alas 11, alas 9:41 na sa ating aparatong tunan sa Johnny. Ang impeachment karon, may arap pa no? May schedule karon impeachment no? Oh, karon. Ang ginpresenta ng mga katropa do ang graft nga aspeto, no? Gintalakay ni Kapon dito sa impeachment. Angot sa mga ngalan nga nagginuwa to, mga ngalan nga nalakip sa ginhatagan sang pagkasto tublas presidente ta sang 125 million pesos nga intelligence fund sang aton nga BP kag nagasto nagangkon man sa pila ka mga makabigta ano ah na pinaka makabigta ng reaction sa aton pumuluyo ba no ang pagpresentar dito sang prosecution mga katropa nga ginpresentar sang abogado no kag ginpakita to nga may ara sa mga spendings mga mangalan amon ni nakatoka sa buong attorney Lorna Kapunan ang legal counsel sang prosecution mga katropa pagpresentar to pamatian tablanay antes nga ma ano ta para mag makita ta mga katropa ang ini mga kagastuhanan dito sa nga office of the vice president angot ni sa 125 million pesos nga nadula lang kang nagasto sa sunod sang 11 dias mga katropa.
1: Showing to you Mr. Witness this exhibit, it is an acknowledgement receipt in the name of Mary Grace Piatos for the amount of 70,000 pesos. Please peruse this document and tell us if this is among the acknowledgement receipts that you said you received and evaluated based on the submissions of the Office of the Vice President.
2: This AR po is among the acknowledgement receipts submitted by the OBP to ICFAO.
1: Okay. Before we go to this particular exhibit, in the name of Mary Grace Piatos for 70,000 pesos, tell us, Mr. Witness, ano ba talagang ibig sabihin ng acknowledgement receipt?
2: Well, kapag sinabing acknowledgement, actually wala siyang provision dun sa joint circular, pero ito kasi ay parang proof of na-receive noong payee yung binayad sa kanya.
1: So, acknowledgement receipt, as the name suggests, acknowledges na na-receive.
2: Na-receive niya yung payment from the payor po.
1: So, ina-acknowledge ng isang Mary Grace Piatos na tumanggap siya na magkano?
2: Based from this acknowledgement receipt po, tumanggap po si Mary Grace Piatos ng 70,000 pesos for the payment of rewards, closing open parenthesis, medicines.
1: Ano, bakit dalawa to? Payment of rewards tsaka medicines. Ano ibig sabihin? Ang binayad sa kanya?
0: Spending ni mga katropa.
1: Na reward ay gamot?
0: Oo. Gasto ni sa
2: Office
0: of Vice President.
2: Hindi ko po ma-determine based on this document alone po. Kaya po kami nagpapasubmit ng additional documents. And also, since it is payment of rewards po, hindi rin po enough lang na acknowledgement receipts. Kailangan din pong ma-comply yung provision noong joint circular as to the payment of rewards.
1: So, itong Mary Grace Piatos acknowledgement receipt ay sinasabi mo na violation ito ng joint circular. Bakit?
2: Dahil hindi po ito properly supported by document evidencing success po, which is required under 4.8.5 of the joint circular 2015-01.
1: Okay. Incidentally, Mr. Witness, pag merong pangalang Mary Grace Piatos, eh kayo ba ay nag-i-investigate? O kasama ba ng post-audit nyo ang mag-ascertain sino ba itong Mary Grace Piatos?
2: Since what we do po... ...nung payment.

0: I will show you another document. Mark for the prosecution, Attorney Peña, P-1-8-619. Mm. Another Piatos.
1: Oh, it's Piatos naman.
0: Name Rene Piatos.
1: Rene Piatos.
0: Pakibasa. The amount is 100.
2: Counsel is Renan Piatos.
0: Renan Piatos.
1: Gulang-gulang na gitman sa attorney kapunan mo.
0: Renan Piatos. Ang amount eh 110,000 pesos.
1: Okay,
0: date ay 12/27/20.
1: Well, amuring isa sa mga deliberation to dito sa impeachment court, mga katropa, ang matsining ginggastuhan sang kapin. This is part, well, form part ang subject for liquidation, spending of 600 million, mga katropa, sa office of the vice president nga nag nalakip sa intelligence fund sang aton nga vice presidente, mga katropa, samtang nagapungko pa sa bisang bilang sekretaryo, sekretarya sa Department of Education. Okay. Para malantaw na ito, mga katropa, Aryo, may ari di sang kagastuhanan. Ano nga mga kagastuhanan ni? Eh? Una, Ari, sa kay Mary Grace Piatos, mga katropa, ang amount nga nakuha to, nga nabayad sa office of vice president, is 70,000 pesos. Ang iyang form of payment, purpose of payment, reward, medicine, bulong. Ginabakal. Si Renan Piatos nagpagwa man ang office of the vice president sang 110,000 pesos. Okay? This is for information. Why takbano? Okay, why ma-specify kung ano yung information. No? Next is si Nova Santos. No? Nova Santos, puro ni Chichirias mo. Nova Santos, nakabato naman sang 85,000 pesos. Okay? Various goods, no? Kung goods, mga katropa, hindi ni upod sa ginahambal nga intelligence spending. Okay? Why ni why isang dapat sa operation, eh, no? Naka-angkla ang kagastuhanan, no? Pero tiwa ito kabalo yan, no? Nagtuto pagkatapos nagbakal sa mga goods to, pagkaon, kagkinanglan sa mga tao sa operation. Pero tanaw-tanaw mga katropa, ang office of the vice president pala, may ara sa intelligence operation, na kinihimo nga ara sa supervision sa PILG, NBI, sa aton nga PNP, kagurano pa, sa aton military. Nova Santos, 85, Miko Harina. Miko Harina. Nakabato naman sa mga katropa, 295,000 purchase of supplies. Purchase of supplies. Amo ni kinahambal sa COA, sinya ang mga purchases, mga supply, this is not at all a confidential spending nga hindi mo madeklarar sa commission or audit nga tago ni, nga hindi ma-divulge ng mga spending. Since nga nagbakal ka sa mga supplies, i-declare mo. There's corresponding receipts dire nga pwede mo i-submit sa aton COA. Sobrang ipangayo nila. Dugang nga mga dokumento sa mga office of the president, mga katropa, angot sa gasto sang vice presidente. Next is si Janice Marie Revilla, no? Information, 70,000. Si Patty Ting, 150,000 pesos. Si Andy Lim, no? Daw ka dulums ni. Si Andy Lim may 50,000 pesos. Si Alejandro Piquet, si Piquet naman matapos ng parandulum, nagpiquet sa 50,000 pesos nagbaton. Si Andy Lim, 50,000. Si Alejandro Piquet, nakabato naman mga katropa, sang 90,000 pesos. Alright? Si Fiona Byong. Fiona Byong, ang inabato naman niya, 80,000 pesos. Okay. Si Sinfrosio Balsak. 70,000 pesos. No? Si Gabriel Bisaya. Nakabato ng sang 70,000 pesos, mga abiyan. Amo na yung question gin-raise dito sa impeachment proceeding kahapon, may ara sa mga acknowledgement receipts, no, pirmado sang sining mga tao. Madundumanta sa una, ginpamangkot ni dito sa Senado.

Pyado, sin o si Piatos, sin o si Nova, sin o si Mary Grace Piatos, sin o si Nova Santos, kung nag-exist sila, no? Nga hindi ma-divulge, hindi makatag-detalye ang aton Office of the Vice President angot sa mga personalidad, gin PSA pa ni. Ito naman ang mga katropa nga wala nag-exister, ang ining si Mary Grace Piatos kag iban pa, no? Nga mga ngalan sa lista sa ginggastuhan sang Office of the President. Naglinyo na to ang ulo sang PSA, kung dito pakitaon si Mary Grace Piatos kag gurano pa. Okay? So, dere, nag-angkon sa pagbili, no? There's that corruption nga nagluntad sa Office of the Vice President, no? Ang depensa naman sa Vice Presidente, siya, these are confidential funds, no? Hindi ni subject sa liquidation. Nga, liquidate mo kami. Yeah. Ha? Kag ang intelligence fund nga dapat gina aprobahan na lang ang i-liquidation because hindi man kinanglan maghatag ka kay mga may-ara sa mga confidential cooperation. Kung ibutang mo ng ngalan sa isa katawag yung tagaan mo sa kwarta, might be base mabutang sa lang alang sa kag basilauton siya. So, amun abing mudos. Pero mga katropa, ang panindugan man sang mga abogado ngani nga wala sang grant ang Office of the Vice President sa mga confidential funds because education ang operation mo, no? Hindi man siya super ara direct supervision sa aton nga PNP, sang aton NBI, sang Philippine Army ang aktibidad sang Department of Education, mga katropa. Ang solely ang iya trabaho is magkanto sa mga kurahan, i-improve ang mga classrooms, i-improve ang mode of teaching, no, sang aton nga pumuruyo, sang aton nga estudyante, ihibaloon kuno ang mga concerns sa mga teachers kag sa mga manunudlo naton sa mga lugar, mga byan, sa mga bunutuan naton diri sa pungsod, no? Amo na sa abi, kag pag-enhance ang learning process sang aton mga estudyante para mas mahapos ang pagtuon para sa ila. Ang kanabuon, no, sa mga kauturan ta nga hindi makapadala o kon makapaiskwela sa mga kabataan nila sa mga bulutuan nga libre sang aton nga pungsod sa aton nga gobyerno nga dapat aton atusla, no? Amuning naka usual nga practice abi sa Department of Education, mga katropa. Pero direya naglain, no, may intelligence operation nga sagsadto ang Office of the Vice President, wala iya sang hatag nga intelligence fund, no? Wala sa may nakabaton sa nada. Why sa may ara kag hambal sa COA, siya lang ang gin-audit because amo ning spending may ara sa sang budget nga mo ni. Why takbaro kun sa atong constitution nga may ara gid man sang mandato nga makahatag ka intelligence fund. Kay pag-attendi ko ang intelligence fund ta sa Philippine Army, ara sa PNP, Office of the Vice President, Office of the President, no? Pwede abi.

0: kay ti direkta bing presidente ay ara sa mando. So kinanglan sang intelligence fund niya. That's 4 billion I think ang allocation mga diyan. Sa taratapa naman sa presidente. Tanan sila may ara da sang mga intelligence fund. Ginalantaw. Now, balikan ta nga ginatalakay nato. It's people's money pa sa gabi. What that ni? Nga ginagasto sang aton nga mga officials gobyerno sa mga departamento nga supposedly nakadto sa mga basic services. Pagpasanyog sang aton nga serbisyo sa aton nga gobyerno nga magpanami sang aton nga dalagan sang mga serbisyo ospital, transportation, aton nga education kagiban pa mga katropa. Well, Pilipinas mga katropa is closing. Naglampot na sa 19 trillion pesos. Ang utang ta, ang aton national debt mga katropa, naglampot na sa 19 trillion pesos. So the meaning to say, ang aton nga mga kuturan may ara sang utang nga 169,775 pesos, no? Kung ikaw nagapungko gitrabaho ka, may utang ka. Paano magrebayaran? Taxes, VAT, ang kwarta mo ginabayad sa gobyerno, and the kung allocation da sa mga debt obligation naton sa actual o kung sa yearly nga pagpasar sa budget naton kada buwan, kada tuig. So ginahambal, this is so far huge nga utang sa aton pungsod mga katropa nga nakita nga nahimo sa mga opisyal natong gobyerno. Why niya consent nato na? Why matagambal mga utang ka mo to? No? Always kinahambal sa mga opisyal natong gobyerno, mga lideres nato, kinahambal nila mautang ta para ma-improve nato ng lifestyle nato, kaya malamot nato ng insakto ng mga infrastructure project para sa pumuluyo. Dira na permi na kangkla. Ginapagwapo naton ang aton nga dalan because dira kakadtong utang nyo. Pero pamangkot, na ika, nung nga nangutang, tagabayad mga kami sa amon taxes. Dako man ang tax naton. Ha? Tiwaita ka ba no? Paano nilagin gasto, abi? So, 19 trillion pesos ang aton utang. Every year, we acted budget in the fulfillment sa aton nga national debt. No? There's a certain percentage nga ginaalokar natun da mga katropa para magbayad. And inita na, naghalin sa aton taxes, aton bayad, aton VAT, mga katropa. And that's why ginadlokan man aton, aton nga pungsod, nga kakasun nila mga excise tax because amo man lang ni ang nag-sustinero sa aton gobyerno, mga katropa, para magbayad sa mga obligasyon nila sa pungsod. So, may deficit Japan, may kulang na budget, may kinanglan tamang utang para sa mga infrastructure project na mga apian. So, there's that 19 trillion pesos and each of us has that obligation, utang, na nagalabot sa 170,000 pesos mga katropa, kada isa. Huwag pa mga gabusong kaguro, ang bata mo na may utang, huwag pa mabata, may utang na. It's 9 o'clock in the morning, mga katropa. Wain to oras. Thank you, good. Sa pag-upod sa atong tatuntunan. To Aneline, happy birthday to Aneline Rama. Happy birthday. Happy birthday, my dear wife. Oho. I consider myself incredibly fortunate to share my life with a woman as wonderful, kind, and thoughtful as you. It's fantastic blessing to experience life wonders alongside the person I love the most. Oh, from your loving husband, Vincent De Quinto. Happy birthday to all the birthday celebrators. Again, Aniling Rama, happy birthday. That's coming from Vince De Quinto. Happy birthday. Tanan nga nag-celebrate birthday ni Las Bong. Happy birthday. Today is August 4, 2026. Ito oras, ngalan sa atong technical partner, kaupod natong sa technical side, katropang Judy Ray Villegaño, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, sa atong CEO, President Dr. Raymond Itooy, ako naman sa katropang Wayne Salinas, kapaalam, God bless, and see you all tomorrow.
1: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legale, isa ka

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Extra.

0: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
1: Edukasyon.
0: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
1: Edukasyon,
0: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kung ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga halinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mo ta sugar mo eh.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag na hyperglycemia. Mabatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sininga tugo.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kung tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangosteen. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
3: 0955-4150.
1: Edukasyon. Edukasyon para sa ikayong lawas.
4: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM
6: Color sa XFM.
4: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
7: Hala, ka-exciting!
8: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
7: Mas masakit pa dirangin batyag sin kasing-kasing ko. Sa salok maging buhat mo. Patigan ka. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlong iban mo ako. Apang sa piyak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
9: Endless Love.
10: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
9: Endless Love.
10: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Paano ka nakapauli?
1: Nag-tricycle eh.
0: Ikaw lang isa?
1: Gindulong ako ni Carl.
0: Oh. Carl? Sino nga Carl?
1: Office mate ko. Or pwede ko man masilinga bago ko nga managpangaluyag. Kaghimali natin kung...
0: Hindi ka mahimo ka mag-boyfriend.
1: Oh, ka nga hindi. Kinalukan niya ako sa hinari sa bibig.
0: Amoy ng rason. Kung nga...
1: Laging buhat niya to. Amo ko na ito ang rason. Kung nga hindi ako mahimo ka mag-boyfriend. Anong buot silingon sang halok nga to? Ano? Anik ka bala? Kaya sundon ko siya. Hindi ako kumporme sa ginhambal niya.

0: kahuluyang ginhimo mo. Imbis nga tubangon mong trabaho mo, ato kaya sa kantin, upon si Carl. Kag di pa ayat-uyat pa kamus ang kamot, makahuluya ka.
1: Om, kag nga ah, may mas makahuluya pa bala sa ginhimo mo kahapon?
0: Nagkaibalo ka bala? Nga nagsugilano na kami ni Miss Dagoy kagabi? Akig siya katama sa imo. Bangod wala ka na nag-report sa hapon. Kaya ginarekomendar niya nga pahalinon ka sa ubura mo.
1: Om, ano? Hindi mahimo, ina. Kanugod sa trabaho ko. Hindi ako mapasugot. Mapahalin ako sa amo ng sinakadali.
0: Ano palang rason kung nga nga nagasubong ka sila subong? Ang nadulaan ka sa trabaho? O kung tukod hindi mo na makita si Carl mo?
1: Nakibalo ako. Nagapangimon siya kay Carl. Aking siya katama sa nakita niya. Ginawiyatan ni Carl ang kamot ko sa kantin. Gusto. Wala ko sa ibang napansaran kundi ina. Apang kinahanglan ko nga makasiguro.
0: Nawala mo ginasabat ang pamangkot ko. Nanugon ka sa imo trabaho o kung kay Carl?
1: Pareho.
0: Ano ina? Nag-ako ka na?
1: Doa mo na eh.
0: Pwes! Malintan mo gid si Carl sa ihatag ko sa imo.

0: Buksi.
1: Okay. Wow! Diamond ring? Mahal ini ah.
0: Nagustuhan mo?
1: Aba, oo. Oo. Eh, may kaliwat bala ka mga insik?
0: Wala. Nga man.
1: Ano kay? Kung maghatag ka sing-sing, mataas ng adlaw, pwede mo bala nga mabutang ini sa tudlo ko?
0: Sure. Abi. Amo na yung simbolo sang... simbolo sang aton kasugtanan.
1: Ay. Drama lang gali. Ang paghatag niya sa akon sang sing-sing. Tugin ba siya? Ano na ko sang mabugnaw na tubig ba? Ari mo ay, mangita ko patas ah. Nasakit ang gid kuya.
0: Anong masiling mo?
1: Katahom sang sing-sing nga ini. Pero ang gusto ko ya, cash. Sana ko makuha ang millions ko.
0: Madali lang. Mabalik ako, Dayan.
1: Nakita ko. Kihinali lang ang subo ang nawong niya. Gulpi lang na dula ang iya matamis ngayong.

0: aring cheque. Amoining down payment ko sa imo. 3 million. Ang katunga. Iatag ko sa imo matapos ang kasal.
1: Ay, wow! Amo pala ako makauyat sa amos ni kadako nga kantidad.
0: Om,
1: nakita ko nga akig siya. Tungos ka napakita ko nga hulag. Ani ka pala? Kay pil-on ko ang cheque. Kagisrod sa akon, bra. Nan,
0: ginpilo na yung cheque. Kaginsulod sa iya, bra.
1: Kagtungod, iniga gusto. Nung magsulod ako sa akon, obra subong. Ang maayo pa, hagara lang ako nga maglagaw.
0: Nga, sa din mo gusto kong maglagaw?
1: Bisan din. Basta kaupod ko ikaw.
0: Dako gidang mahimo sang 3 million, no?
1: Siniling mo pa. O ano? Dali na.
0: Sa isa ka kondisyon.
1: Ano ina?
0: Malakat lang kita.
1: Fine. Lakat kung lakat eh.

Una gid ako magkuna-una. Naseryoso ho niya. Ang in-offer niya sa akong kasal. Ang lahang ko kung nagalahog lang siya. Grasuya sa kay Carl. Nga masamingan ka tabid-tabid sa akon. Amo to ang gindil ko sa iya. Nabayaran niya ako sa milyones. Apang kinmatuod gid niya. Kabuna ako sang mahimo. Pero kung sa bagay, siya gid man ang lalaki ang ginahigugmak ko eh. Kani, go na lang Pinky ah. Ha?

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy.

0: Plus Cafe Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Bili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santhon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santhon Gold Coffee Mix.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: XFM 103.9.

0: bata na mga tao. Ginapakilala niya ako na maging asawa niya. Kung wala lang ako makaibulos ang motibo sa iya pagpakasal sa akon, makasiling ako. May ganun pang bugalgin niya ako. Apa na kaibalo ako. Nga drama lang ini. Kadagalain ang buot ko. Tagsag ang runduman ko ang ex niya nga si Greta. Nagapangimon ako. Kaginaako ko. Nga na-insecure ako. Sa unang babaeng ginhigugma ni Ivan.
1: Ang maayo pa. Mapahuwayan na kita.
0: Kagsadiin naman kita mapahuway.
1: Dito.
0: Ba? May nakita ako nga bahay kubo sa unahan. Sa tungasang talamnan. Ah, dira kita mapahuway. Pero...
1: Let's go.
0: Ay, oh my... Kinakwag ba ako sang hinali? Oh my... Hala... Malatay kita sa jutay nga bana sa tungasang talamnan.
1: Kahon ang panawag sina.
0: Ay, inahawa ko. Piyungon ko nga ako ng mga mata, ah. Ma. Ang matuod, nagka-enjoy ako. Bisan pa ang nakaibalo ako. Nga-drama lang niya ini. Ang di pakita kay Greta. Nawala na niya ini ginahigog ma. Tag ako ng babae, nga nga panag-iyas ang kasing-kasing niya. Kaghanda nga ipakasal.

0: Ari na kita sa sulod sang kubo. Ibutan ko na ikaw, ha?
1: Bukratan kong akon mga mata. Masami ka bala diri?
0: Kung gusto ko nga mag-isahanon, o kung may problema ako, diri ako nagakato. Kaya kunari ako diri, daw ginapalid sang hangin ang problema ko.
1: Katahom sang duog nga ini.
0: Gusto ka? Para sa akon, wala na sang pinakamatahom kundi ini. Kag nalipay ako nga nagustuhan mo.
1: Isa ini ka romantiko nga lugar para sa mga magkahagugma. Uy, hala. Nga mo muntoy ang inhambal, Kuya Man.
0: Pinky.
1: Oh my. Kinakos niya ako. Gikan sa likod. Ivan. Kinahalukan niya ako. Sa puno sa nga akong dulunggan. Kagpamatsyag ko. Dabi ng kuryenteng bilog kong alawas. Oh my. Ivan. Oh my. Nagatubang siya sa akon. Abang padayon ang ipagakos sa akon sang hugot.
0: Oh.
1: Kinahalo ka niya ako sa bibig. Kagpamatsyag ko, doon ang buwa sa lawas ko nga akong kalag. Kagini ko mapunggan na magpalo sa inahalok.
0: Ate mo, gusto ginangalan mo sa katawang mga ginaangon mo. Nagapakay sa kotis mo. Kagamuman ang imo mga bibig. Katambis. Kagunin niya akong mag-untat sa pagkalukusay mo. Basikon maanggon ko ikaw na wala sa oras.
1: Buhata ay.
0: Nakaibalo ka blas ang inambal mo?
1: Oo naman. Nga nga naglungo ka.
0: I can't.
1: Ha? Nga.
0: Tugod hindi pa kita mag-asawa.
1: Ate, ano? Kalaslo naman kita.
0: Maulat lang kita sa pag-abot sang adlaw.

inuago ng kalibutan ko. Sugsang pagkado na mo ni Ivan sa kubo. Bisan, wala pa niya ginahambal ang tinaga na gusto ko mabatian. Nabatsyagan ko man. Namibalatsyagon siya sa akon, bisan tiyutay. Mabatsyagan ko ina sa iya hakos kagalok. Ay, pwede na ako makahulat na mag-abot ang adlaw sang amon kasal.

0: magkakasal na kami.
1: Ano? Oy, hindi kaya ko pagintua ha? Kay base kung magpati ako. Sige ka.
0: Seryoso ako.
1: Hindi ka magsiligag yung pikot mo si Suplado nga probinsyano.
0: Hindi ka siguro magpati? Apang siya mismo naghagad sa akon nga magpakasal. Nagsala ka.
1: Oh! Ha? Nyaa!
0: Malawig ang sugilanon ah. Kagbase kung malobat ng cellphone naton, hindi pa kita makatapos.
1: Kailinit sa imo ah. Ginabitin mo ko.
0: Ah, sige. Para hindi ka mabad trip, magpauli ako dira sa Sabado.

0: wala si Ivan. Ganin nakapuslit ako. Wala man ako nagpay balo sa mga kabulig. Tumapasyudad ako. Bahala na. Ari na ako sa bus terminal.
1: Pinky!
0: Om, pinagtawag sa ngalan ko. Balik doon ko. Uy, si Carl?
1: On, kamusta ka na?
0: Ay, okay lang.
1: Kalaslong ka nag-uli kay Ivan?
0: Oo.
1: Congratulations.
0: Salamat.
1: Nga-angari ka dili sa bus terminal.
0: Mapasyudad ako ah.
1: Ote, si Ivan niya, sa din siya. Nga-angari, hindi mo siya kaupod.
0: Ato siya sa uma.
1: Nga-angari, wala ka niya ginukdan.
0: Ay, masako siya eh. Ikaw, nga-angari ka dili.
1: Mapasyudad man ako. May bisita ako na akong aparyente.
0: Amo pala?
1: Una mo, upod gali kita sini?
0: Medyo.
1: Ata, dali na. Atong bus nga mapasyudad, oh. Dira kita masakay.
0: Dali.

0: Secrets of Health.
1: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Dr. Leo.
2: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
1: Okay.
2: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, sa aton sunod nga panimalay.
0: The Secrets of Health.
1: Do amo ni nga klase ka ginabatyag ta, Dr. Leo, nga way sang instant solution?
2: Kinahanglan gid ang tayuyo nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
1: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti arala na sa guwa mo. Dili mo pa mention yan, or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid niya.
2: Budlay ni sa mga upod sa balay, sa trabaho, upod sa trabaho, kag bisan diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman ta gid, hindi mo man basol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalblas ang iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
0: Santhon Plus Gold.
2: Ang Santhon Gold capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gani kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, challenges, nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse ta anay, makapulo-paminsar ta na makarelax ta.
0: The Secrets of
2: Health. Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton siringa brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton siringa parts ang brain, irritated kita. Madali kita mag-react.
1: Short-tempered ikaw.
2: Yes, so.
0: Santhon Plus Gold.
2: Ang isa pa gid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sang Santhon Gold. May ara sang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain, kag sa aton sininga nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton, nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
0: The Secrets of Health.

0: para nga masigurado pagit magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sining immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape, dapat nga kung magkape kita, siguraduhon tang kape ta, may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen, kag may glutathione.
0: Kagara ya, may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa ginatawag benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag inom kape eh.
0: Mm-hmm.
4: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawas sa nakulayon, napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto ginyan magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muda sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata, tigulang, ang Santon Plus Coffee Mix kaway niya caffeine.
1: The secret of health.
5: Exciting!

0: tungkol sa suso ko.
1: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sanfon Plus Gold.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sandown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Coffee Mix. Sarap!
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
7: Sister Pain!
8: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki, nagatay ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
7: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sandown Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sandown Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sandown Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, bisyo at presyo. Panalo ka dito. Sandown Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: XFM 103.9.
11: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system. Nag-aaway sa mga bakterya kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabaka sa mga butika.
12: Kuman ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
13: Department of Agriculture. Kamusta ka? Ayong
10: hapon. 103.9
1: XFM. XFM. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.

0: Gold Supplement for Men.
1: Gihimo sa maca o glavuaska. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. Ug gahatag og kusog. Ug resistensya.
2: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah. Sister Pain. If
5: symptoms persist, consult your doctor.
4: Ipili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kada gabi o

0: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.
2: Mga produkto ni Doc Kiko. Kompleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayang, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.

0: Ika Drug at St. Joseph Drug Store. Ganoon na rin sa mga local pharmacies po na ipagtanong-tanong yung ating po mga produkto, mga ka-wellness. Ha? Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin para makasiguro na hindi po fake or counterfeit ang inyo pong mabibili. Ha? Pwede na maka-avail sa ating, ng ating mga produkto sa ating pong online shopping store ha, sa Shopee. So siya lang, Yes to Health 2011.
1: Siyempre, ka-wellness, pwede rin makabili na ating mga products sa lahat ng Yes to Health clinics dahil meron tayong mga ilang Yes to Health clinics sa iba't ibang bahagi na ating bansa. Meron tayong special price para sa ating mga senior citizens, especially kung kayo po ay bibisita doon mismo sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic. At ang kagandahan dyan, pwede pa kayo mag-avail ng ating mga services ano sa Yes to Health. Na kumbaga, pwedeng magtanong kayo doon sa ating mga naturopathic consultant kung ano ang pinaka-the best para po sa inyo. Kasi depende yan sa kondisyon. Ano? Meron tayong mga program like cleansing and detoxification at iba pa para makatulong sa inyong pagpapalusog. So, kumusulta lang po at maka-avail din ng discount kung doon mismo kayo bibili po ng ating po mga produkto.
0: Yes, maraming guys pong sumubok ng mga services na in-offer ng Yes to Health or gusto nyo makabisita sa ating po mga wellness center, ay puntahan ang ating po mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Guido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panacan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigat. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
4: Mabibili sa pinakalat.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito atin sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang katawan po natin sa araw-araw ng pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong kalusugan. Ngayong araw ay pag-uusapan po natin mga ka-wellness ang isang kondisyon na kung saan nakakaapekto sa milyong-milyong Pilipino sa Pilipinas at maging sa ibang bansa or sa buong mundo. Ano? Marahil ay naririnig nyo na ang mga napapag-usapan natin dito about diabetes, hypertension, obesity, fatty liver at iba't iba pa, ano? Mataas na kolesterol sa ating pangangatawan. Kapag ka ang mga yan, ang ilan or karamihan sa mga yan ay pinagsama-sama mo na nandun sa isang tao, ay meron ding katawagan dyan, Doc Algie, ano? Merong kondisyon. Ito pong problema o karamdaman na metabolic syndrome. Ayan. Ang metabolic syndrome ay isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit tumataas ang kaso rin ng mga nakakaranas ng type 2 diabetes, heart attack, stroke, fatty liver disease at kidney disease or yung CKD, chronic kidney disease. Ano? Maraming mga tao pwedeng makaranas po nito, ano? Marami ang nakakaranas po nito na pwede namang ma-reverse, especially kung meron na silang mga ganitong karamdaman, at pwede ring maiwasan sa pamamagitan ng iba't ibang mga kapamaraanan. Sa pamamagitan ng pag-isasaayos ng atin pong mga kinakain, regular na ehersisyo, tamang tulog, pag-control natin sa stress, at syempre, yung tinatawag po na healthy lifestyle.
1: Kaya nga eh, narito yung mga, kumbaga, narito na yung mga solusyon at paraan ng prevention. Pero maraming nakakagulat na datos, partner, ayon sa iba't ibang international health organization at medical literature. Just imagine, ano, humigit kumulang sa 20-30% ng mga adult population sa buong mundo ang may metabolic syndrome. Just imagine that, 20-30% kung ilang bilyon ang populasyon sa mundo, i-compare mo na lang yung 20-30% yan. Ano? No. Sa ilang bansa, umaabot pa ito sa mahigit isang katlo o one-third ng mga adults ang nagkakaroon habang sila ay tumatanda.
0: No.
1: So, ang problema, yung mga tao may metabolic syndrome ay may mas mataas na panganib sa pagkakaroon po ng common problem like type 2 diabetes, yan, name it, cardiovascular disease, at kumpara mo dun sa mga tao walang metabolic syndrome. So sa Pilipinas, bagaman iba-iba ho yung prevalence, depende sa pag-aaral at populasyon, tumataas po ang bilang ng mga taong may obesity, hypertension, yung diabetes, especially type 2 diabetes, ano, at yung abnormal cholesterol level. Pangunahing sangkap ng metabolic syndrome o pangunahing risk factor of developing metabolic syndrome. Isa po sa mga dahilan ay ang modern lifestyle. Lagi natin sinasabi yan. Iba na yung
0: lagi
1: lifestyle
0: na
1: ngayon.
0: Pag-usapan natin yan, oh.
1: Oo. Yung kulang sa ehersisyo, lagi na lang natutulog, nagpapahinga. Mga processed foods, especially food rich in refined sugar, yung mga soft drinks na yan, yung mga iniinom natin, even yung mga energy drinks, ano, stress dahil kulang din sa tulog. Kasi maraming tao ang normal yung pakiramdam nila, parang wala lang, di ba? Pero nagsisimula na palang masira yung kanilang metabolism. Yun ang problema dyan kasi parang sa una wala kang mararamdaman.
0: Para sa kaalaman ng mga ka-wellness natin, Dok, at sa ating pong mga avid listeners, ano ba yung nature na itong tinatawag po na metabolic syndrome?
1: Actually, hindi ito isang sakit lamang eh. Kaya nga tinawag na syndrome. Ano? So, isa itong combination ng iba't ibang condition kapag meron kang at least dalawa o tatlo sa mga babanggitin natin maya-maya. Ibig sabihin, meron ka na metabolic syndrome. Okay? Unang-una sa lahat, kapag masyadong malaki yung waist circumference natin, masyadong malaki yung tiyan. Okay? Kaya nga sabi nila may sinabi nila na the bigger the waistline, the shorter the lifeline. Like ko narinig yan. Ibig sabihin, sa pag ano daw, sa paglaki ng waistline, sa pag-ikli ng buhay. So hindi naman 'yun ibig sabihin as is na ganun kaagad. Kaya ang ibig sabihin, kapag malaki kasi yung circumference ng ating tiyan, okay, abdominal obesity, isa ito sa pinakang pangunahing maiuugnay natin sa pagkakaroon ng metabolic syndrome. Pangalawa, pag mataas na yung blood sugar mo sa test, mataas na, sinasabi sa'yo, nasa pre-diabetic condition ka na. Red flag na yun. Another thing is, kapag tumataas ng blood pressure natin, kasi kahit nandun sa pre-hypertension, di ba? Another thing, pag nag-check ng triglyceride, tapos mataas yung triglyceride natin, isa pa rin yun. kapag mababa yung HDL, good cholesterol natin, tapos humahataw ang taas ng bad cholesterol o LDL, isa pa rin yun. Ibig sabihin, hindi lang isang organ ang nagkakaproblema kapag ikaw ay nagkakaroon ng metabolic syndrome.
0: Mm-hmm.
1: Yung buong metabolism ng katawan, apektado, para itong ano eh, kung kukumpir natin, para itong warning light sa dashboard ng ating sasakyan.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Kung may sasakyan kayo, makaka-relate kayo dito. Pag may ilaw na, yung nakalagay ay yung engine, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Meaning check engine, you need to check. Kasi may nagiging problema na.
0: Oo.
1: Hindi pa man nasisira yung makina, nagbibigay na ito ng warning na ganun din naman ang nangyayari sa metabolic syndrome. Isa itong babala bago dumating po yung diabetes, heart disease, stroke, mm-hmm. at iba pang complication. Sa madaling salita, ang metabolic syndrome ay isang early warning sign or device ng katawan para mag-ingat tayo at do something about our health.
0: Mm-hmm. Itong pinag-usapan natin, Doc, na metabolic syndrome, paano ba ito siya nabubuo? Since ito ay combination ng iba't ibang problema sa ating katawan na nabanggit natin kanina, paano siya nabubuo or nahuhulma itong ganitong karamdaman sa ating pangangatawan?
1: Magandang tanong yan kasi hindi naman siya basta mabubuo.
0: Tama,
1: bigla na lang.
0: Oh.
1: Okay, so bigyan natin ng konting flow. Ano yung flow? Bago ka makabuo ng isang condition na tinatawag na metabolic syndrome. Una, isa sa pinakamahalagang recipe, kumbaga concept of developing metabolic syndrome, yung tinatawag nating insulin resistance. So, noong mga nakaraan na ipapaliwanag natin ang ibig sabihin ng insulin resistance. O, yung insulin, yan yung hormone na ginagawa sa ating pancreas. Kumbaga, our pancreas, if it's healthy, hindi siya problematic, it can give us insulin.
0: Uh-oh.
1: Every now and then. Kasi pag kumakain tayo ng glucose or anything with sugar, talagang automatic the pancreas will release insulin.
0: Tama.
1: O, unless meron ka ng kondisyon na kung saan nangyayari sa mga type 1 diabetes na yung pancreas mo mahina yung capacity to give you the insulin you need. Kaya nangyayari, nag-i-inject talaga sila ng insulin. Oo. Kumbaga, sa diabetes, iba't ibang type, type 1, type 2, yung gestational diabetes, ang pinakang hindi common yung type 1 o diabetes. So, yung insulin, ginagawa yan, isang hormone yan, ginagawa ng pancreas natin. Ang trabaho nito, i-open yung pintuan ng cells para makapasok yung glucose. May tinatawag tayong insulin receptor dun sa bawat cells na mag-fit in dun para ma-open up to absorb the glucose inside the cell to process it initially. Eh yung insulin.
0: Para siyang master key.
1: Para siyang nakahulma na doon. Ano? Ngunit, kapag palaging mataas yung sugar intake at sobra yung calorie, tandaan natin, ang calorie hindi lang naman galing sa sugar.
0: Tama.
1: Anything we eat is having caloric value. So sabihin na natin, hindi mataas yung sugar mo, taas naman yung fat mo, mataas naman yung
0: protein
1: mo, it will add up doon sa calorie intake. Ngayon, kung ang ano mo calorie mo na kinakain ay hindi mo na-burn o hindi ito
0: nagagamit.
1: So automatic the body will store it. Oo, ganon. So habang dumadami yung calorie intake natin, nagiging manhid yung cell sa insulin. Parang yung example mo na lang yung lagi kang niloloko ng ano mo ng partner mo. Alam mo may mistress o mayroong ano, pero namanhid ka na. Hindi mo napapansinin. Ganon yung cells. Ganda ng hugot natin. Makarelate kayo eh. Okay? So, pag nangyari yon, pag dumating yung insulin, hindi na ito masyadong na nagiging sensitive yung receptor ng cell para sa insulin. So, ang nangyari, nire-resist na ito. So, dahil dito, mas maraming insulin yung ginagawa ng pancreas kasi ang interpretation ng brain, baka kulang sa insulin.
0: Tama
1: kasi hindi nga makapasok yung ano, yung sugar. So, it will command the pancreas to release more and more insulin para makapasok yung sugar. Kasi pag hindi makapasok yung glucose, babagsak yung energy level natin. So, sa ginagawa na yun, nagpapadala ng mas maraming insulin na hindi naman nakakapasok o nagagamit ng ating katawan. Dumadami ng dumadami yung insulin sa ating pong blood circulation. Okay? So, yun ang problema. Kasi habang tumataas yung insulin na ginagawa ng pancreas, habang ganun ng ganun, may tendency na mas tumaas ang blood sugar natin sa dugo kasi hindi nga nagagamit ng katawan. Tumataas yung triglyceride. The more you have high insulin in your blood, mas mataas din ang risk of developing high triglyceride. Bumababa yung good cholesterol. Tumataas yung blood pressure. at dumadami yung visceral fat.
0: Mm-hmm.
1: Ano ba yung visceral fat? Ito yung pinakamatigas ang ulong taba sa ating katawan na makikita doon sa ating, commonly sa ating tiyan, yung abdominal fat.
0: Mm-hmm.
1: Isa itong aktibong tissue na naglalabas ng inflammatory chemicals na nagdudulot ng chronic low-grade inflammation. Nakasunod dito ay yung tinatawag nating oxidative stress.
0: Mm-hmm.
1: Kapag tumataas yung oxidative stress, mas maraming free radicals ang sumisira sa cells natin. Unting-unting naapektuhan yung blood vessel, pag mataas yung free radicals, nasasaktan yung pinakang smooth inner layer ng ating pong blood vessel, tinatawag na endothelium.
0: Mm-hmm.
1: At pag na-injury yun,

0: pag tumataas yung blood sugar sa kanilang bloodstream. Hindi na napapansin ng karamihan na kapag yung insulin ang tumataas sa bloodstream is mas delikado siya or mas marami yung nagagawa niya na damage dun sa atin pong pangangatawan compared dun sa sugar ano na nandun sa atin pong bloodstream mga ka-wellness ano. So yan yung ano ha, yan yung nature at yan yung dahilan kung bakit nabubuo ang problema po na itong metabolic syndrome or sa ibang tawag niyan doc is syndrome X kung tawagin.
1: Yeah. Syndrome X. Grabe sa pangalan. Parang parang X-Man.
0: So itong metabolic syndrome na to, alam na natin kung ano yung dahilan niya, ano yung nature po nito, at ano yung mga possible na maidulot niya sa atin pong pangangatawan. Eh, atin pong pag-uusapan naman mga ka-wellness kung ano yung mga posibleng panganib pa nito sa atin pong kalusugan. At mamaya pag-uusapan natin yan at hihimay-himayin natin kung ano pa yung pwedeng magawa nito na damage sa atin pong overall health mga ka-wellness. Ha? At syempre, pag-uusapan din natin kung paano po ito susolusyonan. Dapat kasi Doc, alam din natin kung ano yung solusyon sa ganito pong problema mga ka-wellness. Ano yung mga dapat mong iwasan, especially sa mga pagkain or mga bagay-bagay na maaaring makapagpalala, makapagpaluba ng ganito pong sakit. Ha? Kaya tutok lang mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
2: The Secret of Health. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin ha, text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Balik po tayo sa atin pong pinag-uusapan about metabolic syndrome or syndrome X kung tawagin. Ha? Ang tanong doc, ano ba ang pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan para po maagapan ang ganito pong problema? Is it reversible ba ang ganito pong karamdaman? Mm-hmm. Kasi cluster of disease kung tawagin. Yeah. Pinagsama-samang karamdaman, kaya nabubuo yung metabolic syndrome na problema. Mm-hmm. Ano? So ano yung pwedeng gawin, Doc, ng mga ka-wellness natin para ma-reverse yung effect nito sa katawan natin at mapahusay ang atin pong kalusugan despite na nakakaranas na ang iba't ibang tao ng ganito pong problema?
1: Sa totoo lang, completely reversible and preventable. Mm-hmm. Linagandahan, kasi ang metabolic syndrome is a classic condition na ito ay completely reversible and preventable by pinaka-importante, pinaka-mabisa, yung tinatawag na lifestyle modification. Walang nag-iisang gamot, kahit pa sabihin natin maintenance medication, ang makakapigil sa paglala ng metabolic syndrome kung hindi mo gagawin yung pinakang basic, yung lifestyle modification. So, ang pag tinawag na lifestyle modification, complete overhaul ng ating pong lifestyle mula sa diet, sa habit, etc. Kaya, brace yourself kasi minsan ang mahirap sa tao ay baguhin yung nakasanayan.
0: Yun na nga.
1: Yun ang pinakamahirap. O, number one, kaya nyo bang kumain ng whole foods? Okay?
0: Ano
1: ibig sabihin ng whole foods? Ibig sabihin ba, hindi na natin gagayatin.
0: Buong-buo ba talaga?
1: Okay, whole foods means yung mga pagkaing hindi masyadong nirefine. Mm-hmm. Walang refinement process. Kung baga, ginamita mo lang ng minimal na sabihin natin, pagluluto. So, whole foods pa rin yun. So, katulad ng mga gulay, mga prutas, mga beans, yan ang mga nangunguna sa listahan na tinatawag na whole foods.
0: Ibig sabihin ng whole is buo yung nutrition na nandun sa kanya.
1: Wala kang tinanggal, wala kang binawas, at wala kang minodify dun sa mismong pagkain. Mm-hmm. Katulad ng beans, alagain mo lang beans, tapos sasamahan mo lang ng konting mga ingredients, di ba? Eh, whole foods po yun. Kasi dun sa beans, nandun pa yung fiber, nandun pa yung lahat ng mga nutrients and minerals, hindi pa siya nirefine.
0: Uh-oh.
1: Yung mga whole grains, marami yan. Pag tinawag na whole grains, yan yung mga grain. Marami yan. Yung bigas, grain yan. So, ibig sabihin, pag whole grain, tinanggal mo lang yung pinakang outer layer.

0: yung husk na tinatawag, kasi kung hindi mo tatanggalin, matigas yun eh. Mm-hmm. So maiiwan yung darak, mm-hmm, yung bran na nakadikit pa doon sa mismong grains, mm-hmm, no? So yun ang tinuturing na whole grains pagdating sa bigas. Yung mga nuts, sure na sure ako whole yun. Kasi wala namang refinement yata sa nuts, ano? Mm-hmm. Mali man siguro kung gawin mo na itong peanut butter.
1: Mm-hmm. Yan.
0: Nilagyan mo na ng sari-saring mga pampatamis at mm-hmm, iba pa, ano, mantika. So, nuts, kainin lang natin. Roast lang natin or as much as possible as it is. Kung ano, kung mm-hmm, di mo kainin ng, pwedeng kainin ng hilaw kasi makakasama sa tiyan mo, ay di lutuin mo konti. Mm-hmm. Diba? Mga seeds. O sino bang kumakain ng mga seeds ito? Mga sunflower, yung mga ganyan. Ano pa ba mga seeds ang paborito mo?
1: Butong pakwan.
0: Butong pakwan, butong kalabasa.
1: Butong kalabasa.
0: Lahat ng yan ay bahagi ng whole foods na napakaganda sa may roong metabolic syndrome. Ganon din, kung protein ang pag-uusapan, kailangan mga lean protein. Mm-hmm. Ang mga lean protein, usually makukuha mo yan doon sa mga karne na hindi masyadong mm-hmm, red. Mm-hmm. O katulad ng mga chicken, ganyan. Kung hindi ka naman vegetarian, kami naman dito, hindi naman bias yung ating... Mm-hmm. Although, we prefer... advising you to consume plant-based diet. Kasi una kami, vegetarian kami. Mm-hmm. And we know the beauty of a vegetarian diet. Kaya lang syempre, bigyan din natin ng advice doon sa mga hindi naman vegetarian. So, mm-hmm, yung pagkain ng lean meat, unahin mo yon. Ibig sabihin, piliin mo yon. Instead na baboy o baka, mm-hmm, ay di mag-ano ka.
1: Sa halip na taba yung tirahin. Oo. Yung lean meat, yung lean na ano niya. Lean
0: meat. Yung lean part. Oo. Laman na laman talaga yun. Mm-hmm. Tapos sa mga... ayaw ng karne, edi mm-hmm, kumain kayo ng isda. Mm-hmm. Diba? Yung mga isda na yon, meron din protina yon. Pag tinawag na lean protein, hindi lang karne yan.
1: Mm-hmm. Ano?
0: So, mga plant-based protein, pinag-usapan natin sa mga nakaraan. Ano? Iwasan ho natin, number one, okay? Mabubuhay ba kayo ng walang soft drinks?
1: Mm-hmm.
0: Mabubuhay ba kayo ng walang processed food?
1: Matinding challenge.
0: Oo. Walang instant foods. Mm-hmm. Wala munang noodles, wala mm-hmm, munang mga instant-instant dyan mga pagkain. At mabubuhay ba kayo na walang table sugar?
1: Mm-hmm.
0: Yan ang question dyan. So, saan ka kukuha ng tamis? Ay, marami. Pwede na ako, sa totoo lang, ang sugar, especially yung mga raw sugar. Mm-hmm. Kasi sinasabi ng iba, nakong ang mahal naman ng mga low glycemic sweetener. Pero hindi naman lahat ng tao kasi dapat yun ang kakainin. Mm-hmm. So, may mga tao na healthy naman, hindi naman diabetic. So, you can consume sugar, mga table sugar, katulad ng brown sugar, mm-hmm, okay, yung pula. Ang pinapaiwasan natin talaga refined. Kasi yung refined sugar, talagang highly processed na yun. Mm-hmm. Ang tawag nga doon, ultra-processed na. No? And also, wala mo ng mga trans fat. Saan mm-hmm, pagaling yung mga trans fat? Wala mo ng mga margarine, mm-hmm, butter. Yeah, ano ba yung mga mahilig kainin nila ng mga trans fat? Kaya nyo ba yun? Mm-hmm. Okay. Dagdagan yung fiber. Another ano yan. So, ang fiber, makukuha mo yan doon sa mga... whole food, sa mga gulay, automatic yan, may fiber yan.
1: Mm-hmm.
0: Ang masamang balita, ang karne, walang fiber.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Zero fiber yan. Ano? So, yung fiber kasi, nagpapabagal yan ng absorption ng glucose.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga, hinuhold niya yung glucose from entering the bloodstream
1: mm-hmm,
0: at nire-release ito ng dahan-dahan. Okay? Napapababa niya yung cholesterol.
1: Mm-hmm.
0: Napapaganda rin niya yung gut bacteria natin, yung good bacteria at mas matagal kang magutom kasi mas madali siyang makabusog
1: mm-hmm,
0: kasi high fiber siya.
1: Oo.
0: Another thing is, ang challenge natin ay piliin mo yung mga healthy fats. Mm-hmm. So, ang mga healthy fats, usually mga vegetable sources yan.
1: Mm-hmm.
0: Avocado, olive oil, fats from nuts, mm-hmm, from seeds.
1: Coconut oil.
0: Coconut oil is also healthy fat. Although, mm-hmm, yung iba... tinitira yung coconut oil, mm-hmm, pero sa sunod natin pag-usapan yung mm-hmm, bakit nga ba ang coconut is healthy.
1: Mm-hmm. One of the best.
0: One of the best sa atin. And another thing, yung mga fat galing sa mga healthy sources, yung mga isda,
1: mm-hmm,
0: sa mga hindi vegetarian, source ng omega-3 fatty acid, and also egg.
1: Mm-hmm.
0: Yan yung mga pwede. Then, i-challenge ko na naman kayo, at least mm-hmm, 30 to 45 minutes brisk walking a day. Mm-hmm. And sabihin na natin, sa isang linggo, kahit 3 times or 4 times mm-hmm, sa isang linggo, ano? Hindi kailangan maging atleta tayo para maging healthy tayo at sabihing maganda yung exercise. Kinakailangan, gumalaw lang tayo. Marami mm-hmm, nga dyan, yung iba, di ba? Akyat baba sa hagdan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi wala naman masyadong pupuntahan pag maulan. O kaya naman, yung mga resistance exercise.
1: Mm-hmm.
0: Kung walang-wala talaga, pwede kayong magpamasahe. Mm-hmm. Pwede kayong magpatulong sa isang tao for doing stretching, especially mm-hmm, kung meron na kayong na-stroke na kayo.
1: Oh.
0: Yan. Tapos, isa sa pinakang mahalaga na challenge, mm-hmm, na mahirap challenge talaga. Mm-hmm. Mahirap. matulog ng 7 hanggang 9 na oras gabi-gabi. Yeah. Bakit? Bumababa po yung cortisol level, bumababa yung insulin resistance kapag natutulog tayo, kaya mas maganda yung pakiramdam natin pag nakakatulog, mas nagiging maayos yung appetite, control tayo, at kumbaga, pag puyat ka, madali ka mag-overeat, kasi nga, parang yung katawan mo, doon mo pinofocus, ano, and do stress management.
1: Yeah.
0: Okay, so stress management, eh, maraming pwedeng gawin, ano, kasi alam mo, pag na-stress tayo, kahit hindi tayo kumakain ng unhealthy food, maha-high blood pa rin tayo.
1: Tama, Dok.
0: Tataas pa rin ang cholesterol natin. Stress pa lang yan, mga ka-wellness. Di ba? So, anong gagawin para mawala yung stress? Unang-una sa lahat, deep breathing. So, isang scientific research na sinasabi doon na ang paghinga ng sunod-sunod ng malalim na mahinga ay automatically nagpapababa ng stress sa tao. Eh, ginagawa yan ng mga ano, ng mga nasa autism spectrum, tinuturo yan sa kanila pag sila na ano, hinga ng malalim na sunod-sunod. So, tinuturo yan. Prayer. We believe that prayer can really help, especially sa isang pag-aaral. Yun daw may mga pinaniniwalaan o may faith sa higher power ay mas mababa yung level of stress. Meditation. And important is you need to have time in nature. Oh, punta rin sa beach pag minsan plano lang ng plano eh.
1: Oh.
0: And last but not the least, healthy family relationship. Kasi alam mo, dyan maraming nasisira partner.
1: Importante to.
0: Oh, may pupunta sa clinic minsan. Tapos yung babae, hindi niya alam kung paano gagaling yung kanyang stress. Pag tapos nagkikwento pa tungkol sa karanasan sa family, sa isip ko, ang iba, ang walang solusyon na magagawa dito kundi dapat magkaroon ng family, healthy family relationship. Kasi kahit pa umiinom ka ng supplement, kung lagi na mataas yung stress level mo, parang hindi kompleto yung wellness na nagagawa.
1: Sabi pa, toxic yung environment.
0: Oo, tama yan.
1: Pati kung toxic yung environment, pati yung environment ng kalusugan mo, magiging ganun din. Toxic tama. Din. Oh, dahil sa dami ng mga stress na hormones na napoproduce ng ating pangangatawan during that phase, ano, ng depression or commotion dun sa ating pong relasyon sa ating mga kapamilya, eh, napakahirap, Dok, maging malusog.
0: Tama.
1: Pagka yung relasyon mo sa inyo pong, ano, sa inyong asawa, sa inyong mga anak, magulang mo, ay hindi healthy.
0: Tama. Eh, kasi ang health is complete.
1: Holistic.
0: Holistic.
1: Oo.
0: So, ibig sabihin, kahit pa healthy eating ka, healthy living ka, pagdating naman sa family relationship, lagi kang masama ang loob, lagi kang may heartache. So, actually, it will, kumbaga, hihilahin nun, hahatake nun, even yung mga ginagawa mong healthy. Pero mas less yung danger mo. Kaya lang, isayang naman, di ba? Nag-healthy living ka na, tapos ang problema mo, lagi kang stress.
1: So, kinakailangan buo yung atin pong, ano, yung atin pong pagpapalusog.
0: So, susunod, pag-usapan natin yung about sa tinatawag na forgiveness.
1: Yun, no?
0: Kasi alam mo yung, ano, yung may isa ho na nakitang isang article na yun daw taong punong-puno ng galit. Even guilt, kahit hindi, resentment. Mas umiikli yung buhay because of stress. Kasi parang self-inflicted harm sa atin yun. Kaya may study niyan kasi pag ikaw ay taong ganun, iba yung takbo ng isip mo. Makikita mo pa lang yung taong hindi mo mapatawad talaga. Nag-aapoy na yung galit mo. So tumataas yung stress level.
1: Yung mga tao daw na ganyan, Dok. Luging-lugi sa buhay.
0: Yeah, tapos yung ano mo, yung hindi mo mapatawad, naka-move on na.
1: Oo.
0: Happy-happy na sa buhay.
1: Yan. Luging-lugi talaga.
0: Next time pag-usapan natin yan.
1: Magandang topic yan,
0: about the scientific observation doon sa mga taong may ganun, may mga kinikim-kim, even guilt, ha? Even guilt. It can damage our health.
1: Oo. So, balik tayo, Dok, dito sa metabolic syndrome na pinag-uusapan natin. Maraming katanong, Dok, how about supplementation? Like yung pag-supplement ng Santon Plus Gold natin. Ano yung pwedeng maitulong nito sa mga tao na meron pong metabolic syndrome na problema?
0: Ayan. Particularly, yung Santon Plus Gold. Gusto mo ibida sa inyo.
1: Oo.
0: Actually, yung Santon Plus Gold, napaka-perfect niya pagdating sa mga taong may metabolic syndrome. Actually, dati nga yan, Santon Plus lang eh. Santon Plus, merong dalawang sangkap, mangustin, moringa. Pero, bakit in-upgrade siya into something like much in advance yung formula dinagdagan, Santon Plus Gold? Kasi nga, nakita natin, especially ng management ng Yes to Health, mm-hmm. na ating boss, na marami sa Pilipinas, ang common problem nila, yung hindi lang isa, hindi lang high blood ang meron ka, may kasama pang diabetes, minsan may pagtaas pa ng kung ano-ano. So, part ng metabolic syndrome. Kaya dinagdag yung mga makakatulong. Okay, number one ingredients ng Santon Plus Gold, yung mangosteen, na alam natin na yung mangosteen, meron siyang distinct phytochemical na tinatawag na santon.
1: Yeah, no.
0: Merong highly identified na 68 distinct santons. Although marami pa yan. Based on study, umaabot yata ng 200 plus. Pero ang na-identify nila is nasa 68 santons. Yung santon, mga natural phytochemicals siya na pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant and anti-inflammatory properties. Tandaan natin, na isa sa nagpi-play ng big role pagdating sa metabolic syndrome, yung yung tinatawag na inflammatory condition, inflammation, at saka yung oxidation, yung mga free radical. So, if you have high capacity to counter oxidation process, yung mayroong kang antioxidant, malaking bagay yan. So, ang kagandahan yan, mataas yan dun sa mangosteen.
1: Mangosteen, oo.
0: Oo. Isama mo pa yung moringa. Pagdating sa moringa, sa totoo lang, hands up ako pagdating sa galing talaga ng moringa. Dahil ang moringa, bukod sa complete ang kanyang mga nutrients, mataas ang kanyang vitamin C, which is very good for preventing premature aging. Commonly, pag yung premature aging, nangyayari yan kapag tinatamaan din tayo ng metabolic syndrome. Vitamin A, mataas yung kanyang calcium, mataas yung kanyang potassium, iron, complete yung kanyang protein, yung 9 essential amino acid nandun sa kanya. Just imagine that, dahon yun. Pero, kala natin sa beans lang galing yung protein. Sa moringa leaves, even dun sa seed, eh meron siyang essential amino acid na complete. And marami siyang mga phytochemicals, especially polyphenols. Sa mga pag-aaral, nakita nila na ang moringa nakakatulong para ma-regulate yung blood sugar level natin at tumaas yung antioxidant status ng ating katawan. So, hindi siya gamot, pero tumutulong siya ng malaki. Sa prevention and control.
1: At mas malawak pa yung kanyang range.
0: Yes. Garlic, hindi na natin kailangan pang ulit-ulitin. Ang garlic ay isa sa pinakamaraming research with regards to hypertension, sa cholesterol control. At saka napakaganda niya dahil meron siyang allicin. Yun yung pinakang phytochemical na nagdadala sa moringa, ay sa garlic. Ang palaya naman, alam din natin na may mga pag-aaral with regards sa kanyang kayang gawin sa mga diabetic patient, which is a central problem in metabolic syndrome. Diba? And also, last but not the least, spirulina. Spirulina, meron siyang phycocyanin, which is one of the best protein and phytochemicals na pwede makatulong sa atin sa repair ng ating mga iba't ibang bahagi ng katawan who are already weak and damaged. Kaya kumbaga, pagdating sa benepisyo, pag everyday mo tinitake ang Santon Plus Gold, malaking advantage po yung mga sustansyang meron siya. Isama mo pa yung vitamin C na meron tayo, yung ating premium D3. Tapos humihikop ka pa ng kape na yung bago natin, Santon Gold Coffee Mix, na merong sangkap na halos nandun din sa Santon Plus Gold. Eh, malaking bagay yung mga ganito mga produkto po na ang purpose talaga ay tulungan tayo sa ating pagbabalik sa kalusugan. Na talagang ngayong modern times, medyo napakahirap iwasan na magkasakit.
1: Kaya itong mga ito, mga nabanggit ni Doc, isabay niyo ito sa inyong lifestyle, yung pagbabago ng lifestyle niyo, pag-modify ng inyong diet. Since nababanggit nga natin na kinakailangan holistic yung approach natin kung gusto nating ma-reverse yung metabolic syndrome sa atin pong pangangatawan, kinakailangan yung bawat anggulo ng mga problema, which is highly associated sa karamdaman ng metabolic syndrome, na kinakailangan na bibigyan din natin ng pansin. So, napakaganda ng Santon Plus Gold natin na i-include po ninyo dun sa inyong mga lifestyle modification, diet modification, as well as yung mga medications na inyo pong iniinom, mga ka-wellness. Ha? Tandaan, ang metabolic syndrome ay hindi dapat baliwalain. Hindi dapat ipagpawalang bahala dahil ito nga po ay maaaring makapagbigay sa atin ng matinding problema. Lalo na pagka hindi ito naagapan. Hindi lang yan, ang metabolic syndrome ay hindi lang yan simpleng paglaki ng atin pong tiyan. May mas malalim pa na mga problema na associated dito po sa problema po na ito. Isang seryosong problema na kung saan ay maaaring magdulot ng pagtaas ng blood sugar mo, or vice versa po yan siya, pagkakaroon ng atake sa puso, stroke, at iba't iba pang mga matinding karamdaman. Ang magandang balita dyan is yung mga factor na mga nabanggit natin highly ano yun sila doc ano? Kumbaga preventable, highly yes, preventable
0: completely.
1: Sila.
0: Completely.
1: Mm-hmm. Kayang-kaya nasa kamay natin ang kakayanan para ma-prevent yung mga factors or mga risk factors sa pagkakaroon po ng metabolic syndrome, ha? Tandaan po parati, hindi dapat natin hintayin na magkaroon pa tayo doc ng mga komplikasyon, magkaroon pa tayo ng mga malatinding symptoms mm-hmm. bago tayo mag-change ng ating pong lifestyle. Kinakailangan proactive tayo mga ka-wellness, ano? Hindi yung reactive. Kasi doon tayo nasanay sa ano sa reactive oh, eh, no?
0: Kung kailan talaga manhid na, hindi na makalakad, oh, saka lang mag-e-effort.
1: Yun na nga. So kailangan proactive tayo, ibig sabihin, maagap, ano? Bago pa dumating yung mga mailang sirkumstansya na yon na dulot ng mga problema, ay kinakailangan agapan na natin kaagad yun sila, ano? Kasi isa yan sa ano eh, isa yan sa kalaban natin yung oras sa mga karamdaman na ito. Pagka napapatagal yan sila, kahit na gano'ng kasimple na mga karamdaman or sakit, kahit na nandun yan sa kaliit-liitan na organ sa ating pangangatawan, kapag hindi natin yan binigyan ng solusyon or pinagpawalang bahala natin, lalaki at lalaki talaga siya. Magdudulot pa ng mga matinding komplikasyon. Ha? Kaya na kailangan po, agapan natin, lalo na yung lifestyle natin, ano? Kung healthy na yung lifestyle natin, ay panatilihin na natin yun na healthy. Kung hindi healthy yung lifestyle mo at hindi ka pa nakakaranas ng mga problema o mga karamdaman, ay ngayon pa lang baguhin mo na yung lifestyle mo. Huwag mo nang hintayin na makaranas ka pa ng mga simptomas, ano? Kasi lagi po ninyo tandaan na yung mga simptomas sa ating pangangatawan, madalas dundok, lumalabas pagka matindi na yung tama dun sa mga organs natin, ha? Kaya kung nagustuhan nyo po yung ating pong pinag-usapan dito sa ating pong programa, i-share nyo to sa inyo pong mga kapamilya, mga kasama nyo po sa inyong tahanan, mga kakilala po ninyo, para maging aware ang bawat tao, maging aware ang karamihan sa ganito pong uri ng karamdaman, mga ka-wellness, ha? At matuldukan na natin ang mas lumalawak at mas dumadami pa na mga kaso sa pagkakaroon ng metabolic syndrome. Mamaya po ay sa ating pagbabalik, sasagutin naman natin ang mga katanungan ng ating pong mga ka-wellness. Kung meron yung mga inquiries about your health, e-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
3: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking, digasin.
2: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VGO.
4: Yes, to help.
3: Para bumalik ang pagsik ng pag...
5: Sentro, Kamsa, Bullseye,
6: Department of Agriculture, kamusta ka?
7: Ayaw na po!
8: 103.9 XFM. XFM 103.9
2: Santon Gold Live Testimony.
9: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3. Iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis, wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix, ang may aramat sang vitamin D3. Kag pampapaskog sa aton nga tulan, pampagkana sang uto, kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon, nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Mad
3: Gamit na Super Healthy Pa. Mabili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty Zone.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix.

0: FM 103.9.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na sa ginpadako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Kumain ka rin sa Centro. Kamsa Bullseye. Department

inyo mga pinalangga ko nga katropa. Kamusta, kamusta ang inyo nga hapon sa subong? Nali lang gid, kay do ka tudugid ka monitor tao. Ala, wala nagahinay. Tingala ko man kay. Tingala ko nga, dula inaw. Pasensya gid kay bag-una naman liwat siya, sexy di nakauyat diri sa aton nga mga chuchu-chuchu pindot-pindot no. Balaan nyo, mga katropa sa balay ako ya ang ginapindot. Tapos pag abot diya, ako galiya ang mapindot. Anyways, basta patingala ka mo nga ako lang naman isa subong kay nga ang inyo nga Uncle Bob ara subong sa Duma Get Me. Wow, Duma Get Me. Duma wow, Get Me. So, gimpabay, anya naman ko di subong, bau charot lang. Kaga, nag-meet and greet da siya. Kag sa mga katropa, tadang ara sa Duma Get Me, kag sa kabangkalan nga nag-meet sa iya. Thank you so much, gid no, sa pagsuporta nyo sa aton nga Uncle Bob. Wow, wow, gimpromote. Siguro, may pasalubong gita ni from Duma Get Me mo. I hope so, no? Mga katropa, alas 2:57 na sang hapon, kag medyo late nagsugod sa sexy di tungod nga wala lang gidugay na tapos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, no? Kag amun ang nakahabol pa si sexy di, no? Ti siyempre tagaan, tanangianay chimpoy ang ato niya nga impeachment na iaabag o kami magsinabad sa inyo. Yeah. I hope nga matapos na no, para at least makabalik na nakita sa regular tanga oras, no? Amo na ba si matingala ka mga kisa, may duty ka, may kisa, wala. Padayon lang ka mugyapon sa pagsuporta. Kaya rin lang man kami diya sa kilid-kilid. Ah, nagapanika-tika. O, diba? Kag mga katropa, ang petsa subong August 4, 2026. Agosto 4, tuig 2026. So, mayara kita sang 1 hour nga

kita subong sa XFM Bacolod News and Public Service Authority nga page namon sa Facebook. So kung may ara ka daya gusto nga ipatamyaw or may dedication or may birthday celebrant kita da, pwedeng-pwede mo gidya ma-comment sa aton nga comment section. Kag kung gusto mo naman magtawag kag mag-advise sa aton katropa karon or makichismis man lang kay sexy di, pwedeng-pwede ka gidya ka reach out sa aton nga XFM official hotline number nga 0915-628-7926 or 0950-522-2819. Sino nga gusto lang na yung makichismis ya ha? Chismis ang takong anong storya sa aton nga katropa. Kag kung ano ang sulat, tukibunta naman kung ano naman ang X-Files na gimpadalas ang aton nga katropa, no? Pero, ala, wala ko no kwan, bed music. Ara, inay lang siguro. Pero anyway, sa mga katropa, no? Sa liwa, tabi nyo, si Saksadi. Dali, lagid ko yan na, ano yan, nag-retouch ako, kaw galingon, kay tungod nga naghalin pa ako sa Robinson, kagina, no? Bo, grabe, ang dali-dali ko, dumanginit na ako sa ginsakyan ko nga jeep, mga katropa, kay nga, ay, ang iyaya, kadabangga, nag-loading-loading sa iyaya, do, sa ulihin, mga katropa, na naog, nalagid ko yan, bukos siya, nung manaog ko, nung, kadu kagina, kapatayin mo yan, nagahulat, yan, kakapoy, sige, kahulat, halin sa Robinson, nga pilahay ko to sa pag-ibig, kapos pagkatapos, pasakyon mo ko sa jeep, paulat, to mo makogiyapon. Ngayon, hindi niya pwede, yahaw. May bit-bit pa ko nga sudaan, mga katropa, kasi siyempre, yun yung sexy, di, basta mga mo ng alakat, rubo-rubo na ganyan yung style, hindi natin nakakapanyaga na yun sa mga kundiin-diin, sa ilit-ilit ka nalang ganyan yung manyaga, yun, kahit kung makaingkaong ka naman da, bawal, ti, sululuka. Anyways, mga katropa, basta malipat, ah, matingala ka muna, med na gamay-gamay, sexy, di, basta gambal ko, basta gahapit sa banagoy. Uy, wala ah. Nagniwang sexy, di, tungod nga, gin acid reflux, si sexy, di, ligad, tito mga 4 days gid nga lugaw lang gid yung ginakaon kung sino di kaagi acid reflux man kalain-lain gid yung gili sa feeling gali akong asidon kaya no ano abi kay tika kabalete masingin nyo mga seksedino sa isa kaadlaw katatlo mga pi tehe kung di sa panay kami eh na bala mga katropa kung asidon kagali ko geared na tawag or acid reflux magabot na gali ang time nga mo nagali biskan tubig na lang gid gali na inom mo yun iso ka dance mo pa ya, grabe. Magwagid saya, pagwaon niya gidiya. Imagine bala, hindi ko kagwanta na ganda mo ako mga kalawasan kiti tungod luya na kati imagine na bala wala na masyado nutrition or nutrients ang akong ginakaon lugaw lang gite. Grabe, bis ka na hidlaw na ako mag-inom sang soft drink kagkape. Pero tikinan lang, tagid mong agwanta. Kay tiya, kung hindi mo pag-agwantahon, ikaw man gyapon ang masruggle. Mula sa mga acid reflux da. Baw, halungin nyo gid ang lawas ng mga katropa. Kay nga, ulihi gid jagaliha ang paghinulsol. Amo na gani yung sa subong pa lang. Kung gusto nyo yan nga, hindi ka mo yung maghinulsol, ginaindorso ko gid sa inyo ya ang ultimate trio tak. Mga katropa, kabalo-bala ka mo nga. Kinanlan ginaiyasang lawas tayasang protection sa adlaw-adlaw nga tanan. Ari na ang ultimate trio ta ang sabat sa aton lawas nga ginapangunahan sang aton nga Santan Plus Gold. Ini nga supplement may kusog nga antioxidant nga nagabulig paligon sang aton immune system. Kung permi ka ginakapoy, wala gana o kung gusto mo mangin healthy, perfect gid ini para sa imo. Kag ang nami sa aton Santon Gold Plus, mga katropa, may laki pini nga mga natural nga ingredients. Kag isa na ina ang mangustin nga powerful antioxidant nga magaprotekta sa aton nga cells. Ang ikaduwa amo ang ampalaya nga nagabulig pa lower down sang aton cholesterol kag blood sugar. Ang ikatatlo amo ang malunggay nga rich in vitamins kag nutrients para sa overall health. Syempre ano ba lang malunggay mga katropa? Kamu kamaluna kamu na mismo kung ano nga nutrients or ano ya ang ara sa balunggay. Syempre ikaapat amo ang garlic nga anti-cancer and anti-inflammatory. Last but not least amo ang aton nga spirulina ang superfood nga rich in protein kag vitamins. Imagine ha, sa Santon Plus Gold pa lang

0: mga tropa, grabe lang ang mga ingredients or mga panakot. Ano pagidayhan kung dugangan tapagid sang premium D3? Ano amo naman niya ang sunshine vitamin ta? Kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa naman ini ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil and vitamin D nga nagahalin sa sunshine. So kung indoor naman ang lifestyle mo, kag kung kulang ka sa sun exposure, perfect gid ni para sa imo. Parehas na sa mga katropa, tada nga mga work from home, no? Kisaka na lang yung kakita init. Pwedeng-pwede ka gid niya magtumar sang aton nga premium D3. Kag ang nami ni sa iya mga katropa, kay maari pagid ini nga calcium. So pwedeng-pwede gid niya sa aton nanay, tatay, lola kag lolo. Kag basi makibot ka blagol, pila bala mabaskog imo lola blahaw, di bla. Tistingin niyo kag syempre dugangan tapagid sang Santon Vitamin C ni niya makompletong aton ultimate trio kung wala ini. Syempre, ang Santon Vitamin C ta mga katropa, isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag santons. This is non-acidic capsule. Amo na ganing nga perfect gid niya para sa imo. Ya ko nga kisabala makainom kaya sang supplement nga wala po yung unod ang chan mo. So hindi gid niya maapektuhan ang chan. Or kung may sensitibo ka nga chan, pwedeng-pwede gid niya sa imo. Kag syempre ang number one obligasyon sang aton nga santon vitamin C kay nga nagapalig-on sang imo nga immune system. Tungod nga vitamin C ini siya, nagabulig ini protektahan ang lawas ta, batok sa sipon, ubo kag iban pa nga balatian. Kag may ara pagit inisang antioxidant protection nga nagakontra sa free radicals or kausang pagkatigulang or aging. Nagabulig magpapugong or padatayon niya ang pimples mo kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin. Kag kabalabla ka mo mga katropa nga may-ari pagit inisang anti-inflammatory effect, makabulig magpabuhin sang imuhubag o kung inflammation sa lawas, energy booster amo na gani mag-reduce ang imo nga kakapoy. Siyempre, ang mga produkto tangahimu ini sang Yes to Health Incorporated nga nagapati health is wealth kaya mag-yes to health. Thank you! Diba? Ang mga katropa, available ini sa tanan ng mga butika nga malapit sa inyo lugar or pwede gid ka mukakadto sa Yes to Health Wellness Center nga may nga ara sa May Vinco Ador 46 Vinco Building Lizarre Street Barangay 39 Bacolod City ara sa aton nga screen mga katropa. Kag kung tamaran ka naman magkadto sa mga butika, pwedeng-pwede mo gid mo order through online kag available ana sa Shopee, Lazada, TikTok kadto ka lang sa official store sang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na. Oh, diba?
1: Wow, ka-perfect!
0: Wala pagigaw ko paglakat ko pagigagina mga katropa, wala pagigaw ako jacket. So, nagsulay-sulay ko anay sa initan. Siya makadali lang. Kaya nga, next week, masulay na naman liwat sa initan si Sexy Diva. Anyways, thank you so much. Ginagali sa mga brand ambassador kong upod. May another racket na naman Sexy D. Iyan na naman ni Cash G. Buta mo na gaya, cash in, cash out naman ni Guro, pang skater. Wow! Hindi, gid. Mahimo, ito si Sexy D nyo nga negotiator. Negotiator. Mahimo kay Guro si Sexy D, mag-negotiate. Gakaingan niyo, gid sila Guro sa ako, nga pamaba, or tipo kambal nila sinubabaan. Ay, hipuson, kuya. Wala, kuya, bala noisy. Sang una, sa eskulahan, wala, kuya, kagi record noisy. Pero puno lang yung blackboard sa akong pangalan, mga katropa. Kag, it's time na nga tamyawon ta ang mga katropa. Tanga nagapanika-tika sa subong sa aton nga live. Nga ginapangunahan, gid niya, kumpare ko, katropang Ninong Nishal. Mayong hapon, sexy di guwapa. Pa-shoutout lang da sa Silay Pasugo Riders. Salamat. Shoutout lang da gali sa tanan ng mga riders sang silay pasugo, no? Especially subong do kalain sang chimpo, paghalong gid ka mo kaga stay hydrated, gid ya drink more water, gid ya kaga kag no, sa mga customer nyo madapasuksok nyo na yung adaan niya baraya kada deliver niya kay do kis adaan mag-deliver kang bisan Shopee at wala lang na iadaan ng gina tabon-tabon da kag paghalong gid ka mo perme. Pare din kadua ta katropa nga siya Madam Lia Lombrado. Good afternoon sexy di all alone. Yes, Madam all alone na isubong siya sexy di tungod nga nag-meet and greet ang aton nga Uncle Bob sa Dumaguete. Biya naghalin siya sa Kabangkalan. So subong ara naman siya subong sa Dumaguete. Ba minyo kadamo niya daan sa iya ya. Ano ya daan ya mga katropa. Lakat. Gagtiya, gusto yung ginaya daan mag-rides to rides. Pangarap na yan ang daan niya. Ito yung suportaran. Tapos sa, prapang, rides na lang na. Happy na siya daan mag-rides to rides. Kasi syempre yung, si kumpare ko, pre, do, kita ko, do, nagtulo naman to bula si kumpare ko. Ha. Ba, congratulations, git kumpare, ha. Kay, nadugangan, amun na iya. Ano yung mga galawan, napadamo lang ito yung mapadamo, lahi, kag mag-agwanta. Kag maglilibog ang ulo, ta. No, pre. Damo na ko na utang sa ito ni Yada. Sige lang kay kita na, lang kami na sa December. Medyo nag-uanay na subungan yan, maninay. Kaya ganda lang meron ako sa ngayon. Anyways, mga katropa, so, mabalik lang ko ha, kay pagbalik ko, di na tayo pagpadugayon pa ya, para at least makatawag pa kamo o maka-advise pa kamo sa aton katropa nga nagpadala sang sulat. So magbalik si Sexy D, mabasa na si Sexy D sang sulat para at least di ba may time pa tayo mag-chisme. Siyempre diri lang sa inyo paborito nga, estasyon nga 103.9 XFM Bacolod katropa mo. Exciting!
2: XFM kid how?
3: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
2: Na XFM kid.
4: Inami ang music ah.
2: Na XFM kid.
3: Ay,
5: pura ka lang music pagkatapos mugtaw ka blamay ara ko sa mga balita. Blamson, amin bigit mga DJs nila kag.
6: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
2: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
2: Na XFM kid how?
7: Timo.
6: XFM 103.9 XFM 103.9

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lobo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa mga tuta ni Luilo.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Meribel, isa ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pula ka lang music magkatapos mugtaw ka. Blah, may harap kayo sa mga balita. Blah, so, amin, kayo mga DJs na lakad.
5: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Tiki mo!
5: XFM 103.9 XFM 103.9

0: SFM.
1: FM.
2: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period halin March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
0: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM
0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Go!

mga pinalangga ko nga katropa. Alas tres banchen ko na sang hapon mga katropa, kagini nga oras ginadulong sa inyo sang paborito sa mga kalalakihan or pwedeng pwede gid sa mga kalalakihan. Syempre kung gusto nyo ya nga masatisfied ang inyo nga mga misis, it's time na nga tilawan nyo or testingan nyo ang aton nga suplemento nga turbo nga gawa sa maca at clavawas ka nga mga natural nga ingredients para ma-enhance ang libido sang mga kalalakihan. So kung gusto nyo da iya mga katropa nga ang inyong okra magiging patola, hindi lang magkalubay kay sobra-sobra naman na iano kami mo ya, mga negro. Araw-araw naman na iya. Tingin ko mga arnibal na iya ang iniyo ya. Kagay tumaran nyo na iya sang turbo ya. Ang gulpe lang na iya matalong. Ano over naman ang guro mag arnibal. Guro tapos gulpe lang iya mga ano. Ano to kalabasa. Puro na lang to ya jet lag. Mugat mugat mo. Anyways, mga katropa, so sa mga gusto daliwat mag-advise, no, kag kung may load ka muda, pwedeng-pwede ka muya katawag sa 09-1562-87926 or sa 09-50-5222. Tatlo ka 2818. Pwede na mapin. Pwede na mapin sa ito, nga live ang number. Ipapinta lang, no, kaya para makita. Pero, kung wala ka muya load, mga katropa, ya, pwedeng-pwede nyo gidya mabutang daya ang number kay ako ang matawag sa inyo. Pero kung gusto nyo ya machismis, sexy dia, pwedeng-pwede nyo gidya gakat po lang ako nga. Ano, may galibak, guro sa ako, ay. Pero basaan yung si sexy dia, so bong sang sulat na gimpadala. Ang muna pamati ka mo mga katropa kay para at least kabalo ka mo bala kung ano ang inyong i-advise sa aton nga katropa. So ang aton sa mga istorya mga katropa, nagakaangot ini about sa mapagkunwaring sutor. Kumbaga, feeling manggaranon ang sutor ko. Wow. Niyara gin man yung agakatabo, no? Pero anyways, istoryahan ta na after magbasa ni Sexedisang sulat.

ta subong sulat nga pagabasahon or X-Files? Nga ginpadalasang aton nga katropa? Nga gintig-uluhan sang? Feeling mayaman or manggaranon ang akon nga sutor. Dear Saksadia, taguan na lang ko sa pangalan nga Melay. Single, kag nagalibog ang ulo ko sa isa kalalaki nga nagapangaluyag sa akon subong. Sa una, abi ko may kaya siya or may sarang sa pagpangabuhi. Pero may ko siya abi makita nga nagapost sa social media sa mga mahalon nga kape, bag-o nga sapatos, kag kung kisa, nagaabot pa sa punto sex di nga, ginasugat niya ako kasalakyan. Pero may agad ginahambal sa akon sex di, nga kaya ya kuno ihatag ang tanan sa akon. Asta nga, natukiban ko nga, almost nga ginapakita iya, ginahulam niya lang. Kagkadamo pagali isang mga utang niya sexedi nga wala pa niya mabayaran. Kag gusto niya manggaranon siya lang taon. Kag ang pinaka-worst sexedi is nabalaan ko pagid nga may mga times nga hindi na siya gali kakaon. Tungod nga, ginatipid niya ang kaugalingon niya para lang may ipang date sa akon. Wala ko yung nagapangita sang manggaranon sex di. Mas gusto ko pagani ang tawo nga prangka kaysa sa magpakunukuno nga manggaranon. Paano ko siya ayhan makonvince, sexedi, nga hindi niya kinanlan magpapretend? Saluwat, ako gali si Melay, kag madamo gid nga salamat.

So siling niya kumpare ko gapadamo ko lahi mads nan amo na ya padamo ang padamo hindi pag panghatag sa mga tiki kag mga subay da pre ang siling ni mga madam Len Antonio Talde. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Kaga salamat gid sa inyo nga pag-agi ha. Pero kung may ara ka mo gusto nga i-comment or i-advise sa aton nga katropa, no? Kung ano ang pwede niya nga himuon or paano niya ayhan makonvince ang iyang sutor or ang nagapangaluyag sa iyang hindi niya magsagay kapapiling manggaranon, pwede-pwede kayo makakomment sa aton nga live, no? Solid supporter kami sang Hima Mailan. Thank you so much, ma'am. Kaga patuloy lang taning ang pagsuporta kag hindi ka mo matak-an sa amon. Anyway, sa basi gusto niyo nga tawagan ta kamo kung wala ka mo load, pwede-pwede niyo gid mabutang ang number niyo da kay ako ang matawag sa inyo. Kag kung ibutan niyo da ang number niyo paliog lang sabtan niyo ha kay hindi ko diabla home credit. Masip may mga jutang kamo blakag masalaan ko diabla. Ay, hindi ko rin pagsabton. Pero before that, ako ano yung ma-advise guro sa aton nga katropa. Pero may time pa man ta mga katropa ah. Pwedeng-pwede, pataya ka chismis ya kung gusto nyo yung manawag. Pero para sa akon, katropang Melay, hapos lang na kay tikis ah, ng mag-abot bi sa sutor, because aga, gasugod mo na sa imo mo. Because ah, ginalantaw man akalalaki bi kung ano ang dapat sa babae ng ginapangaluyagan. Pero ito iba si Abby niya man siguro damo ka man kwarta. Kay ti, mahuya siya muna, huya siya nga magpakita si mo, nga pigado siya, kay basi i-reject mo siya. Hindi na magatag conclusion. Ako wala ko gadyan siya mga tao nga muna. Kay ti, so far, biskan tuod, nagapapretend sa, nag-effort man siya gyapon sa imo, no? Katikin mo, naman ang tanan mo. Tagtungod man na si mo, nga nagabinutig sa. Pero, amula na galing, kaya kamo nga mga lalaki, no need, no? Hindi na kinanla niya magpapretend ka muya. Kay kung gusto ka muya kababayi, ya. Biskan ano pa na yung estado kapag pangabuhi nyo or ano pa na yung ang tindog mo ya. Hindi man niya siling ya. May ara babae nga gusto manggarano ng lalaki. Pero ako, parehos kami ni katropang Melayo. Ako wala ko yung kapangita sa lalaki nga manggarano. Ako gusto ko lang palanggaon kuya, respetuhon ko kati anon mo na karoon ng damo kwarta. Kung dosapat man pabatasan niya. Di wala? Ano mo nakaroon niya kung damo kwarta tapos ginabog-bog-burn na ka o te, namian ka. Tablo ko mga katropa, ang kwarta lang na iya. Makita na iya. Kag ikaw mismo, malabot mo man akong ano, ang mga ano mo. Galing kiti, syempre babayi taya mo. Ano bala sa feeling? Bala kang kisa, bala nga nag-effort ang lalaki gadala flowers. So, di bala? Itaya gulpita na dahan ka pulaya da yun yun. Ano ginakilig-kilig to, the bone taya. Pero wati ka kabaluya, yung pangutang, yung patugaliya ang kwarta, inugbakal sa imo flowers. Pero ti, di ba? Mas mayo na lang gidiya nga maprangka ang lalaki, no? Kami ara man niya kisa lalaki nga do ka pilingon, gidiya. Kaya, ano sila yaman? Pilingon gidiya, kati mayara halos tanan, doon mo do feeling, doon mo dagdag na yung bitoon, sang tikal, ya. Ang jending gali, ya. Napuno na to siya sang utang niya. Pero anyways, ga-effort, gidiya-gyapon. Katropa Melay, istoryahan lang sa. Pila ginakasimple nga natin. Kati na-booking mo na siya, iamata-mata lang sa katibasi kung prangkahon mo na sang balaan ko na bala. Hindi mo na pwede man ba kasi ang balunok bala. Nga damo kaya bala mga utang. Pinangulam mo lang na yung balatanan yung ginapost mo sa social media. Siyempre ba ma-offend siya? Siya nga na ton. Kiti, so far, wala mo pa man siya ginsabat. Siling niya, Ma'am Leno, maayo pa gani, pakilala, kanga pigado. Kakorek ka dyan, ma'am. Diba? Kisa, ako sa una, mga katropa, sang dalaga, pas sexy day, may mga luyag sa akon. Wala makuya labot kung manggarano na saya or ano na yung estado ka pangabuhi. Ya? Kiti, so far, ako ya, wala kong kuya gabasi ya, sa ano katawo. Kiti, ako ya, una, kuya ginalantaw sa una, yung itsura, kag syempre, ang kukuda eh. Damo kaya kwarta pero hindi kaya ka, wala kaya time magpamanicure. Tapos syempre ako yung babae ako kugig ko galantaw yung mga unto mga dira-dira. Kag mayara ko yung times nga wala kuya hambal kasi ginadala ko na tayo sa balay kaya ginapakilala kay mama walay mo
Ah, mong balay ko baon, malay mo'y pakayo. Yato ya, kung damo yun man siya kwarta. Pero kung wala, at least ako, una bes, ako gapakita na kuya sa lalaki nga ako wala makukwarta. Simple lang kuya nga babayi. Hindi kuya materialistic. Biskan quick-quick lang yung ganyan ang baklon mo sa akin. Happy na kuya. Ang parubo-rubo kuya nga babayi. Hindi ko kuya pwede dalion kuya sa kundiin-diin. Kuya nga mga kundiin to nga mga kamahalan. To kuya ma-enjoy na kuya. Biskan sa hilit-hilit lang yan. Basta kuya, basta mayo ka lang yung kaginarespeto mo kuya. Kati sa para sa kundi niya basihan. Kati, what if kung magkita kay ti upod na lang tayo padamo kwarta ya ingo na ang sagay ko man kasalig sa imo ba si tumbuyon mo pa nga nakikagi na ko na mga katropa nga gintumbuy yagin kuya kawala ko siya ginsabat no kadako na sang gastoya sa akon hindi lang ko mag-mention name kadako na sang gastoya sa akon andyan ding wala yung kuya na luyag kag wala ko ginsa yung tagaan chansa so ang ginhimo ya ginsukot niya ko mga katropa ano man bimo sukto niya ko kuno sa mga ginagastoya ko ng pangkapi-kapi ay hala kaya bimo ano ang ginsabat ko siya mga katropa okay ah pila to tanan how bahay danta ka sa mga gingasto mga kape pero bayaran mo man ang oras nga ginusik ko man sa imo ang mula na yung kasimple yung buya ko siya mga katropa eh. Mga mayara, ginangyaan mo na yung klase nga lalaki. Kaya ga-assume na sila mo nga kumo nga nagasto sila sa babayi. Abi nila, sabto na sila or makuha na nila ang gusto nila. Siling ni Ma'am Lily Elia Lumbrado. Good afternoon, kon promero pa lang. Gapakuno-kuno na dako gidna nga problema. Be honest, para wala kasang kahadlukan, paano kung wala nasang mapautang? Ba correct gid Ma'am Lia na? Pag siling ni Ma'am Len Atonio, Ma'am, biskan pigado lang kamugani, paninguha ka lang, kay kaluyan ka lang. Ang nagatikal, wala na ibuga. Correct ka dyan, Ma'am Leno. Thank you so much. Good to see you ang mga komentar. Ay, hala, tuod, Ma'am. Hagi ko na iya. Nga, ako bina-turn off, malang ko to siya. Kahit do almost, butang tabi, mga 6 months na nga pangaluyag ito sa akon. Then, may profession pa to sa ha. Hindi lang ko mag-mention ha. Kag almost gidya damo nakakilala sa iya nang nakibot ako nga sa sige ko kaupod-upod sa iya gulpi lang nagwa sa baba niya nga saan o tapakamatilawan oh tina shock ko kati imagine no sa lima ya kabulan nga upod-upod sa akong tabid-tabid lain dili iya ang gusto ya nga matabo sa amon so ang gwa ko to yagal iya. Grabe nga laot siya sa akong kati tungod gusto niya kuya i-display kiti kilala siya nga klase isang tao. Aside from that, gusto niya ya mag-take advantage sa akong lakas. Mga katropa. Amugin na iya. Amo to, ang bako sa iya, tapos ang nagsabtanay kami nga duwag yung bala niya kumababa ko noong lipad ko. Wow ha, ang taas-taas ng lipad mo ha. Actually, kilala na ito sa sakon, mother kag father ha, pero hindi iya as a boyfriend ha. As a sutor, gidya is up, as aga pangaluya, gidya iti. Grabe nga, ano yan sa akon, pero sa ulihi, wala gig ko yan na gano'n sa iya, kahit dito pa lang, nakita ako ng iyang attitude, wow ha, lima pa lang kabulan, what if nag 1 year to, no, nga pagsunod yung sakon, grabe na tuguro sa utok, yung tuguro, ginakuha niya na ko to, gina-rape. Ay, ambot. Pero, tiya, may hara ginaiya ang mga tao, mga katropa. Kagti, hindi taman sila mabasol. Kagti, sa unang sexy, di sexigid man niya. Kagti, muna naging ko na iya mamorma. Ang muna ba si Kisa, makita nyo ko, di ba, sa live, bala nga dusyado, gig ka-sexy. Ang mugi ko na iya, kag mga katropa, may hara, pagin ko ya Kisa, ano, sa mga bayo ko, nga, pag hindi ko komportable, gina-allergy ako sa tela, siguro. Kamuna ka-experience mga kamuna, Ma'am Len, kag-Aliya, sa nga muna ang mga sutor, sa una. Kaya kuya, damo na yung na-experience. Kung may ara mo ko na-experience nga may asawa, then gahambal siya sa akin, nga bulagan niya ko no asawa niya, kay ti ma seryoso sa akin. Pero ti, wala na yan sa vocabulary ni sex, hindi nga mangguba pamilya. Imo na yung diretsyo kung gusto mo yung magpa-divorce, anal na yung sa imo asawa.
hindi ko yung pagimu arason nga nagbulagay kamo yung adwa. Mula na yung gusto ko da. Ma'am, ang mga lalaki mayo lang na sa primero ang kaayo kung magpangaloyag ay. Ayot ato na sila. Pero mag-upod na kamo amat-amat na magbatasan. Ha. Correct gid jam mo, di ba? Sa una lang na mayo, pero kung sa ulihi, sa una bi mo princess ka. Yes, princess ka gid ya. Ultimo chinila si pasuksok paya sa imo magbangon kaya. Subong ya wala na gid jam mga katropa, ya magulid kaya magulid dai na kamo idugto kay ka ginot. Idugto kay ka init sa una ya. Sa una ya, grabe hindi pa na ya mag-ano ya. Maghalin niya, mag-untak niya. Anaya, grabe do, wala gidya, kwan niya, wala gidya, wala bla oras nga may ginabantayan sa una, balaw. Pero subong niya, wala na. Gisel po nanay na lang ka mga dumati. Mayo man ang story, anay. Kung umayo man hindi, ah. Oo, sa una, makamba ka pa. Logday ko, di ka, logday ko, ay subong niya. Wala na, ikaw na lang matumato, lugod sa kugalingon mo. Ah. Katapos na yan ang kinanlan niya. Magkakadlaw gid, oh. Magkakadlaw gid sa ho. Oo, sa una, mabatian ko pa na ganing mga katropa, ganing katulog ko, mamba pa na, my princess. So, bumula na, naranggo ako na, my yaya. Ano, wala mga katropa, kapag kilala na yun naman, princess ko yung subong yun, wala na. Muchacha. Mantay ito, bata ako. Ay, ang bang tuod gina, ma'am, di bala? May ara gina, yung kagtapos may mga lalaki, dakis a. Eh, muan nyo mga lalaki sa nga, ma, hindi ma-fall out of love sa inyo, mga misses nyo. Siyempre, hindi, it doesn't mean yung, muna bilang ginambal nila, nga lain sa una. Kag subong lain man, pwede man na guro nga pariyuson, guro ang sunguna kag sa subong. Ah. Kung ano kamutay na nga luyag sa babae, kag kung ano ang paghatag niyo, importansya ya. Amo man ataning ipakita niyo, kung ano kamu kasweet sa una, amo man ataning, hindi ya kay makita niyo lang yung stretch mark sa chan niya, wala na lain. Kita niyo lang to yung nag-ilitom na to yung mga jilok-jilokan niya, to yung mga kajita-jitaan niya to, wala na. Kadlaw si Janjan Fernandez, oh, di ba? Kita nyo yung mga black kids at sasaya sa kilid ang ilong niya. Wala na. Kita na kamo to kinis. Oh. Diba? Pero wala kamo kabalo mga katropa, mga kalalakihan. Tungod na sa inyo, nagsakripisyo kami ng mga babae ha. Imagine bala. Oh. Kamo na kiss ah. Ang mga babae, makahambal ka na lang, si ano to, nagapapiling dalaga to ho. Amo naman lang na iyang mapabugal namon sa amon, kaugalingon mga katropa. Kahit di, bis ka na nung matabo, may nagwa na iyang atawo sa amon. Diba? Nagbata na kami, mano pa kami, ah, hindi man pwede nga mapakalusyang na lang kami sa balay, oh, diba? Di, lusyang ka na nga daan, tapos imo partner, wala pagid gana si imo, wala pagid hangpo, wala ka pagid hampon sa imo partner. Hindi pagid sweet, mano ka na lang. Kakapoy bala bata, totoo ginaya kakapoy bantay bata. Hapos maghimo pero kakapoy bantay bata, kakapoy mag gasto. Teka mo ya, nga mga kalalakihan, makahatag lang kamo yung sa mong sweldo, ah. Very good na kamo katatay na yun yan, no? Pero kami, ah, hindi lang naman manal katira na ako kukamata namon, lain na kami. Oh, di ba? Ako, realidad niya. Tuod, ginaiya. Wala lang to chinilas ang bata. Ako nagwa lang to kadali. Nagdalagan nga bago mo lang to nakita nga wala nagachinilas. Pabaya na kami. Ay, ano na to? May tubig dito. O, di ba? Ka-relate ka mo, mga katropa. May ara, ginaya mo na yung mga partner, yung mga, ano na gani, mga kalalakihan. Subo nga panahon, ma'am, hindi ka na magpadaog-daog. Yes, correct. Hindi ka na magpadaog-daog, kaya kung magpadaog-daog ka, ikaw ang manggiyapon ang iyawan. Dami lang na inatani sa mga tao, ang mga babae, ang mga deserve ba nila ang muna eh. Pero kung ikaw mo, kita kisa nga mga babae, kakawadaan naman ang tagana, tungod man na bisa nga mga ginapang himo sa mga partner, ta, di bala? Hindi na iambot si lingon niya, sila gahambal. Sila nagbago ka na. Ang sanguna, muna yung kagwapa. Si mo, muna mo to. Pero wala sila kabalo nga, tungod na iya sa ila. Diba? Sanguna, nagaluto-luto. Patay sa sudan. Subong na tamaran. Tamang bakal na to lang sa kikikin ng ano to. Ah, ng bakal na lang to sudan. Ano ah.
Dito mo din Manila, ma-pressure mo. Kapoy na tayo. Imagine bala mga katropa sa mga nag-breastfeeding mamda. Abi nyo lang nakidagko ng mga bata nila. Hindi pa nag-iapon ka pa huway mga katropa. Kahit tungod nga, syempre maglain, matsyag ka bata. Kami pa nag-iapon nga mga nanay ang masapupo. Pero ti mabalik na to, hanay bala sa mga sutor. So bala nga nagkantun ako diyan sa pagiging ginikanan. Yaman! Siyempre, o, tsak toge, dambal niya, Mama Len, di gid magpadaog-daog, yes, tama gid, ma'am. Di ba, Ma'am Len, naka-experience ka na sa suitors mo nga amuna. Then, may aram ako suitors nga, nag-message gidya sa ako niyang iyang wifey nga, iya ba na box? Wait, kapakaluyag, sala ako na ibala, abi mo, nagambalang iyang asawa, nag-text ang iyang asawa sa ako niya. Hoy, ikaw ang babae ni Amune. Ikapila ka na yung babae. Siling yung ginasakot. Niya, painto ka man sa iya. Sabi mo, ano ang ginano ko siya? Gin-reply ko siya mga katropa. Ay, hindi ko yung babae ni Amune. Kung gusto mo yan nga, hindi di yung magpalapit ang bana mo yung sakon. Higte. Kandaduhi. Diba? Akag ako mga katropa, walagi ko kabalo nga si Amuto may asawa. Katunto, masang klase sa ano, tapos ang nakita, yun that time, dalaga pa ko mo. Sa nakita, yung may banan ako, may bata na ako, bagin siya, tanya, kung mga katropa ko, nagamba, wala mo yung ginulat, ba, ano ka si James Ren? Ha? Ano ka? Ano ka si John Lloyd? Ngulat, tonta ka? Tama, gino, ay, grabe na agyan ko, ma'am, ay, tuod-tuod, ma'am Len, basi gusto mo i-share, willing, gid kuya mamati. May ara pa kita sa nga 12 minutes. Pero ini nga ako nga partner sa mga katropa ko nga nagkakadlaw-kadlaw na o. Pagkakilala, inis akong sang una. Nagkilala na kami nga duwa maskara mo. May rakit sa may rakit man ko. Pagkilala na ini namon sang una, hindi pag ini siya yasiling mag-ano sa akon. Kaya nga, abi, yung manggaranon ko, kahit itungod ko sa mga panit ko, sa itsura ko. Abi niya, mga kuko ko, syempre, dalaga, paku, grabe ko, hands-on pag-abot sa mga luho ko bala, as a girl, as a babae. Pero, why siya yung kabalo, mga katropa? Nga, nagaluto ko yan, nagapang laba ko yan. Nagapang masahi ko, nagapang pedicure, manicure ko. Kabalo ko, pero sing wala ko, yagakwa customer ha. Pero sa masahista, simpre mga maestra ko sa una, sa high school ko, ginamasahi ko. Ma'am, ikaw butang-butangan nila, pero sila gahimo. Yes, chak togid. Butang-butangan kanila, sila gahimo. Pasibangdan ba? Gabi nga pasibangod nila sa imo. Pero sila managalig gahimo. Thinkers are doers kunong. Pero anyways, katropang Melay, kung nagalibog ang ulo mo, hindi pag ipalibuga, hindi na pagpalawiga, kung baga prangkahan nila. Kagisa pa, mga katropa, hindi niya sukatan. Hindi niya sukatan ang mga ginapang suksok sa lalaki, ang sapatos, ang salakyan, kag ang mga ginaposa sa social media para lang mapakita nga seryoso sa imo. Or tuntuod nga gapalangga siya. Kay kung ang inyo nga pagpalanggaan ay nag-start sa binutig, magdugaya, wala, butigon ka nalinggid na iya. Kung gintawo ko yung butigon, masigok ko nalang yung butigon man. Kaya syempre ako, mas mabilib ako sa lalaking prangka ha, kaga una pa lang naghambal na nga amulang ko ni pigado lang ako nga pamilya, amunin mo to. Siyempre, why na yung problema mga katropa kung pigado ang lalaki as long as nagatinguha siya yung abuhiun ka? Di ba la? As long as pisan siya? Istoryaha lang siya nga naton gusto mo sa isa ka lalaki naton, di butigon eh. Ara ba lang kaya mga buhi nga hindi ba lang magpakuno-kuno? Kag ang, syempre, ang tuod-tuod nga kung ano man niya ang iyang pangabuhi. Hindi pwede, hindi iya kaya, hindi mo iya kinala naton sang lalaki nga may maskara. Kumbaga nagamaskara, lang ni siya mo. Ara ba lang, oo.
happy ka kay ti naupod mo ina nga babayi, kasi syempre ginapanguluyagan mo, nagastuhan mo siya, pero ti pagtalikod mo pagkatapos ang adlaw nga amuna, wala na nga nga ka kay wala ka nang gali kwarta. Kung si katropang Melay ta, pwede man lang masugot man lang siya nga idit di sa kwek-kwekan da or mga isaw-isawan da. Why not, di ba la? Hindi kayo pwede dalaon mo gito sa sakundiin to nga mga mahalom to nga mga restaurant to kung tapos ikaw maagwanta. Siling ni Ma'am Lia, hinugay ka mo padala sa postura, importante, gugma kag respeto. Very good, gidya, mamiya. Thumbs up, gida da iya. Thank you! Siling ni Ma'am Len, Ma'am, dugay dula man gana mo sa ila kay sobra na. Nakarelate ka sa ako, Ma'am Lenaw. Doon may pinanghihugutan kaya sa bungi ha. Pero tsak to, ginambal ni Ma'am Lalia, no? Hindi niya subong importante ang itsura. Ang importante subong, palangga ya ka kag syempre ginarespeto ya ka. Ay, sala. Palakpak, galit na pat. Diba? Hindi man mabakal sang kwarta ang kalipayan. Oo! May mga duwan ang sabat na kundo mo mga katropa mo. Hindi mabakal ang kwarta sang kalipayan. Ay, hindi mabakal ang kalipayan sang kwarta. Pero subong ko nun nga chimpo, ang tawo ko nun yan, nalipay gidya kung may kwarta. Pero hindi tanan, di bala? Pareos na kung ina nga tawo na luyagan mo, biskan ano pa kadamo kwarta, hindi mo na iya mapilit nga maluyag sa imo. Oh. Di ba la? Oh. Eh, ano sa inyo, be? Di ba? May mga amo gina. Anyways, thank you so much, gig katropang Melay, no? Sa pagpadala mo sa mga. Nagkadamo naman kasubong sang may na-learn sa imo, no? Pero damo ka pa na nga sutor, maagyan, day ah. Ang imo ni subong nga sutor ni nga nagapakuno-kuno ni. Trials pa lang ni kumbaga. Damo pa na sa mga suitors nga makilala mo nga may mga tikalon, may mga halos bituon, butongon niya, dumatsaga niya, dumahunas ang baybay sang tikal niya. Damo pa na iya, damo ka pa na maagyan niya. Day. Pero ti, amo na bala, kung ang mga bulong sa mga tao nga mga tikalon, pamatii lang ah. Huwag man abayad magtikal, kag wala man bayad, mamati mo. Pamatii lang kang magsiling, huwa. Ah. Huwa. Gia, yeah. Mayuy. Diba? Pag-respect, ma'am, tani, pero wala na. Ano man yung kagat? Pag-respect, ma'am, tani, pero wala na. Ano, namin mo, subong do wala, nagigyaga respeto mga lalaki sa kababaihan. Yeah! Doka mo na. Kaya kisabi, mga katropa, ang iba man binga babae, gahatag rason ko nga, hindi pag-respeto ko, no? Pero depende sa lalaki, ah. Ako kaya, ah, grabe, git pag-respeto sa ako nga partner. Nga kumangakig ko lang siya, mga katropa, wala na yung agasabat. Yan, buto nga istorya lang kuya akon sa manikin niya. Ang ako nga partner, mga katropa, ultimo ko si on mula, hindi na yung mag-agaya. Amo na siya ka, no? Agwantado nga tao, kagang. Pero ang respeto, kabalo ka mo mga katropa, nga kadamo-damo, iyasang lalaki nga nagpangaloyag sa akon before. Kag almost gina iya, sa 100% do 90, do putante 80% do take advantage gina sa akon lain nga part nga, no? Do 20% lang ginadaya ang ga-respect. Pero isa ang akon nga partner sa buong amugin, isa sa lalaki nga nag-respeto kag nabatsagan ko gadya nga doon. Doon ko lain niya sa iya, doon wala siya iya, doon something amun niya mo to. Kaya gali ang plano niya, mga katropa, pangasawaho niya ko iya. Kadlaw naman yung sinawa. Gabi, pag-respeta rin sa akong sa subong, mga katropa. Bilibin ko na yan sa iya. Pero tiya, dapat lang, gibig lang.
dapat lang irespetaron nyo ko. Te, duwa daan ang ginsakripisyo ko duwa ka bata para lang sa iya. Imagine mo mga katropa. Sang una, nipis-nipis kalawas ko nagahawak pa ko ba yung tisays ba yung cheng ko. Subong nyo lang hindi. Gakadlaw na lang yung kung mga katropa mo paminsaran mo pala lang sa una mga pas mo makakadlaw ka na lang yung kadamo mo sa mga tao nga yung paginto ko kahit nagpainto man sila sa akon mo hindi ko na yung sala ah. Anyways, thank you so much ganyan katropang Melay sa pagpadala mo sa sulat mo bow ang iba nakakadlaw ganyan. Hagti, it's 3:57 o'clock na sa ngapon, mga katropa, no? So, wala nagkikita sang time. Buwas ako ma-early, tapos sa ngaton nga impeachment live, ma-early manliwat si Sex Idea. Pero kung, ayala, nagka-pipaste na. Pero kung sila nga, ano, tiyan mo magyapo ng oras ta. Ayun ni man. Ah. Pero siyempre, thank you so much gid sa pag-unay. Ang bali niya, Ma'am Len Antonio, depende sa lalaki, ma'am, siguro. Yes, Ma'am Len, depende sa lalaki. Pero so far, kadamo, naging niya sa mga kilala, Kuya Ma'am Len, nga almost gid siya broken family. Tungod nga, wala lang ko kabalo. Siyempre, hindi taman na sila ma-judge. Kiti, why man tayo kabalo kung anong kakatabo na sa ila or why ta kabalo kung sino may diferensya, si girl or si boy, di ba? Ang ato na lang gid niya subong niya is importante buhi. ako yaw, mga katropa, happy na kuya wala utang. So wala po kuya kwarta, basta wala lang kuya utang, wala lang kuya libog. May mga bills pero normal malang na iya kay ti syempre ga pangabuhi kita dari sa kalibutan no kay mo ilin nga wala kay may ginabaydan di ba? Thank you so much Ma'am Len. Sige Ma'am, God bless you and always same to you Ma'am. Kag salamat gid liwat sa pagtambay. Buwas naman Ma'am Syempre diri lang sa inyo nga paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod katropa mo. Exciting!

0: Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Yes!
4: The Secrets of
5: Health. Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven in Dr.
6: Leo. Yes, Sir Josil. Itungod may mga imbalances kita sa sulod.
5: Okay.
6: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga ma-notice sa mga tao sa aton palibot ug sa aton sunod nga panimalay.
4: The Secrets of Health.
5: Do amo ni nga klase ka ginabatyag ta Dr. Leo nga way sang instant solution.
6: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
5: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti aralan na sa guwa mo. Dili mo problema in chinian or if not daw gulpi lang ginit ang imo ulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid niya.
6: Kabudlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho, kag diin lang mangin toxic ang environment sini nga kung padalman tagit, hindi umano basol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Nang hambalblas ang iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalilain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
0: Southon Plus Gold.
6: Ang Southon Gold Capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap, gintunan kung anong iya sini nga efekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambalgan kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, challenges, nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse ta anay, makapulo pa minsar ta anay makarelax ta.
4: The Secrets of Health.
6: Ang moringa nga sangkap sa Southon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sininga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sininga parts ang brain, irritated kita. Madali kita mag-react.
5: Short-tempered ikaw.
6: Yes, so.
0: Southon Plus Gold.
6: Ang isa pagid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sang Southon Gold. May aras ang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton sininga nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton,

0: para nga masigurado pagit magluwas sa kinatawag pagpabakod sa nga aton sining immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalainlain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababayenhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig sa para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, ti may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo-balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa ginatuwag benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kun hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag inom kape eh, mm-hmm, arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Actually, glutathione isa dira sa ginahimo eh, ginadetox siya nga itong lawas sa nakulayo, napagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto gidya magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
1: The secret of health.
3: Mga katupa, exciting!
5: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabakod nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
6: XFM.
3: FM.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Kikel sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. House Prosecutor Terry Ridon ang naghinyo kay Vice President Sara Duterte nga tubangon ng trial sa tiuon nga magabalik ini sa pungsod matapos ang iya overseas trip. Una na naging klaro ni Trial Presiding Officer Francis Jesus Cordero nga sa idalom sa pagsulundan sa impeachment court, hindi obligado ang Vice Presidente nga magatubang sa personal sa iya impeachment trial kay ginakabig nga ginarepresentar sa iya legal counsel ang Vice Presidente. Ginpayag man ni Escudero nga nakadepende na kay VP Sara ang pagdesisyon kung luyag sini nga magkadto sa Senate building o kung hindi. Mangin pinalang suno sa iya ang pagtambong sa Vice Presidente kung magfile sa official motion ang prosecution para sa korte nga mag-issue sa subpoena agud mapilitan ini nga magatubang bilang witness. Gin-question man ni Ridon ang mga biyahe sa Vice Presidente sa luwasang pungsod kag kung paano ini ginponduhan. Kaya ginabalita sa 103.9 XFM Bacolod, pananakit sa kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mami G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9.
4: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM
6: Cebu, XFM
1: Bacolod, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupot si Mami G. Extra Drive on XFM.

0: FM Time, don't lie because it's now 4:22 on the clock. Grabe nga pagkondisyon sa inyo sa siniya nga hapon. Well, namiyang ko na iyang nga ginakondisyon ko gid, no? Ang inyo iyang bag-o maghalin sa inyo nga mga opisina or eskwelahan. Ibang diragadaan niya, vacant time nila, no? Or hindi gani, wala si teacher, sa gapamati-mati sa music. Wala mo giging salamat. Kay man nakatutok gika mo sa aton nga programa Extra Drive para sa sininga Martes nga adlaw, ika-apat nga adlaw sa bulan sang Agosto. Hips don't lie. Sining nila ko no sa mga katigulangan kay man nagasakit-sakit na ina mga mild muscles lang ano mild muscle pain ang ilay ang ginaagwanta subong or ginaagunto sa Agosto. Well, may sabat dira ano sigurado first entrada pa lang iya sa programa naton sabat tayo nang yatag ni Mommy G sa inyo para sa atin yung extra drive and for those nga makahambal na gid nga their hips don't lie because nagasakit-sakit na gamitan lang sa atin yung Santo Plus Herbal Oil. Ini ang makabuligid sa mild muscle pain, ano? Like mga mild tension, pagkatapos sa inyo dira pagsaot-saot, ang ala Shakira. And also, sa mga physical activities ninyo, iba nag-gym-gym, ano pa ang ginahimo nila dira, no? Nga nagpasakit sa ilang hips, kawa, nang ilain ang napaminsar mo. Anyway, oh, si Lord Will Prudente, oh, si kumparing Lord Will. Niin ka naman subong niya, padulong, kahapon sa kabangkalan. Siling niya kuno, grabing ulan, dara. At subong naman niya, mainit. Halong lang sa kaya, kumparing Lord Will Prudente. Hello, dara sa akon iya do, ha? Kag sa imo man, dara, iya mga kaapuhan. Wow, kaapuhan na. Hindi mo ni mabalaan niya, ining si kumparing Lord Will, nga nagaputi na ang buhok. Yes, amo na pinakasikreto niya. Kayo nga, perte kay hiningini. Hining na natood, pre. Alam lang sa imo yung pagbiyahe-biyahe. Sana siling na, ano? Correct, kid. Maamor sa mga kababayinan ang lalaki nga kalbo. Kita mo, grabe, ganluyag-luyag ni kumare sa imo. Charot! Okay, so sa mga katropa natin nila, I'm mentioned, kinagabiyahe-biyahe. So, halong lang sa inyo nila nga pagbiyahe ang iban. Kay man nagapapuli na from outside Bacolod, no? Halin sa south or sa north area, please, halonggit ka mo ha. Kung nagapapuli ka mo, dirige sa Dakbanwa sang Bacolod. Upod ko nun ni kumparing Lord Will, ang matahom. Wow, pagkabati ko pa lang o pagkakita ko pa lang sa pangalan niya na dumduman ko gidayon mo ang malajuk box nga tingog ni Geraldine. Hello, Miss Geraldine, kay si Miss Hazel, mga maanyag, mga matahum ini, no, nga kaupod ni kumparing Lord Will. Halungin nyo si Lord Will. Oh, halungin nyo siya, lihog lang. Alright, so siling na, ako ang maupod ninyo or kaupod ninyo sa pagbiyahe-biyahe ninyo. Hindi igid madula ang paghalong-halong. Eh sa mga drivers naton nga bilog adlaw gid nagabiyahe ano? Nagapala nakit man ang ilang mga shoulders, ang ilay ang mga batie sa pagpreno-preno sa ilang salakyan, kag pagmaneho sang manibela. So amo na nga gusto ko nga i-introduce sa inyo ang atong nga Santone Plus Herbal Oil. Mahamot niya. Sigurado ga pre, madugangan gid luyag ni Mare sa imo ko na muning gamiton mo. O diba? Maan sa mga pagidaron mo ina, amo na niyang perfume ko na mong. Correct man. Oh, so hindi ka muna maginunsol kung magamit ka mo sa Santone Plus Herbal Oil kay hindi na siya isog, no? In fact, hamot ini siya. Kagsarang ininyo mabakal sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watson's Pharmacy, TGP, Generica, Rose Pharmacy, as well as sa Grace and Sincere Drugstore. Sa siling na ako ang kaupod ninyo, I'll be with you in until 6 para sa atin nga extra drive dari sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodelin Tacuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa buhol po't buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasyak po kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Exciting!
4: Exciting!
5: Isa na naman, kamaayo nga adlaw para sa tanan. Istorya naman natin ang isa sa pinakakumon nga kondisyon ukon balatian. Sino nakahibalo kag nakabati parte sa appendicitis? Bayaw kamot, baw do halos tanan nakabati. Sino nakahibalo sang function sang appendix? Baw ay gid sa may nagbayaw kamot, pero ga smile sila. Very good, nami nga timing ni. So istorya nato ng appendix diri sa edukasyon sa igayong lawas. Diri ana kita una sa appendix. Ang appendix makita sa pinakadalong nga parte sang aton siningatyan. Diri ana siya nagatapik sa may large intestine nga daw tudlo na siya kadako. Kaginapatihan nga may duha ini ka primary functions. Nagasuporta sa immune system kag reservoa sang beneficial nga gut bacteria. Buot silingon, dako ang iasini nga rolyo sa immune system defense kag gut health. Buot silingon ang kaayuhan sang aton siningatyan. Kadto kita sa masakit. Ang appendicitis is a painful swelling of the appendix. But silikon may inflammation. Gamay ini siya nga pouch nga nag-apid o kung nag-aangot sa large intestine.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
5: Kag-painful ina siya kung may appendicitis. Kahit tungod may inflammation na o kung swelling. Pero suno sa pagtuon, kung i-remove mo ina siya, why man ginsang harmful nga may dulot sa aton lawas? Ang kumon nga mabatsyag mo kung may appendicitis ka, ang simptomas na masakit ina siya, no? Sa tunga-tunga sa imong siningatyan kag nagabalik-balik ang sakit sa madula, sa masakit sa madula, sa masakit, pero kurit ka kay nagapanalaytay ang sakit sa tuong bahin sa imong tiyan. Suno man sa pagpanalawsaw ta kun tanugon mo maubo ka kag maglakat-lakat ka, masakit dula nga namo magkaon, lain matsyag mo kag occasionally nagmaka-experience ikaw sa pag lupot-lupot. May nabatian ko na ganing hambal sa mga katigulangan. So, pagkatapos mo ganing kaon, pahimunong ka, nagay ka lumpat-lumpat. Kaya karon appendicitis ka git.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
5: Paano ma-prevent? Anong mabulig sa Evergreen Herbal Capsule? Nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
2: Evergreen Herbal Capsule.
5: Kag ang Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa.
2: Evergreen Coffee Mix.
5: Duha ka mabakot kag mabasko nga produkto ni Dr. Spinhico. Anong mabulig sini? Storyantang turmeric nga ara sa kape, ara man sa Evergreen Herbal Capsule. Natural anti-inflammatory. Isa sa mga popular nga benepisyo sang turmeric, ang yasini nga curcumin, isa ka compound nga may potent anti-inflammatory agent. Nagapugong inis ang activity sa principal protein nga nag-regulate sang inflammation. Ang balunggay may anti-inflammatory properties man. Nga kunsa din nagapugong ini sang mga inflammatory enzymes, agud malikawan ang acid reflux. Ang iba, wala ginasapak ang tugabang, di ganing saluyot, wais lang kabalong, nami ini sa hypertension, imuon mo ni tsaa, dula, sakit sa ulo mo, mga sakit sa tiyan, kagiban pa, antioxidant, anti-inflammatory, anti-diabetic, anti-hypertensive, diuretic, laxative, na laxative, mo na siyang anti-constipation bla, bulong sa planigas ang pupo. Ang ampalaya naman, ukon amargoso, may antibacterial properties, antipyretic, parasiticide, antioxidant, and anti-inflammatory properties na mapapaganagan sang swelling kag inflammation kag makaprevent sang pag-inflame sa mga parte sa lawas naton. Kag isa man sa mga importante nga mabulig sining mga produkto ni Dr. Spinhico, amo ang paghatag sa aton sang mapaskog nga immune system. Nag-support sang immunity maning barley grass, wheat grass, kag ang vitamin C nga ara sa halos tanan nga mga sangkap sang Evergreen Herbal herbal capsule nga may 7 ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ang palayawit, grass barley grass kag vitamin C. Ang katimbang mo sa ikayong lawas kag ang evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin nga may kape ka na, protektado ka pa. Ay di tamangali pagkalipatan ang mangustin. Ang mangustin nga ra sa evergreen coffee mahimo nga makahatag sa benepisyo sa pag-amlik sang colon. Di colon ta mo ng small and large intestine, di din blagatapik ang appendix kaya ra sa large intestine. Other than that, makabulig man ini sa pagpanamig sang function sang aton cardiovascular system. Mahimo nga makabulig nga maging healthy ang aton body tissues.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
5: Ang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
4: Nga XFM kid how?
6: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
4: Nga XFM kid.
7: Inami ang music ah.
4: XFM kid.
7: Ay, pula ka lang music magkatapos mugtaw ka blam ayara kayo sa mga balita blam sung abi bigit sa mga DJs nila kan.
8: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X. Simply
4: may how kita pa.
8: Enjoy lang.
4: Nga XFM kid how.
9: Timo.
10: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

sabay-sabay ka mo with our music and you can shut up and dance. So, pretty good. Ngamangin alert ang inyo dira yaya nga katawang lupa pati na ang inyo dira nga mind. Pagi sa pag-inom sang aton niya nga Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix ang may blend. Nga kung sa diin may glutathione and collagen nga makabunig yung suporta sa aton nga busy lifestyle pati na ang aton nga mood. Ang aton nga energy! Diba? And syempre, may pasang dugang skincare routine. It's more than just your daily take of coffee. May ara iniyasang healthy benefits. Gani, sarang gidini nga mabakal paagi sa pag-order online para masapos sa inyo. Magamitan lang ang inyong Shopee or TikTok account. Or pwede kahapit sa may door number 46 Binko Building, Desiree Street. Tara dira ang ato niya nga Yes to Health Wellness Center. You just ask Miss Angeli, ano? Kako sa diin siya ang nakabalugid nga maghatag sa inyo sa ato niya Santon Gold Coffee Mix. Buy na ka mo, pila ka boxes. And kung makatipon ka mo sa lima ka sachet sa ato niya Santon Gold Coffee Mix, sigurado gid ko nga may sa chance ka mo nga makadaog sa 3,000 pesos sa ato niya weekly draw para sa Santon and XFM, libo-libo pa premyo. For those nga gusto nila yung mabatian ng ilang pangalan or may ara ka mo sa gusto nga i-greet a happy birthday or happy anniversary, tanan nga okasyon. Kaya kita celebrate yung subong ipalawag sa ako at paagi sa pag-message sa atin nga XFM page. That's XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa liwat ha, kung gusto nyo nga mabatian ang inyong pangalan, kagbilong nga barangay dira, pwede git ka message again sa atin nga XFM page. That's XFM Bacolod News and Public Service Authority. Pag wala pa naka-like and follow, do so para updated man ka mo. Alright? And by the way, ang aton niyang price watch sa karon sa aton nga oil, ari-ay, siniya nga Tuesday abe, no? Pagkatapos ang pilaman kasemana nga pagsaka sa ang aton niyang presyo sa gatong bangod sa tensyon or nagapaday nga tensyon dito ya sa Middle East. May pila ka mga oil companies. Sininga at lao nag-implement sang modest lang ahog jutay gamay nga pagnubo no or rollback sa ato niya nga gasolina pati na sa diesel kag sa kerosene. Ang gasoline prices abi nagdubo sa paktanyo be pila 73 centavos per liter. Na nakamudlo ba no? No, kadami lang po mati. Ano nga maka 73 pesos kuntani, apang centavos gali, no? Per liter ang pag-drop sa price sa gasolina. While sa diesel naman, may ara sa pagdubo nga 60 centavos per liter. And ang kerosene, medyo daku-daku ang rollback. 2 pesos and 09 centavos per liter. Ayan, kung pwede na magamit ang kerosene tani, no? So pagbiyahe, kaso hindi. So mayara kita sa mga pagnubo. So most probably, no, kundi yara sa 90, no, ang diesel sa karon, chief, 90 pesos, no, pasaka ang prices ng diesel. So most probably maganubo-nubo ina. Galing lang kay Tisinente Boss, pero at least per liter. Nang ano na ang diesel naman niya, ang gasolina naman niya tiyara sa line of 8. Same with kerosene. So maski pa paano, may ara sa pagdubo. Pero though, kung kisa, mga katropa nato, makambal, gano'y yung ay, kagamay lang gid, no, sa pagnubo. Pero kung makasaka, gali, perte man kataas. Ano ta na karon kay wala pa natapos ang tensyon dito ya sa Middle East. Ang ginaagyan nga Strait of Hormuz nga pero very controversial. Ang hindi ko kabalo kung maabri or masirag. Kantaan ta guro, close open. Pero tikay amo nang gakalatabo subong no wala pa natapos sa giyapon ang kinagamo dito ya sa Middle East.
So hoping and praying nga kung tani matapos na ina para hindi man mag-antos diridaan sa Pilipinas, hubaw kadamo sa ginaproblema. Wala labot yaya sa politika, no? Pati na sa edukasyon, kag... Wow, ano to man, napabalita, may nagadapta na naman nga pagpamahog sa pila ka mga eskwelahan diri sa Bacolod. Pamatian ta na si ano, si katropang Andrew Yabuasa. Pwede gani si katropang Erwin Salinas para sa Bullseye. Balo na itong kung tuod na o kung hindi. Okay? Kaga, tani ba lang, hindi man bala pagpalaptahon ang mga amusin na, no? Kay para lang yan nga makapamahog ka, para lang wala klase. Kabudlay man na siguro sa mga kabataan, ti the fear, no? Kaga nga mga naka-experience ng trauma, ara na maliwata. So, iwas man bala ha, nga hindi tani pag-amhon ina, ano, ang ato niya nga sosyudad. Sa nasiding na conditionness ang ato niya nga mindness, bako maka-mindness ang ato niya mind para sa sining nga hapon, para nga ma-enjoy gid ninyo ang inyo ya way back home, and let's try to listen to more music dere lamang sa 103.9 XFM Bacolod Extra Drive with Mommy G.

0: Southern Gold Coffee Mix.
1: Ako sa detail, amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kape nga Southern Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Southern kag vitamin D3. Nga a, mamantinir ka sang kape sang ordinary.

0: para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Assist the pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang assist the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpili sa mga bukika.
6: Exciting!
7: Exciting!

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga katupa, exciting!
2: XFM 103.9
3: XFM News.
4: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapangunang balita. Ang Department of Labor and Employment ang nagpagwas ang Labor Advisory Number 12 Series of 2026 nga nagakinahanglan sa mga kabataan nga wala pa 15 anyos nga magkuha sang working child permit antes magwa sa mga vlog, social media, kag iban pang mga online content. Ini nagatinguha sa pagpasangkad sa proteksyon sa Republic Act Number 9231 batok sa pagpangabudlay kag pagpanghimulos sang kabataan paagi sa digital nga mga plataporma. Kinahanglan ng permiso kung ang isa ka bata ang magapartisipar sa mga vlog kag live stream sa bisan ano nga plataporma pareho sang TikTok, Instagram, Facebook kag iban pa. Subong man sa digital nga mga pasayod kag online nga mga pag-endorso, web series, podcasts, kag streaming services. Sa idalom sa kasuguan, ginadumilian ang mga kabataan nga nagaedad 15 anyos panubo sa pag-obra, magluwas lang sa duha ka sitwasyon nga nagakinahanglan sa gihapon sang dole permit. Kung ang bata ang direkta nga ginasupervise sa ginikanan o kung legal guardian, kag ang pamilya lang ang involve sa trabaho. Inabalita sa 103.9 XFM, Bacolod pala nakit sa kalawasan magamit sa Santong Plus Herbal Oil para sa nagaugyon ng Pilipinhuan sa Pilipinas. Ako si Mami G, XFM News.
3: XFM News.
2: XFM 103.9.
5: Mamayagpar, mamayagpar sa anong sulok ng mundo.
6: Luzon,
5: Visayas,
7: XFM Cebu,
8: XFM Bacolod,
2: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

less than an hour or it's an hour, no? Before po man, mag-set ang ato niyang son diri sa Dakban Wasang Bacolod. Sabay-sabay yan na bala ninyo ang aton subong niya ng mga musika. Samtang kamoderaya ang nag-uyat sa inyo ng manibela. But let's check ang aton niya ng weather for today. Ang bagyo, ginabantayan naton, ano? Nga si Luis ang wala na, nasasagwa sa Philippine Area of Responsibility. Same with Typhoon Dolphin. Diri sa ato niya sa Negros Island Region, due to localized thunderstorms, kita ang maka-experience sa partly cloudy to cloudy skies. May aras ang isolated rain showers or thunderstorms. So, post probably may isa ka place bong diri sa ato na may pag-ulan-ulan. Okay? Along-halong lang sa mga maulanan dira. Boko dedikado, naging subong sa ato niya nga dalan. Hindi lang niya siling the road is slippery when wet, pero maski pa, no? The road is dangerous, especially kung hindi naton makita, ano? Ang ato niya nga dala noon, nga may ara galing nga nakapark, o hindi gani, may ara sang, ginatawag ba lang mga wala sang salakyan or motor mandira, nga wala sa mga warning devices, ang ilang mga suga, wala nagasiga. So, kabudlay, get always check, no, ang inyong ginamaneho dara para wala sang samad. Kaga tayo yun, kaga safe na makaabot sa inyo dara yung mga panimalay. Yeah, very loaded ang ato niya nga extra drive.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Wanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, Kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari, turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Kumaan ka rin sa Bonsai Centro. Come sa Bonsai Department.

0: 9:23 on the clock. Bao si Alex Ayala, no? Ang nag-express gets sa iyang self because iagidadagan ang WTA, no? 500 na kampiyonato dito yan sa Washington, D.C. Ang Bubadala Open na kung sa diin nakuha niya, no? Ang titulo nga kung sa gagida consider nga first Southeast Asian no nga champion kag syempre first Filipina nga nakakuha gid sa tennis sa ginatawag. So that is why nga grabe gid ang pag-express niya pala no sa pasalamat sa tanan-tanan nga nagsuporta sa iyang ako, sa iyang pamilya. Kag sa mga fans niya of course, sa mga current mo ya no ang mismo presidente sa WTA or Women's Tennis Association ang naghambal gani niya sa ila kuno ya tikiting pa lang ha damo na sa daga pamangkot ha. Kumbala magahampang ining si Alex Ayala siya gid subong ang pinaka babakal nga seed in the world of tennis kay congratulations gid ano kay Alex Ayala and because of that it's time you know
1: na ba aha. Gets mo din to. X time you know.
0: Yes, X time you know mga katropa, no? Let's talk about tennis and let's talk about Alex Ayala first. Alex Ayala made history sa Sidiyang Adlao, Agosto 4, pagkatapos ang nadala na ano na suspend nga hampang supposedly August 3 siya ginhiwata, no? And since na suspend ina siya, ginhiwat kag inay sa kagahon and si Alex Ayala gid ang nakakuha the first Southeast Asian to win a WTA 500 tournament. Si Alexandra Ayala, mugi niyang tutuo diya nga pangalan ano. Ang gin-defeat ang world number 3 nga si Jessica Pegula sa finals sa 2025 WTA Eastbourne Open. And ini siya ang nagsaka ang iyang ranking ano sa season's best number 14 sa WTA finals race. Naka-score ini si Alex Ayala 4-6, 6-4 and 6-0. So total sina wa is 508 points. Nga kun sa diin amo ini no ang kabangdanan kung nga ang naglumpat ini siya from number 25 to number 14 with a total of 1,887 points. Kag sa karoon, when it comes to world ranking, no, halin sa una, number 28, ining si Alex Ayala, no, official world rankings. Nag-improve ang iyong career because nagdaog siya sa WTA 500. Now, ara na siya sa number 20 sa iyong career best. Kag, nag-total siya sa 2,106 points. Maybe you are wondering, ari na, next time you know, kung nga ang may ara sa WTA 500, no? Okay, let's talk about that one. Ano ining WTA 500? And Alex Ayala is now able, no? Nga makahampang sa WTA 1,000. Amo naman na ginahulat-hulat nato niya nga hampang ni Alex Ayala. And ining si Alex Ayala, no? Ang since nakakuha siya sa WTA 500, ang WTA 500, kag ang WTA 1000, amoy ni gali ang nag-refer sa ginatawag nga tournament tiers, okay? Tier bala, tier. Tiers tuloy, ng luha. Tier, no? Nga nag-indicate sa ilang ranking points. Ayan. So, gina-award din sa mga singles champion kag level competition. Nag-reflect ang ranking points. For example, kay nagdaog si Alex Ayala sa WTA 500. So, may ara din ang nag-reflect ang points niya, ano? And ang prize money as well as competition level. Ang pinaka-main tier, no? Ang WTA 125. 250, 500, and then the last, amo ining 1,000. Si Alex Ayala, no, ang gina-train or gin-train or under, no, sa pag-train ni Coach Joan Bosch, okay? And ini si Coach Bosch ang pinakasikat man nga trainer when it comes to tennis because ang mga well-known nga mga tennis players like ang Spanish great player nga si Carlos Moya and also siya ang head coach sang Rafa Nadal nga academy nga kabalo na man kita dira naghalin man no ang mga best tennis players, okay? So ini siya ano ang nag-train si Alex Ayala since 12 years old pa lang siya hasta nga nakagraduate siya sang 2023. Now balik kita no sa WTA 500 gagindag ani Alex Ayala. Ini ang tournament, no, mid-level events ini. Nga kung sa diin ang single champion sa nagaganar sa 500 gid ka ranking points. Ang ini nga tournament ang nag-attract sa top 20 and top 10 players. Kaga amo ini ang pinaka-importante, no, para sa pag-shape sa mga year-end rankings. And also, kung i-compare naton with WTA 1000, actually, hindi mo man siya ma-compare. Kaya nga, different level naman niya ang WTA 1000. Nag-represent ini Abis ang the highest tier sa regular season competition sa sagwa sa Grand Slams. Ang winner naman para sa WTA 1000, syempre, makaganar sa 1,000 ranking points. And ang ininga event, typically, nag-feature sa strongest fields of player. So, mayara sa WTA 125 and 250, amo yung mga stepping stones, no, nga gina-consider hasta makalabot sa 500 and then 1,000. And then, mayara sa Grand Slams, no? Ang muning na highest level na awarding, nga kung sa diin 2,000 points gid ang ginaganar sa mga winners. Ang importance sa number sa WTA 500 and 1,000 directly nag-correspond sa ranking points ng player nga gina-earn nila for winning the tournament. And ang pinakataas gitier event, no, nag-offer sang madamo man nga puntos, of course. Kagina-consider ka, kagina-feature ka bilang stronger competition. Kagamu ini ang pinaka-crucial para sa mga players like Alex Ayala nga nag-aim gid nga magsaka ang ilang rankings quickly. So that is why nga maski ano pa ina, no, kasunod-sunod sa place ni Alex Ayala, ginatingwaan niya gid nga makasulod dira kag makadaog because sa nasiling nagani, no, amo niya ang gina-consider gid when it comes to tennis para makuha mo ang mataas nga mga rankings. So, kinahanglan sa mga fans, no, maintindihan ni nila ang ginatawag niyang mga cheers because gina-track nila ang player, ang progress ng player. Kag mismo ang significance o kung importansya sa tournament victories sa WTA Tour. Kag pagkatapos ng pagdaog ni Alex Ayala, no, sa kaina, no, para sa WTA 500, sunod naman nga magahampang siya para sa Canadian Open this time, 'di ba? Kaya naligat to dito sa may Washington DC, no? That's the WTA 500. So Canadian Open naman 'yan, nakampang naman siya gani sa US Open and sa Wimbledon, 'di ba? No, last time. So officially, ang Canadian Open is WTA 1000 tournament na. So, but sino yung nakasulod na ginman si Alex Ayala para sa highest, no, nga competition or nga tournament. Kay Mandiri, mahimo siya nga maka-earn sa 1,000 ranking points. Gin-schedule na actually sa mga tournament organizers ining si Ayala nga magsugod sa iyang campaign sa gabi sang August 5. So, subong tapos buwas dito naman sa Canadian Open. Grabe nga klase sa bata. Daw wala pa huway. Sa pagkabakod-bakod. Kag, pagkatapos ang Canadian Open, no, siya naman ang gina-expect na mag-compete sa Cincinnati Open nga magasugod na naman sa August 13 until August 23. So now, at least may ara ka mo sa nga jutay nga ihibalo, no? So far sa maintindihan ng gid naton about the World Tennis Association, no? World Tennis or Women's Tennis Association. So at least may naintindihan kita, that is why may makita ka mong ano ning WTA 500 man, no? Dira na siya ang mga tournament nga saranga nga makapasaka sa rankings sa ang atan nga mga players like Alex Ayala. Next time, you know, kaya mo ning trending sa karon nga feeling ko gani do damo man ma-inspire nga maghampang sang tennis sa Pilipinas. So aside from boxing, ano pa gigani, basketball, volleyball, this time naman niya tennis, may pangalan na ang Pilipinas. Oras, it's now 5:34. Extra Drive.

0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhol at Vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santhol nga bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santhol Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santhol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhol Plus Herbal Oil. Sister Pain.
4: Si Michelle Legali, isa ka sales lead na kabansyag ko sa isa ka si mga nakakabudlay sa pagbindo. Sobrang itis sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na kudayang diretsyo pag makalakas.
2: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika.
6: Exciting!
7: Exciting!

5:53 on the clock. Time check brought to you by Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ang iyong sang Yes to Health Incorporated. Except for the Pope, maybe. Iniyanag suporta sa atin yung vision, especially sa atin yung mga estudyante. Pero kung ikaw ang magtomadera at ilaban-laban ba si magdoble ang vision mo? Dapat iwasan nato ni na kagbasi pala question mo naman dagang kantaho na naman niyang if God was one of us. Paano laban-laban ang mugin ang mapamangkot mo kay manang makitaan mo lang ina. But then anyway, sa ato niya nga mga estudyante dara, mayara na no, sang bulig para nga kamo ang makatuon sang maayo, kag makitaan ninyo, especially sa mga blackboard, ang ginasunod sa inyong maestra, mas maintindihan ninyo because nakitaan ninyo. Pag-inom lang sa atin nga, Vision X Plus. Makasuporta sa eye health, makamaintain sa visual focus, and makaprovide sa antioxidant support. Himo sa Yes to Health Incorporated and sa Ranga Mabakal. Sa atin nga mga butika nationwide, Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP, and The Generica. Paalam na si Mommy G up next, extra service. Kaupo naman si katropang James King. Madami giging salamat. Buwas naman sa Wednesday edition sa Extra Drive. You're with Mommy G sa 103.9 XFM Bacolod.

0: hindi. Meron din po akong emphysema. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yung Santon Gold. At nawala po yung hingal ko.
1: Santon Plus Gold. Yahoo! Santon Plus Coffee Mix. Ako

0: Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uli.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta nakaturbo.
3: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Mga katrupa, exam!

0: Mga katropa, exciting!
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
2: Exciting!
3: XFM time, alas 6:04 sa gabi mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapangunang balita. Kintawag scrap of paper, the House Prosecutor Lorna Kapunan ang parte sa General Appropriations Act gagin presentar sa defense team ni Vice President Sara Duterte sa cross-examination sa ilang witness nga si former COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office o kung COA ICFAW State Auditor Attorney Roderick Wamil. Sa trial, ginpahayag ni Kapunan nga wala sila nakaibolo kung sa dinagalina nga muna nga dokumento kag kunini ang gaa sang kun ano bala nga administrasyon. Lakip sa wala nila naibaluan kung bala ini ang nagakonsist ang pila ka mga pahina. Payag naman ni Attorney Michael Poa sa defense nga ilang ginpakita nga dokumento.

0: and certified through Kapi Sang Koa. Kinpayag di kapunan nga naibaluan sa mga councils nga kung mag-produce kag magpamangkot angot sa porsyon sa dokumento, ikaw ang compelled sa pag-produce ang bilog nga dokumento. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas hamis kakutis, pag-clear skin. Para sa nagugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropang James King. XFM News. XFM News.
1: Exciting!
2: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
5: Extra Service.
2: Extra Service with James King.
6: Yeah!

6, 15 ang gabi mga katropa. Mayong-mayong gabi. Tagbalay, pasudlak ko. Si James King ni mga katropa. Kanyang extra service sa 103.9 XFM Bacolod. Inatulong sa inyo sa ating nga Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule. Inang sarang yung mabakal sa aton, Yes to Health Store, kag sa ibang pang mga butika sa inyong lugar. Yan ay sinagabi, mas turyanay kita mga katropa, extra nga servisyo, kaupod ang inyong katropa, James King, sa 103.9 X.

0: Μουσικά, ιστορία, ιστορία.
1: Ανώ, παρίνι.
0: Α, η παπά.
2: Extra service. Extra service. Extra service. With James King. With James King. Στα XFM.
3: Μποϊνκάου. Πάει ο Μαϊόγκ, αγκαπή, σαλιβάτ, μα κατρόπα. 6.19 να κάτω να ώρας. Κουμούστα χαμούντα. First hour να τον, σαν τον προγράμμα, μα κατρόπα. Να γκά σελεμπράραν πιλούγκ να Πιλιππίνας, μα κατρόπα. Τα να γκά μα φανς, νο. Είναι λίγα αξιόλοι πιλούγκ να Πιλιππίνας, νο. Να γκά σελεμπρά τα να γκά μα φανς, νο. Αλέξ, γυαλά. Πιλούγκ, σαν πιλούγκ να καλυμπούταν, μα κατρόπα. Σα ήγαν απαγκαόγκ, νο. Πιλάγκ, μπαό. Sa women's single match, batok sakay. Of course, sino pinaka latest na nakontraya mga katropa, no? Si Pegula. Oh, diba? Napakagaling naman, ano? Pagkatapos ang isa ka, the breakthrough victory sa Mubadala DC Open. Kagang pagka-pierde ni American top seed Jessica Pegula sa finals. Pagkatapos ang medyo malawig na pag-ulan na nag-cause ang delay sa ilang hampang o kung sa ilang match na postpone actually, di ba lang, mga katropa, na move early Tuesday Manila. So si Alex Ayala, mga katropa, no? Actually overturned, no? Sa isa ka one set deficit, no? Kay Pegula sa score nga 4-6 pero sa second 6-4 tapos 6-0 na ano yan na itlog yan mga katropa makakod no. Karon si President Ferdinand Marcos naman ang nag-express naman na sa pag-congratulate sa social media kung sa din ginadayaw gid na no si ang latest nga historic achievement mga katropa ni Alex Ayala. Siling sa iya, mensahe sa iya, na padayon lang ang pag-redefine sa posible ng Philippine no, tennis. Kag-inspire ang countless young Filipinos na nag-handuman, no, mga katropa. No? Especially sa tanang sa isang sports, mga katropa. Suno pa dugang sa presidente, kasama mo ang sambayanang Pilipino. Upod mo ang bilog, tanan ng mga Pinoy. No, sa pag of course no sa imo madinalag on na pag of course ng bagong kadalagan no, ni Alex Ayala WTA 500 champion. Napakagaling nga mga katropa. Kamu ya, kumusta kamo? I'm sure ang ibante ha. Labi na gid mga nagalon tennis, no, nagginahimo na so nga inspirasyon. Lain man gid tuod ka tropa no. Utong ginatawag nga mastery. Ini bata pa ya as in nasugin suguran na sang iyang pamilya nga ginikana nang you know, na mag-train siya. Well, hindi man basta-basta nga training. Oy, syempre, kilalaman sa bilog nga kalibutan mga katropa ang mga naging mga ginentrahan niya ng mga organisasyon no, para makatrain siya, para padayin niya ma-develop, ma-enhance ang iyong abilidad. Kagsubong nakitang-kita na sa bilog na kalibutan na mga katropa. Pamangkot ka niya, no? How does it feel to be very popular, no? Labinagid sa tennis. Ang sabat niya, gusto niya tani ko ni-rephrase sa pamangkot, how does it feel to be a Filipino? Napakagaling. Yeah! Katropa, 6.23 oras ang ginadulong sa inyo sa ang aton nga Santon Gold Coffee. Ang Santon Gold Coffee ang aton nga produkto nga makabuligid para makalikaw ka sa mga balatian, matunaw mga bukol-bukol sa lawas. Kay man nini may mangustin. Siksik sa nutrients. Ban pa mga nutrients makabulig para sa imo ikaing lawas. Aside from that, makapagwapa ka pa. No, parehas ka gwapa sa kaya, no? Kaya Alex Ayala, ay abaw. Kaya manini may glutathione ka collagen. Hope na nakita sininga gabi, mga katropa. Taton nga extra service. Gusto ko man i-remind at tanan nga mga katropa naton nga luyag magdaog sa mga premyo. No, sa aton nga Santon and XFM, libul-libong pa-premyo. Ihihandaan nyo man ang inyong mga tansan, mga katropa, para sa aton nga Gold Eagle Bill Promo. Oh, di ba? Second year na ni, last year naman na, second year naman ni. Ano pa yan ang mga ginandas ang inyong katropa station para sa inyo? Of course, ang atong mga katropa nga padayon nga nagpamati sa mga nabato nilang mga radyo sa XFM katropa, and ang mga katropa naton nga na pambitan naton sa mga produkto kag natiluan, na testingan, na pamatud-an ng mga katropa kung ano ka-epektibo ang hining mga produkto sa Yes to Health. Well, madamo kita sa pag-istoryahan sinagabi ang weather naton. Okay, so all right. Pero may mga times nga maginot, mapaangati. Kung may kwarta, bakal aircon na. Dugangan ang electric fan na. Good luck lang sa inyo, electric bill na yan. Isang mga no, may pagnubuman sa ato. Kagapon niya, balko daw, abi ko mataas ng nubugan. Teka rin niya, bisan pa paano nagnubuman mga katropa, no? Sinigad daw ang presyo sa gatog. Ay pag nubo sa 80 centimos, 2 piso. Ay wow! Kain kami sa tanan nga mga nagabiyahe ng mga katropa natin, mga pa-modernized man o kung traditional jeepney. Sa mga pasahero nila, halong sa pagdulong sa ila, ha? Hindi magharasa-rasa. Magsunod sa traffic rules and regulations sa mga katropa. Bisan kita anon man kamo kun hindi. Nang bantay ako doon, kung hindi kita anon, wala man gabantay ah. Bisan may CCTV, hindi man guro mga recorded, hindi man guro ginalan, ito mga CCTV ah. Sunod tagyapon mga katropa, no? Along-along sa mga nagmamati sa ilang mga tiyangge, sa ilang mga pwesto sa merkado, mayong gabi. Iningin yung katropang James Kik sa Extra Service.
2: Extra Service. Extra Service with James King.
1: Exciting, bro!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
2: Doon si Kaya Biyab po. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take to take us ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yung sa paako, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
1: Santon Plus Gold. Santon

0: Marami na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Di ba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalas sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
13: Ako gani si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, nangyandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagid ako.
12: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
14: Exciting! Win!

0: μουσικά, ιστορία,
1: χίτα,
0: αν είπα πά. Σα
2: extra service.
3: Extra service.
2: Extra service.
4: With James King.
5: Πάει ο Γκαμπή Κατρόπα, 6.46 την ώρα. Λαπείτε και σε μga drivers να το. And my own Gabby. Uy, unaon ko lang buyan ay ang mga nakabaton emails na nagligad sa SSS. Nga sila ang qualified mga katropa nga makabaton sa ginatawag nga assistance. Uy, uplift! Ay nako, may pa sila. Buti naman mga katropa, no? Makabaton ng iban. Di siyempre yung makabaton naman lang, mga below 20,000 ang ilang mga income mga katropa. No, Manti. But then, congratulations sa mga naka-receive na sa ilang ayuda nga uplift. Well, that's ang ano sir, pilaganing amount sila, mga 12,000, no? Tapos, staggered na pagatag sila. No, that's to, let's say, 2,000 kada bulan. Ang galing! Yeah! Ako man nga bulig na mga katropa. Well, balikan nato ng mga drivers naton. Kumusta sa mga drivers naton? Padayin ko no mga katropa atong ginatawag nga of course fuel subsidy. Ang fuel subsidy nga daw da 10 pesos mga katropa no. Gabaton man kamo. Oh, ang makabaton na, well, actually, na may assessment pa na mga katropa, dapat, no, well, you know, may permit ka, may mga requirements na hindi man talan makabaton, mga katropa. Well, speaking of fuel subsidy, no, well, magpadayin pa ni mga katropa, no, ang fuel subsidy, pero sa karon, may propose pa kung 10 pesos ang current fuel subsidy sa mga drivers and operators, mostly kakatos operators, no, kag mga drivers nga silang tagiya sa ilang ano mga katropa sa ilang mga salakyan, oh di ba? Pero speaking of fuel subsidy, ang Malacañang sinigad lang mga katropa, kabalo ka mo, gina-review ang ginatawag nga pag-propose nga pagpasakas ang 10 pesos nga fuel subsidy from 10 pesos simuon nga 20 pesos para sa mga public utility vehicle kung na PUV operators and drivers makakun mo na from 10 pesos to 20 pesos per liter ha. So, ginaingan nyo mga katropa, mga transport groups, nga magpadayin ko sa pag-engage sa government instead of staging transport strike. Yung kalabanan ng mga nag-transport strike, mga katropa, wala gabaton. Ang ginatawag nga, yan na. Well, yun ang madugay ng problema. Mga katropa, may aras ang mga daw nag-upot sa gobyerno, sa programa sa gobyerno. Kung wala ka nag-upot, di wala ka mang 10 pesos. Wala ka man sang posible nga 20 pesos kasi subsidy mga katropa. No? That's why, ang bala ng gobyerno sa palasyo, si Secretary Claire or Palace, press officer, Attorney Claire Castro, mga katropa, no? 20 pesos per liter, gina-review na. Kaya gina-engganyo ang transport groups. Magpadayon daw sa pag-engage. Sang-sa, nag-stage siyang protesta. Yun. So, inikaw ko na sige. Sa yali nila, mga katropa, no? Karon, sa press briefing actually, no? Sa palace press, according sa kay press officer, Claire Castro, no? Ang inang rekomendasyon nga 20 pesos, katropa, ha? Ang ginsubmit na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ara na karon sa idalom sa ginadiscuss na siya mga katropa, no? Sa idalom sa Office of the Executive Secretary sa Department of Transportation o kung DOTR and Government Economic Team. Malay nyo, antes matapos ang fuel subsidy nga 10 pesos sa mabulo sa 20 pesos, edi wow! Sa mga wala na karakbaton, di mas strike ng bakit. Laban-laban mga katropa. So, ako na ngambal niya mga katropa, no? Pinag-uusapan na, oh. Ako na ngambal niya. And of course, mga katropa, ang discussion sa subong, no? Well, araman, kupod man with Secretary Banoy Lopez, who is actually meeting with the Office of the Executive Secretary para maistoryahan detalye mga katropa, no? Nag-exist sa Gyapon ng 10 pesos per liter. Ginenjoy nyo man ang ibang lang guro, no? Ang gining subsidy, fuel subsidy nga na ginatawag. And ini mag ma-end lang lang din siya mga katropang 10 peso fuel subsidy, maendan siya sa August, no? Pero ang proposal, gina-review. Oh, possible from 10 to 20. Pero hindi pa na sure. Ginastoryan pa na mga katropang. Gina-review pa gani. Oh, so, dugang pa niya mga katropa, i-announce nila ang mga indecision. No, once nga ang mga concerned agencies, no, ang mga dapat istoryan, magsugot man sila sa 10 peso or 20 pesos na fuel subsidy kag makomplete na ang ilang discussion o pag-istoryan. So, ginsang pintuwa mangkot kung ang gobyerno ko, no, may harap pa sang sufficient funds, may harap pa bala, sufficient nga pondong gobyerno para shoulder ang ginatawag nga pagpasaka sang kag kung ma-approve man ang ining 20 pesos na fuel subsidy, siling sang palace officer, mga katropa, no, masik pa kuno sila sang details. Yan. Suryan pa na sila ng isang maayo kuno. Hindi ka mo magdali, mga katropa. Wala pa gani natapos ang 10 pesos. 20 pesos na lang. Wala pa gani, no? So, nag-apila siya sa mga transport group. Yan, paresang... Tanana. Hindi lang sa mga nationwide ka mga grupo, mga katropa, no? Ang mga ganing mag-engage ko sa gobyerno through dialogue instead of ginatawag nga pag, you know, pag-stage sa mga strike. Lugay, no? Depende na sa mga ano. Of course, may araman sila ilakaw galingon nga prinsipyo, paranawan, pag may araman sila ilakaw galingon review, kag pag-intindi mga katropa. Kung ayaw nila, tino magagawa nyo. Kung ayaw nila, kung may demand pa sila, tino magagawa nyo. Respetuhay, kumbaga. No? Siyempre ang laban nga no da ano gyapon mo gobyerno sa gyapon ng Manabata. That's why nagaano sila, nagaprotesta sila kay man hindi sila komporme. Yun mga katropa. Hoy. Well, alas 6:52 na. Dugay, mga balita special naman kita mga katropa. No? Upon sa gihapon si Katropang James King. Ini ang nga bahin sa atin nga programa, ang ginadulong sa inyo mga katropa sang Turbo Dietary Supplement. Ini ang suplemento nga makabulig para pagun ka, para bakod ka, para anxiety ng inyong, of course, loving. Inyo nga partner. Kaya man ang aton nga turbo may makakaglabuhas ka. Suplemento nga makabulig para enhance ang libido sa lawas mga katropa. Available sa mga butika sa inyong lugar. I-check nyo bala tanan nga mga para sa kompleto nga pamalaklon, magbisita ka mo sa aton Yes to Health Store. Kung gusto nyo, kung mas tapit ka mo sa ibang mga drugstores like Mercury Drugs, South Star, TGP, Generica, Sincere, Negros Grace, Rose Pharmacy, dira ka mo eh. Kung di na pinakalapit, mamangkot ka mo kay may aragid nila. Available katropa. Pero tanan niya, available sa aton Yes to Health Store. Available sa Gyapon, si katropang James King. Tumtub alas 8, siningang gabi sa 103.9 XFM Bacolod.
0: Extra service with James King.
1: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas!
2: Islamista po, Sanduban, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda!
1: Santon Plus Gold! Santon Plus Coffee.

0: Fix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayan to na, a certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo. Pakusog.
4: Turbo.
3: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
3: Doble ang kalipay.
5: Pre, patong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
6: Murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo. Food supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o glises.

0: Coffee, ang masgin babaskog, masgin panamit, pambagwak papa, kay may arami sang gluta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
1: Santon Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide, kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
2: Exciting! Win!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Exciting. XFM 103.9.
2: XFM News. XFM News. At sa FM time, alas 7:02 sa gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na ang nagpangunang balita. Inkompirmar sa Bacolod City Health Office, so CHO, ang unang dengue-related death sa tuig 2026. Patapos mapatay ang isa ka 8 kabata ka babae, residente sa barangay Villamonte, siyudad sa Bacolod. Sunod sa datos, nagsugod ang hilanat kag sakit sa ulo sa bata, tinaligdan ka Hunyo 29, 2026. Nagpakonsulta man sa pribado nga doktor sa ika-klinika pang wala nagayo ang iyang kondisyon. Sa hanggang nagpakonsulta siya sa LHC, nakita sa laboratory results na 56 ang iyang platelet count. Then ignorefer siya sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital kung si LMMRH para sa dugang pagbulong. Ginadmit ang pasyente sa Hulyo 4, 2026, na may diagnosis nga hypotensive shock secondary to dengue fever. Apag masubo, bisan pag sag medical nga pagbulong, nagtaliwan ininga sininga Hunyo sa Hulyo 4. Bangod sa dengue hemorrhagic shock. Sa karon, mayar na sang 281 nga kaso sang dengue-related sa syudad. Sugon sa diin, nagapangunang barangay Mansilingan na may pinakadamo nga kaso nga naglambot sa 34. Kinsunda naman sang Handumanan, Kagsingkag. Nagapanumdom, agabang opisyal sa publiko nga magpagkonsulta dayon kung may padayag nga hilanat kag mga sintomas sang dengue. Subong man nga magpanglimpyo sa palibot sa masunod kag magsunod sa 40 para iwas dengue. Taob, tatak, tuyo, kag takip. Agud malikawan ang pagdamo sa kaso sa dengue. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan na malabong ang mata mag Vision X Plus para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King. XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM 103.9.
3: Na XFM kid how?
4: Kay pagbuktaw ko balita dayon mo.
3: Na XFM kid.
5: Inani ang music ah.
3: Na XFM kid.
4: Ay,
6: wala ka lang music magtapos buktaw ko lamay ara sa mga balita. Labis ang amin bigit mga DJs nila kag.
7: Wala sang konkreto nga sabat.
8: Wala sang katumbas nga rason kun naka X.
7: Simply,
3: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, gid how?
9: Timo!
1: XFM 103.9.
10: Extra service.
11: Extra service with James King.

0: Μουσικά. Ιστορία. Ιστορία.
1: Ανώ. Παρίνι.
0: Ατύπαπα.
2: Extra service.
3: Extra service. With James King.
4: With James King.
3: Sa XFM.
5: Yahoo, mga katropabilan pa, mulan sa Agosto, para sa atin nga extra special. Ako na, balita special, mga katropa. Yari ay, di ba gusto mong, sila nila, tigkiliwi, puraot na tigkiliwi. May nagapati, may araman sa wala nagapati, mga katropa. I'm sure, ang nagdaog sa, ano, ang nagdaog sa loto, wala gitya nagapati sa kinatawag na tigkiliwi. Kon mo na. So kung para sa inya wala sang tigiliwi kay man milyonaryo. Diri sa Negros mga katropa no sa petsa kahapon, petsa 3 sa bulan sa Agosto mga katropa. Isa may isa nagdaog no sang 15 million pesos. My goodness. To mahimatay ko. Napakaswerte mo naman. Bulan pa naman sa Agosto, I'm sure madamo mapalapit sa imo kag buligan mo sila. Taga din ka ganyan ang number mo. Pwede ka makita. Hindi na siya makilala pero taga Negros siya katropa. Taga Negros, Occidental, ang loan better mga katropa. Nagdaog sang 15 milyones pesos sa 645 Megaloto draw kahapon, August 3 mga katropa. No? O, direct sa Negros Occidental, sigurado nga tuman nga ay, ang kalipay ya. Nasa batang madugay na niya nga ginapamangkot nga pura out kid man bala o kunti giliw ang bulan sa Agosto. Kay man, siyang nagdaog sa 15 million pesos sa jackpot prize. No? Ang bilang loan better matapos niya, napaktan, nakuha niya ang winning numbers, winning combinations nga 27, 29, 34, 08, 32, 36. Basi, may aramang kamagamang may nagdog na, okay na. Nanago na. Nanago na to yan, mga katropa. No? Well, ang draw na tigayon sa kagabi lang, mga katropa. Kagabi, no? Ini sa base sa Philippine Charity Sweepstakes Office. No? So, na baka lang winning ticket ka, no? Sa isa ka loto outlets. Si Diri sa Negros Occidental. Why ko kabalo ko sa din? Hindi ko makapanugin sa inyo kay while mako kabalo ko sa din, mga katropa. Wala mako plano. Pero kaswerte sa iya, bulan pa naman sa Agosto. No? Nagligad ka bulan naman mga katropa, nadagan man na masobra, ay na, daku pag yun nadagan nyo, 97 million pesos nga jackpot price sa 645. No? Samtang, sumbong niya, wala naman sa yung nakadog sa Grand Lotto, 655 Grand Lotto, 110 million pesos, my goodness! Kinaya, no? Ang iba niya ginasagod. Ang iba naman niya sa nagdaog sa ano sa mga flood control sila gid yang ginsagod sa mga pondo sa flood control. Hindi sila ang nagsagot sa number, sila ang ginsagot sa flood control. Ay nako, my goodness, ang Pilipinas naman, no? Congratulations, tagadin ka man, nga nagdog sa 645 winning combination. Winner ka sang 15 million pesos. May tax ba na? Pila na lang bilin sa iya. Wow, subong palang gunong, hindi na siya katulog. Hindi siya kabalo kung sinong sugira niya. Hindi siya kabalo kung anong plano niya. Anong imuha niya sa 15 million pesos? Eddie, wow! Napaka-special naman nila nga. Hindi nga bulan naman sa Augusto sa imo. Loan better sa Negros Occidental. Katropa, 721, ang iningabahin sa aton nga programa, ang ginadulong sa inyo, mga katropa, sang Sestapain. Kahit anong pain, mag-Sestapain. Huwag lang pain sa bulsa, wala bulong. Aming bulongin, aming bulongin ay pagpanikasog. Magbaka-baka, mga katropa. Well, kita sa Gyapon. Of the night, kita sa Gyapon, sinigagabi. Dali lang kay wala pa ko song, din nagkanto na paanas ang akon nga song, mga katropa. Then again, i-remind ko lang, come on, this could play yung song, no? Ang aton nga Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Mag-entra para magdaog sa weekly draw, song 3,000.

0: Mga katropa, exciting!
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
2: Extra service.
1: Extra service with James King.
0: Mga katropa, exciting.

0: Exciting, bro!
1: Sutton Plus Gold, mas pinalakas!
2: I'm retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Sutton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Sutton Plus Gold! Sutton Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sutton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kakareply ng customers, okay lang ang natakot.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
6: Historia eh! Lainit pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig o pang long-lasting.
6: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
7: Wala o halagid ka preoy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sara sa aking kapitan ni Lilo.
12: Sa ako call center agent.
11: Permigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
12: Ibaligay-epekto siya ako sa Sister Pain.
11: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
8: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sang kanami kag benepisyo sa paggamit sang Sutton Gold Coffee Mix.
15: Makatupa, may bag-o na nga Sutton Gold Coffee. May gluten na kag collagen. Impamasko kag Miss Kim panamit pagi na nga pagwapa pa. Mag Sutton Gold Coffee ka na. Look younger na, shalti ka pa. Ano pa ang ginahulat nyo? Mag Sutton Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag inumon mong ini na coffee na bago subong sa Sutton Gold. Mas manamit, napabasko, napagwapa, look younger. Mag Sutton Gold Coffee ka na.
14: Sutton Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Sutton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
16: Mga katrupa, exciting!

0: mga tropa, madamog gin ka salamat sa inyo pag-upod sa aton nga programa sinig ang gabi, kada gabi ang aton nga extra service. Kapun si katropa ang James King, Manong James. Salamat, hindi makalipad para sa ikayong lawas, para happy and long life. Alungan, mag-aton lawas, panglawason, proper diet, exercise, and of course, dako ang bulig. Aside from sa may mga edad na, may mga maintenance, dako pagidang may bulig kung may ara ka mo. Food supplement. Food supplement sa Guest to Health. Mga produkto nga makabulig, damong beneficyo para sa inyo. Damo na nagpamatay. Katropa, ang aton nga Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule. And of course, ang aton nga Vision X Plus, ang Turbo Dietary Supplement, ang ating mga kape, ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix, kagang Santon Gold Coffee Mix. Hindi available tayo sa mga butika sa inyong lugar, especially sa ating Yes to Health Store. Ang ating nga Sense the Pain, kag Santon Plus Herbal Oil. And of course, ang Santon Herbal Soap, kag Clear Skin. Basta makita mag-updanayin, tropa. Pero sa para sa mga dugang pang mga detalye o kung dugang pang balita ng impormasyon, lagon ka mo sa, ano, sa aton Facebook page, katropa. Sa paki-like, paki-share man, invite ang mga friends yung mga katropa. No? Follow sa mga wala pa nakafollow. Ang aton nga Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Salamat ka madamo! Ini ang 103.9 XFM Bacolod para sa programang Extra Service. Ako si
1: Extra Service. Extra Service with James King.
2: XFM.

0: sa inyo.
1: On air and online.
0: XFM Network Philippines.
1: Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
2: Yes, to help!
3: The Secrets of Health.
4: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini Dokleo.
5: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
4: Okay.
5: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, tag sa aton sunod nga panimalay.
3: The Secrets of Health.
4: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta Dokleo nga way sang instant solution.
5: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
4: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang na sa guwa mo. Dini mo blame chin yan, or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid nga
5: budlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho. Kasi diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman ta gid indi mo man nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalbal sang iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
6: Santhon Plus Gold.
5: Ang Santhon Gold capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress challenges nga hindi kita mag-react daso-daso kundi mabulo balanse ta anay makapulo pa minsar ta anay makarelax ta.
3: The Secret of Health.
5: Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton siringa brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton siringa part sa brain, irritated kita, madali kita mag-react.
4: Short-tempered ikaw.
5: Yes, so.
6: Santhon Plus Gold.
5: Ang isa pa gid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sa Santhon Gold. Mayara sa neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton siringa nerve. Ng isa sa problema once nga mag-weak na karon, ti ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
3: The Secret of Health.

0: para nga masigurado pagit magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sining immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secrets of health.
2: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape. Dapat nga kung magkape kita, siguraduhon tang kape ta, may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen, kag may glutathione.
0: Kagara ya, may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa ginatawag benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag inom kape eh ara dang Santon Gold Coffee Mix again may collagen kag may glutathione toling glutathione isa dira sang inahimo ya gina detox ang aton lawas sa nagulayo na pagwa ya ang mga toxins that nagadulot if not kun magsupport ina hindi dayo na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangape magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka mag-yapon. Pwede ganis sa diabetic sa hindi pa.

0: bibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: Vision X Plus?
3: Check!
1: Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
3: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
7: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
7: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad na kong pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita nga mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist,
8: consult your doctor.
10: Sa mga butika.
8: Samphone Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Rodel sa ang tabuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix tungod sa ingredient sininga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
8: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
12: X FM.
13: This is D-Rope. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
14: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
15: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
16: Come on, guys. Centro. Come sa bullseye.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyo magkaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimok sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: SFM!

0: kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Inanyang music ah.
0: Nga, XFM kid.
1: Ay,
3: wala ka lang music magkatapos bukta ko. Blah, may harap kayo sa mga balita. Blah, so, amin, pagkita mga DJs nila.
4: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
5: Tipo!
4: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Ang ganang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: X. XFM.
3: FM.

0: para sa XFM.
1: And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: rin sa ka-service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sista Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga bukika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga tulika. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
2: Po si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: Yari naman kami sa inyong mga talinga. Kita yes. ang mag kinuotay sa alas 12 sa tungang gabi.
1: Magbighala na
0: eh. Ini ang programa nga
1: Phone Pal.
0: Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bighala na tamsi pa.
0: Live na kita mabatian via satellite sa tanan nga XFM radio station sa NIR Kagpanay Island sa Iloilo. XFM Radio Patrol 100.7 upod na ang ato na broadcast tech nga si Katropang
1: Alex
0: Jan Ray. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with Katropang
1: Charmaine
0: Noel. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with Katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with Katropang
1: Kuya J.
0: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9, upunta si Katropang
1: Chris
0: Chief Junel. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with Katropang
1: siyempre, si Papa Rodel.
0: Correct. Sa Canlaon, XFM 101.7 with Katropang
1: Baby Ron
0: Shooty Boy.
1: Nagpabalo-balo ka man bala
0: with a big loy-loy. Sa San Carlos, XFM 98.9 with Katropang
1: Supremo
0: Banani.
1: Banani Tandang Sora.
0: Wrong, Suprema. Sa Sagay, mabatian kita sa inyong mga radyo 87.5. Makitaan kita kung mabatian man sa telebisyon sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29 via Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, Kag, Escalante. Wala na kong minirapatan.
1: Waray na.
0: Pilay mo sala.
1: Sakon sala. Sakon dako. Dako nga
0: sala. Sa mga gusto magpasakop sa phone ball programa, dial nyo XFM call and text line.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Ang phone pala programa, ginadulong na sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
1: tindog-tindog pa.

0: Anthem Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. XFM Vision Next, marami na ang natulungan.
2: Maghihisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
1: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Xanthan Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: Hindi kayo kalabot, ha? Hindi katusingaw sa ginawa mo, ha? Balik lang sa phone. Follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Sa Katropang Dolphy lang ka.
0: Pwede na ka mukha pang api. Biscan Gabi. Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen. Sa magusto magwapa-gwapo, mga kape ka na. Healthy ka pa!
1: Kag-arap magigang isa ka kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Stay sharp and energized with Premium D3 Coffee Mix.
0: Mahal ka mo sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mayong gabi kay Femi Abitan, Romel Hinovia. Mayong gabi man kay Angel Gerald, Aileen Antopina, Valdez, Febrero 25, John Mark Barbo, Pilais Lani, nga taga Old Sagay, Ronel Caray, Santiago Jared, and kay Helen Canero from Antique.
1: Good evening man kay Alma Tutanes, and of course, hello and good evening sa mga Navales family, labi na gin sa kay Melanie, kay Ninette, and Vicente.
0: Ibabaw-babaw imo microphone para hindi ka magduko. Gulang-gulang na sa imo, daw wala kang idea kagi proper training. Amo na nga may ara sing balikawang ang aton nga mic boom. Kaya para pwede mo na siya ipataas. Hindi ka magamunaw, kay naanad ka lang sa duko, pero may gamunaw. Gahulat ka na lang kuwaan ni Mulo, kagi pa mo amunaw. May pagka-alpotres kayo dyan, Megan.
1: Yes.
0: Tawag na ka mo, XFM call and text line kung gusto nyo mag-intra.
1: Sir, 912-0076-793.
0: Isa pa, hinahinaya ko no.
1: 0912-0076-793.
0: And pwede mga mo katawag sa Globe, 0915-8311-431. The what? 0915-8311-431. May pamangkot ko sa imo.
1: Yes.
0: Tao ka ba?
1: May sugpon pagid na wala.
0: Wala na.
1: Sigurado ka?
0: Yes.
1: Oh, sige.
0: Tao ka ba?
1: Siyempre.
0: Anong klaseng tao?
1: Bakla.
0: Saan tawag doon?
1: Ha?
0: Anong tawag doon?
1: Di bakla.
0: No.
1: Ano?
0: Baklang tao.
1: Oh, correct.
0: Sa mga naga-birthday today, happy happy birthday. Buwas hindi nyo na birthday.
1: Pwede pa rin.
0: Nga man.
1: Every day is your birthday.
0: Are you sure?
1: Yes, you grow every day.
0: Uwe.
1: Oh.
0: Hindi ko nag-grow ka nga, wala nagtaas ha.
1: Wala ka rin taas ninyo, mulak ako pa. Naga, ano na ginasa? Milkmaid na ginasa.
0: Nga nga 4'11 lang Japon height mo.
1: Ay, sige lang bala.
0: 4'11 nga gin man, no?
1: At least naging 5.
0: But, ha? 5 flat?
1: Oo.
0: Flat?
1: Oo.
0: Bunubo ba? Si ano na lang naihan na bilhin sa imo kung mag 5 flat height mo?
1: Ha?
0: Ano na bilhin sa imo?
1: Matihin eh.
0: Ah, hindi. Kaya naga-heels ka gali.
1: Oh, yes. Oh,
0: diba? So, naga-additional sa imong height, mga pila ka inch?
1: Mga 2?
0: But 2?
1: Di pila mang gali.
0: Tubo, guro.
1: Hindi na bang suli ang tubo, ha?
0: Ah, ara na kay ara na sa first reading ang ano
1: ang
0: ginaistoryahan subong nga panyempo ang ginatawag nga BSKE. Oh, ara na sa una nga hagna sa mga mamalidha nga ipospon ang palaboton nga barangay and SK election. Pabor ka hindi?
1: Hindi.
0: Naman.
1: Nakwarta. Nukang ka, nang istorya. Hindi, akay nga Time for us to change naman ang sang dapat nga islan, hindi bala?
0: Hindi. Kay may araman mga reason kung nga nga hindi pagdayo nun. Una, isa ka gastoso man nga election ang maabot kay ti syempre may ipreparar ina ang COMELEC pila ka bilyon na naman nga pundo ang pagwaon. Ikaduwa sa Gyapon nagapangatubang man kita sa Gyapon sang krisis kay wala ta kabalo basi sunod nga mga sinimana. Amo na gani nagalapta bala subong sa news feed nga may laway kuno nga balita para sa Pilipinas
1: nga
0: Laway nga balita, pero sa akon matyagan ha, laway nga balita tungod nga mas masaka, pagid nga masaka ang presyo sang gasolina kay tungod nga ang giyera between United States kag sa ano to ganila kontra gani atong sa Strait of Hormuz gani
1: sa Iran.
0: Oh, sa Iran daw long term na daw ay nagidiya sing kalinungan ni
1: kag ano eh bantayan taman nga ano sila sa Pilipinas kay ti syempre kun ipadayon nila ang barangay election, maano naman matabunan naman ang impeachment.
0: Ah, hindi ah. Masigisigi na lang ang impeachment sa matapos. Ito na suguran na naiya.
1: Oh, kung sa bagay.
0: Hindi ang impeachment matabunan. Matabunan kung sino to ang nangkaw-kaw sa
1: nan, isa pa gid na
0: sa mali-malita nga kwarta kag pundos ang gobyerno.
1: Tagaan ka wala.
0: Ha?
1: Tagaan ka wala.
0: Ito sa totoo, naman lang ganit ko bala.
1: Oo. Attache case pa.
0: Pero ang unod sa attache case na nakuha ko. Ay, ang iyak ang mga honey na bala.
1: Honey nga?
0: Ang mga putsukan na gani, nga nag-producing honey. Kita mo nang daw, iya nga daw, ano?
1: Balay-balay.
0: Balay-balay. Ang munang unod.
1: May pagani, kami honey, imo.
0: Ang imo niya, ano haw?
1: Brakag panty.
0: May buslot sa to nga, wala.
1: Correct.
0: May buslot, good man.
1: Oo.
0: Ha, tuon. Ano mga ano, kadakong buho, ipakita ko sa camera, mga ano, kadakong buho, be? Ay, hala, daw para sa pareha sa akon.
1: Hindi mo kiling, no? Konsiderasyon?
0: Ang buho pala, ya?
1: Oo, ah.
0: Hindi para sa pareha. Hindi, nga ang abi, nga, ang pantik, agbrief, nagkakabuho, bisan wala ginabuhuan.
1: Ha?
0: Nga, may buho.
1: Ang iba niya ginahungod ng ganyan ibang
0: hindi ah, lagpat.
1: Ano?
0: Lain-lain niya, may green-minded.
1: Kaya ano mang gali?
0: Hindi, kakabuho na siya tungod sa mga ginagamit niyo nga mga ano, nga mga pampaputi na bala. Ganipis ang tela.
1: Ah, muna siya gali.
0: Oo. Pero natingala ka nga aga, Sir Cole. Ha? Sabat na, hindi ko magalaw eh. Isabat ka na yan, diya kadlaw, isabat sa ako. Nga, tingala nga circle ka dyan buho.
1: Ay, ikaw na yung sabat.
0: Nasiga na bala. Ikaw yan malang tigulang sa itong ato. Ang kinanglang ko yung imo yung opinion.
1: Makamit lang ba ko kung sa India mo?
0: Hindi ah. Ako lang yung ma-untat sa iyo. Ako lang yung makat off sa imo.
1: Hindi na.
0: Sige na bala. Nga ang kakatingala ka nga circle kundi yung ano, korte kung mabuho siya, mabuslot.
1: Ano mang gali ang korte isang buslot? May square ba lang ang buslot? O, say mo be?
0: Nga, agani.
1: Amo na gani ka circle, gani ang buslot.
0: O, nga gadako diba? Pagid ko, no? Nga gadako pagid ang buho.
1: Depende na sa size, ha?
0: Nami manabi yung kisa kung may buho.
1: Correct.
0: Tapos yung napalapos mo lang rikta.
1: Mm-mm.
0: Oh, wala na, kakas-kakas.
1: Oo eh.
0: Rikta-rikta na lang.
1: May ala ko gani kilala sa unang ginahungod kita yung gisian.
0: Ah, para?
1: Para idasok na lang.
0: Ginanglan ka na gadya itumba dugay kung naging na yung plano nga ipatumba ka na lang
1: gadya. Nga man.
0: Damo-damo ka na gadya na balaan sa sininga kalibutan. Good man.
1: Ay, sabong at simpo.
0: No.
1: Pati lalaki ka tibak na. Mahal na sabong.
0: Hindi ah, wala naging gani ka brief gani.
1: Nga, kung sa bagay, ang iban.
0: Yung isa katalaka man abi magsuksok-suksok pa kayo do nagadinobli mo pa ganin na ton sa lawas.
1: Kung wala ka bla brief.
0: Oo.
1: Gawiyog mo lang to.
0: Ay, natry mo na.
1: Ha?
0: Nga wala ka nag-brief.
1: Kadumdum ka to na nagpa-bonista kita.
0: Oo.
1: Nalipat na ako tong brief ko.
0: Ah, tuon.
1: Oo, may nagali kay guto
0: ka. Pero daw wala ka man lang yan, no? Kaya wala man ka bukul.
1: Ha?
0: Wala ka bukul. Laging pakakas mo.
1: Wala man nga sa inyo laging kakas.
0: Gamay lang yun siya.
1: Daw yag, yag, yag, yag, amala nga gadir gid kuya magbikini.
0: Ambo magbikini, bikini na ya bikini man.
1: Bikini na mo.
0: Ano naman bikini man, ganon.
1: Ganon.
0: Oy, daya lang ka muna. Di ko muna sakit ka pinamati.
1: Kapugid.
0: Naglalabay-labay na niya, Monsor. Yadi, intra na ka mo. Tawag na ka mo sa XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. I-ano ko lang gali, i-patch ko lang na gali among mga number kaya damo ka pinamangkot kung anong number daw. Pero in the meantime, pwede ka muka comment anay siyang number nyo kaya ako lang yan ang madayal, ha? Ako lang madayal kaya may pangtawag kami sa mong...
1: Yes, amang granon kami amo.
0: Nakapaload kami kagina, ha? Ay, dali lang yun. Sa mga taga, Barangay Alice Bacolod, mayong gabi. Ari na, may color. Nakita mga katropa. Ang ila, abi, kay Basa Malingaw sila yagani. Basa mamati Malingaw sila yagani. Mamati na lang yun ang sila yagani. Hindi lang kita na yakapilit sa ila. Kay ang gusto sumus ng tao, ngarang Malingaw sila bla. Kay sa pagkadabudambos yung problema. May problema sulod pa ni Malay. Problema sa pinamilya. Pati sa aton nga.
1: Ubra eh.
0: Ubra, may problema man. Asa sa pagkadamudamong ang problema ambot sa inyo da. Basta kamo na lang ginaya kabalo ang magdala sina para hindi ko madalman. Line number one, good evening.
2: Intro, good evening.
0: Good evening. Sino ni?
2: Ang pamboy ng amigo, Troy.
0: Si?
2: Ang pamboy ng amigo sa Project Tom.
0: Are, may update na din sa pamboy nga sa Bacolod. Te ano na balita? Dami nag-text sa tumbal mo.
2: Nag-text ka nito, galing lalaki man, mais panahay kami.
0: Ay, lalaki? Anong in-text ng lalaki sa iyo mo, anong bal na?
2: Mga ipag sa akong text ni Troy, nga ang mag-text sa akong siya malang.
0: Oh. May harap lang sa mong tuod lalaki yung nagpakunukuno oh, lalaki.
1: Bakal nga lalaki.
0: Oh, pero una pa sa galit talikod sa iyo mo.
1: Oo oh, eh.
0: Sino nga lang na kuno?
2: Si Patricia.
0: Ay, nalipat ko na paghambal. Amo ginatani dapat i-mention kung hindi mo pag-i-entertain si Patricia.
1: Javier?
0: Kabalo na ko kung sino ito nagpakunukuno. Abot sa Marcos, sino ginadaan ko?
1: Ako naman niya ito doon. Alam ko na ako lang isagi sa kalibutan.
0: Hindi na. Mati, i-familiarize ko na yung voice yung daw mo. Nakatawganay ka mo, context lang.
2: Nakatext ko na yung daw kang huwag ginapasaya. Try yun ang
0: bata. Ate, confirm yun siya, Gidman. Kay kung may sorry, sa sa'yo mo, maabot sa mga Japon niya, tingo, bisyan iya, palain lainon.
1: Ay, kundi ako, ang kundi lang ganyan ako.
0: Ikaw si Patricia, di ba?
1: Ang butya ay. Kasang, ang ako niya, pimingagin na dalaya ang ngalan niya, Nanette Antequera.

0: voy.
1: Ah, ah, con la mona caquica.
0: Siempre.
1: Las veces, las veces.
0: Ah.
1: Y las veces.
0: Contando un rayón. One night stand lang.
2: Eh, ano ang imo nga ano? Anong huni mo pa sang aton na?
0: Siyempre ano pa ba yung huni nga ino nga parehas na nga di ako sa babae ng lalaki.
2: Sige lang bala, pabati ako bala kay base kung tisingan taman ko. Na, pabati ako kami ha.
0: On early adult, hindi niya
3: eh. Ay, wala man. Wala, wala, wala, wala man sa pamati. Pamati ah. Ay,
2: may pamati. Oo.
0: Ah. Ano sige? Ano sa pamati sa radyo? Ano sa uwid pa luwas?
2: Wala.
3: Oo
2: nga, hindi ganit nga viewer, zero pa.
3: Oo, zero pa ganit. Mm-hmm. Tapos saka may kabalo kung may kapamati. Kung wala, ganyan may kapamati ha. Sige na.
0: Damula mo na yung pamati sa amo niya, Troy.
3: Wala ganit.
2: Sige na bala. Dek, aman bala.
3: Ano Gcash mo?
0: Hindi
3: sa bala. Mayo mo na gani, hindi mabuhin ang komisyon ni Dolphy, no?
2: Correct, iya.
3: Pilang edad sa babae ang pangita mo?
0: 29 to 32 years old.
3: Tani, may babae, nagit bala. Kaya para malipay kami, abi ganin na mo to last time.
2: Babae, nagit.
3: May mamanuya na ta, Dol.
2: Gani.
3: Galing kay na purunada, purunada pa kay amano patalang man tong uyab. Oo, napurunada pa. Te, sa imo, guro, basi matigayon. Tani, sa Cadiz ka mapakasal o kung sa lugar sa babae nga makilala mo?
0: Ang dipindi, Troy, kung din ang gusto niya, Troy. Di siya sa katedral sa Troy.
2: Sa diin yung katedral?
3: Dara, sa may ano, di na kay Idol, ang katedral kay Idol, sa may disenyos ko lang sa una si Joseph, no? Sa Tubang. Rayas ng Riverside, sa Uloonhan.
2: Redemptorist na iya.
3: Ah, Redemptorist na. Oh. Sa diin ang katedral?
2: Dara, sa may plaza, eh.
3: Ayo, tama. Sa may, sa may sa Bacolod City Public Plaza. Sorry. Sa may LCC.
2: Na LCC.
3: LCC. Oh. Ah, tira mo siya. Hala, ano na dabala solim? Ginadabala katama nga pagkasimbahan, no? Mm-hmm. Pagkatapos, ah, dali lang kita, ma-aside. Dali lang kami yung Dolphy, ha? Solim katama, kaya nakasulod ko da, Dolph. Tapos may ara ko da, nakita nga daw may ara, hydrocephalus bala nga bata. Aran, dyan po na sa subungan ng dugatulog yung siya bala. Tapos, gado, dala na lang pang limos.
2: Ay, nang sa kilid.
3: Oo, sa kilid. Arang pa siya, no? Diba? Kita mo.
2: Ito, arang pa lang.
3: Diba?
2: Gabaliga kandila.
3: So, dira ka mapakasal. Tahom-tahom. Ginadaya kung dira ka kaslo. Oo. Pero...
0: Tam-tahom bagi ito rin kung may arang mapakasal, bro, eh.
3: Ang pamangkot kung may mapakasal sa imo.
2: Tamo, pagid na.
3: So, may arang gano. Dali lang yun. Sa imo ba opinion sa sininga panahon? Uso pa ng kasal?
0: Duhay naman, Troy. O, susubong si Troy. Asal
3: na lang, no? Libi na lang, correct. No? Pero, ang ginapauso subong, kahit siyempre, do, ang sa dalianay bala nga, ano, nga approach ang aton nga, ano, nga inuras.
0: Asal.
3: Oo. Ang dasigay, bla, fast-facing bala nga pag-approach sang adlaw-adlaw naton nga pagpangabuhi, ang mas pinakakinanglanon subong bala, kinanglan ginilang may ara sing Sinomar.
0: Sinomar, Troy, gawad yung nagabang rin sa kulo.
3: Nakagawad ka na, Sinomar?
0: Kung makakita ko sa mga head, Troy, makagawad kita si Sinomar, Troy.
3: Na. Babae kag lalaki kinanglan may ara gid Sinomar. Mm-hmm. Kay para PUI gid bala nga wala sing butiganay, di ba, Dol?
2: Mo na sangyo tawag ka. Ano eh?
3: Ang swerte mo lang, Dol, sa edad mo nga 63 kung makakuha ka Sinomar nga ginpakaslan ka sang isa ka afam.
2: Kun sa bagay.
3: Ang nasala bala ang ano ang LGU pag encode. Mm.
2: Tiyan mo na ganyan, ano niya tawag nga Sinomar Yusip.
3: Hindi siya sa Sinomar Yusip, na Sinomar Yusip.
2: Sinomar Yusip.
3: Oh, sige ah, 29 up, single ma'am, okay lang?
0: Okay lang tayo, basta taga organic lang tayo, lapit lang, pwede lang mamikap na dahil.
3: Biskan Bakulod ni, improve na lang ang Bakulod, kagang kabankalan ng area.
2: Kadamo na sa Bakulod.
3: May Kanlaon pa ta, may San Carlos.
2: May Dumaguete pa gani.

0: Ang
1: makaon air lang na sige ha. Hindi ka naman pagbuyan kung wala may text sa imo ha. Wala sing notification nga message. Bala nga nag-hi na sa imo ha. Ano number mo?
0: 09 66 66 05 05 36 36 8 8 9 0.
1: Oh, isa pa hinahinaya, hinahinaya para makuha nila. 09 09 26 05 36 8 9 0. Oh, isa na lang. Patricia, si Patricia pa to nag-text sa imo ara isa pa gyud para klaruhon ta ni.
0: 09 66 05 36 8 0.
1: Oo.
2: O te sige ah.
1: Hindi mo pa dai lang. Hindi mo pag-i-entertain ang ngalan ng Imelda.
0: Imelda. Imelda kung gabi, Imelda kung
3: gabi. Si Emilio.
1: Bala niya kay Kagi na sa pangagi mo, no? Ano to request mo?
0: Pag ano, try, pag ano, pag nandito lang ako.
1: Pag nandito lang ako, sino kanta naman?
3: Nandito lang, nandito ako lang, Goro.
0: Nandito lang ako, Greg.
1: Nandito, si Rob Daniel o kung si Ogie Alcacid?
0: Rob Daniel.
1: Ah, sige ah. Lamat. Bye. Okay. Sa mga ma-intrada ah, number namon, i-save nyo na nga dahil para sa pagbalik namon, maka-join ka mo dahil yun.
3: 09 09 12 00 76 793
1: and 09 15 8 3 1 1 4 3 1. 09 15 8 3 1 1 4 3 1. Mayang gabi anay kay Rosa Lee Villarama Bonbon Acosta. Nagapamati kami diri sa XFM Bacolod. Alan Habiliana, Capiz Adventurous Vlogs, Bing Bing Talidong, and Dios Mayo Marimar.
3: Kag mayang gabi man sa kay Carmela Hoxing. Ang ginakan, ang tatubasang una sa Batsoy.
1: Then?
3: Sa tupasang St. Therese.
1: Ah, sa sulod?
3: Ato ba lang sa una?
1: Nalipat na ko. 10 minutes after 10 o'clock, babalik pa ang phone. Palopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
1: Ng XFM, Katropa mo.
3: Exciting!

0: mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Center Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Center Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo pagkaan. Center Plus Herbal Oil.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sunzone Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Sunzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sunzone Coffee Mix. Mmm, sarap!
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa Eskwilahan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang yakotis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kotis. Kagmanami ang inyong pamatya.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Nakakapi ka na.
3: Nagagwapo ka pa.
5: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.

0: Alas 10:30, nagapamati kamo sa XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Ginadulong na sa inyo ang phone pa lang ang programa sa Vision X Plus para sa masanag kag healthy nga pananawan. Tumarga mo sa Vision X Plus.
1: Kara man ang Santon Gold Herbal Tea. Himo sa malunggay. Tumeri kag cinnamon bark na tumanggid ka namit.
0: Bakal ka mo.
1: Available na di.
0: Ngay ikaw pa yung mamba na available na diari sa akon ang mabakal sa Mercury. So, nasubrahan ka naman sa iyong vitamins, ha? Mabakal sa Mercury Drugstore, Southstar Drug, TJP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Available sa diin? Dire, available dire?
1: Oo eh.
0: Sa aton lang
1: sa
0: na available.
1: Sa ano eh?
0: Sa bilog nga.
1: Nga Pilipina.
0: Palusot pa siya. Pero mamaya sa available dere sa XFM sa Gay Studio.
1: Sa second floor. Sa Milisa building. Hindi ko na lang gani. Kahit eh, malamang ko nga nationwide.
0: Diba?
1: Nationwide.
0: Nationwide.
1: Nationwide lang.
0: Ay, hindi ko magkalipat. Merkules na ta, Subong.
1: Oh, yes.
0: Ha?
1: Ay, hindi pa. Martes pa lang.
0: Masakay mo sa dayan. Uy, dali lang yun. 8,000 pesos sa Biyernes. Bandayan nyo kung sino madaog, ha? Sa back-to-back naton nga papromo sa radyo. Santon and XFM, libu-libong papremyo. 3,000 na dali nyo madaogan every Friday. Baka lang kamo sa mga Yesol products. Pareho sang 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo lang sa white envelope ang inyong mga entries kag sulatan sang iyo kompleto nga pangalan, address, contact number kag pirmahan kag ihulog sa mga official drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay Island. 3,000 pesos every week kag nagaulat sa inyo ang 50,000, 30,000, 20,000 kag 5,000 pesos nga cash. Pulo na kabilog ang makadaog sina sa grand draw na ina iya. Pero in the meantime, 3,000 kita kada Friday madaogan nyo. Kag ang bag-o na munsubong mga katropa nga promo ang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo. Ang first week lidro maumpisa naman sa Friday, which is kung magabutan man nga lang nyo, madaog ka mo sing 5,000 pesos nga cash. O, di ba?
1: Ano pa naman?
0: Every Friday, 8,000 pesos will be given away.
1: Diyan pala kamuya kabati si Naiman. Dari lang.
0: Di ba? O, ara na gali. Gindugangan na namon. Para hindi ka malipat sa managalantap sa FB Live, ara ng XFM call and text line. Amo na, sa Smart
1: 0912-0076-7939.
0: Na flash na namon sa amon nga ano, ha, sa amon nga mga TV screen. Globe 0915. Pilian nyo lang da kay T. Tanan nga mga telco. Subong may mga unlicol naman sa tanan nga networks. Sa Globe 0915-8311. Ay, 434 man akong ibutang. Salagi ko ba? 431 na daw. 434
1: na daw. Wala kasi. Kasi na number yung natag mo.
0: Dali lang. Dali lang i-edit ko. Ano yung 431 na dagali, guys. Sorry guys, ha. Arera. Ma-edit ko muna na dahil na. Kaya ako muna nag-operate siya na. Ara na. 0915-8311-431. Oh. Okay na. Clarex na siya. Wala na sing ano. Wala na sing tawag sinigani. Sing pagduda.
1: Clarita na na sa
0: Clarita na na siya. Sige, dahil lang. Islang taman ni nga ton nga ano. Islang tang color sang crawler na ton o brown. Ta sing ano.
1: Nga may mga flying object na diaman.
0: Dugina tiyangaw ka na sa bunggi. Ha? Naano ka nagi?
1: Ha?
0: Naano ka na nga?
1: Militahan lang ko, grubwa.
0: Ala, dahil lang yun, ha? O sige na. Oh, sige. Dial na. Atong number na namon. Kagarada sa inyo ang mga Facebook Live. Dahil lang. I-check ko na eh. Atong mga taglantaw, basi may gusto magpatawag, i-dial ta lang. Lee Fardigno, mayong gabi, bawari sila Japon, no? May ara kita mga 8,000 ka mga taglantaw. May
1: thank you so much.
0: May i-dial ko nga number from Antique. I hope nga masabat niya akong nga tawag. Kung mayo lang tani signal, makasulod ni siya. Kaya nagatag siya number, so meaning tawagan ta siya.
1: Mm-hmm.
0: Ara nagring. Ang iban pa na nga wala mga load. Ang iba naman niya nga may mga cellphone number, wala nila ginasabat kay abi nila ang nagapanawag.
1: Scammer?
0: Hindi, home credit. Madali lang. Mayong gabi.
1: Hello.
0: Hi Jared. Hi, kamusta Jared?
2: May gabi,
0: Toy. Gaulan, eh. Gaulan. Gaulan sa Antique, Subong?
2: Oo, pagdating ng ulan.
0: Ha?
2: Pagdating ng ulan, Toy.
0: Baskog ulan, da?
2: Oo, baskog.
0: Saan mo nula iahaw? Anong may ara sa inyo nga gainulan ka muda? Ati, ti okay man na gani nga gainulan kay para sa mga palay.
1: Kung sa bagay.
0: Sa mga pananom sa kaumahan, di ba? Galing kiti tig-ululan na giman subong
1: sa bagay.
0: Ano gani man nami, Jared, kung tig-ululan?
2: Ati, langinay ko na ano.
0: Ano?
2: May ingod ka?
0: May ara kay ginakupo-kupuan.
2: Okay.
0: Oh, namian ka man nga may ginakuot.
1: Ah, may ginakumos-kumos siya.
2: O, mga ganito eh. Ano lang yung tanda ko gani?
0: Ang ako niya, hindi ko iya sa kumos-kumos siya. Gusto ko lang iya sa piti-piti lang. Harap lang ginamaha mo na siya, Dolpo. Oo, oh, na ginamaha mo na nabalaw. Ano tawag siya na
1: ganyan? Pangayutong.
0: Tapos, mabatian mo, hindi na pagsigiya, kay Kangilo. Abi ko kung kalam na, diri hindi, mangilo na di siya.
1: Ah, tuod ka?
0: Oo, dilaan na lang. Bila na edad mo, Jared?
2: Patay?
0: Bila na edad mo?
2: 39.
0: Ah, may asawa ka sa una?
2: O, dati?
0: Oo, ano man, nagbulagay ka mo?
1: Nagbulagay?
2: Wala, yun na may bata na kami. Wala, yun na may bataan ko rin. Pero wala na dayunay.
1: Nga aman?
2: Okay, nagbura sa, ano, may hinda. Wala na sa, ano.
1: Nagubra sa di.
0: Pila na katuig ang nagligad?
2: Mm-hmm. Lawig na.
0: Lawig na? Mga pila katuig isip-isip mo?
2: Mga 5 years na yata.
0: Ah, 5 years na.
2: Oo.
0: Ti ang bata nyo diin na?
2: Oo, no, sila ko eh.
0: Ha?
2: Nakay nalay na. Dira mo sa patnungon na.
0: Ah, sa patnungon man lang ang bata mo. Ti kakit anay pa man ka mo?
2: Pero ang babae na ito na sa ibang lugar, Bicol.
0: Sa?
1: Sa Bicol.
2: Sa Bicol ang kamana.
0: Ah, nagpa-Bicol na. Pero di gagali ang taga-Antique sa taga-Bicol mag-amon yung istorya eh.
2: Oo.
0: Di mapasugot ka man nga mapaperdi ka sa taga-Bicol. Manamit ko rin taga Bicol kay kabalo mag Bicol kul.
1: Wala labot sina ang mga Bicolano na mahilig na sa kakahang.
0: Ah,
2: ano na? Ano na? Gusto nila yan kung maglaya takawan yung ano, hindi lang sawa na hindi lang ano ang kahang katumbal.
0: Tinga ikaw ya Jared, hindi ikaw ya makahangaw.
2: Ah, hindi kuya.
1: Ati Mayo, patuguro ang Bicol sang sa Bacol.
0: pero may bata ka mo ya gali.
2: Oo.
0: Bata, pila bilog bata nyo? Isa lang?
2: Oo.
0: Wala nyo naging dugangan?
2: Wala.
0: Oo. Nga aman?
2: Hindi na po nga ako. Ako ay ano man to?
0: Hindi timo kamaan guru magdugang ubra.
2: Ay, kabalo man eh.
0: Kabalo.
2: Kaso lang.
0: Oo.
2: So,
0: kaso lang.
2: Kaso lang babae para daag ba? Kung sa basketball para daog.
3: Ba? Pala dribble galit to?
2: Oo.
1: Hindi kong pati pala dribble.
3: Ah. Oh man.
1: Pati ka man na yan, Dol. Nga pala dribble.
3: Ha?
1: Oo.
3: Oh. Eh, sige be. Sampuli kami be kung pala dribble ka man. Oh, sige na.
1: Ano, bravo na subong sa Antique, Jared?
2: Ang garaga po sa, ano, sa Bispan.
1: Ah, sa fish pan. Ano ang imo da ang ginapang sagod nga isda? Ano nang
2: Why na bin ano na guba sa bagyo?
1: Ha?
3: Pero ano ginasagod yun sa una nga ano nga isda?
2: Lukon.
1: Ah, lukon.
2: Ah, lukon.
3: Okay, okay yun lang ang negosyo ay.
1: Mm-hmm. Te, uyab na lang gijagali kulang. Te, masarangan mo pa. Masarangan mo pa ayan ang pwersa sa uyab. Sa edad nga tantay. Pila to, 39?
3: Oo, 39.
2: Oo, hindi mo. May atang ko dahil, nantawala mo lang ako.
1: Hindi man ikaw ayhan ka po yun?
2: Oo, hindi man na.
1: Ah, sigurado ka?
2: Oo.
1: Hmm, si Dolphy gani, nakapuy na.
3: Te, singan.
1: Ginahulat niya na lang ang ano.
3: Ano?
1: Nahulat na lang kung ano na. Kung ano gid man ang desisyon sa iya eh
3: ang korte.
1: tisinga niya ko na dal.
3: Oh, tisinga tanga duwa.
1: Ara, sige bi.
3: Oh, tisige, start.
1: Oh. Bato ka.
3: Bato.
1: Bato.
3: Sige ah. Oh,
1: sige ah. Tisinga niyo ha.
3: Sige ah.
1: Manda ka hindi ka balo ha. Tampuyungon ka ginamo.
3: Gani. Di, sige na.
1: Ara.
3: Oh, sige ha. Ah, ilus-lus sana.
1: Ha?
3: Ha? Ang nasok-sok ya eh.
1: Ha? May ginasok-sok ka pagali, Jared?
3: Jared?
2: Oh?
3: Kublas ka na.
1: Ha?
3: Kublas ka na, hindi pa.
2: Hindi pa?
1: Napalta ka na, wala pa.
3: Sige na bala, pakapta lang ko. Ha?
2: Okay na.
3: Hindi agi diyan mapakapot siya. Misa lang nila planet na lang.
2: Hindi man.
3: O, pang-youtuman ko. Te, oh, sige na, arat na ha.
1: Bato.
3: Arat na, Jared.
2: Oo.
3: So, sige na, ano okay, pa? Okay. Kalam, hindi.
1: Okay.
3: Wala ka mang gariak.
1: Oo. Oh.
2: Kakalaman na.
3: Oh, sige. Namitan ka. Sige na.
1: Wala siya namitan. Naluod siya sa iba.
3: wala ka mga react, me.
1: Why?
3: Mapigaw.
1: Uyab lang iya, uyab.
3: Amo na gurong aging bulagan ka
1: man. Oh, sige na. Ano number mo, Jared?
2: Hara na, Troy.
1: Ah, number mo,
2: 09544.
1: Gason?
3: No,
1: hindi ka kalipat this number niya. Be, ako na lang malawag.
2: 0954-400-7995.
1: Oh, sulita. Ikaw naman sulit.
2: 0954-400-7995.
1: Te, hindi ka na mag-kiss kay Dolphy bago ka magtaliwan sa buong gabi.
2: Hindi mo na yung mag-kiss
1: ha. Sige, beko na, be. Gams, be. Baka namin. Liwat. Bawa.
3: Kundi hindi ka na virgin.
1: Jared, salamat. Mengab, Erika, siya mati ang tiki. Bye. 10:44, balik pa ang phone. Palabod niyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kakatropang Dolphy lang ka.
1: Nagkapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
3: Exciting!

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa

0: 4 minutes after 11 o'clock, final hour na sa programang Phone Follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting. Wow!
0: Ang ining programa ang nadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Gagi nadulong man sa ato ng Clear Skin Herbal Soap. Kutis artista na, kutis porcelana pa.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Caller, line number 2, good evening.
1: Hello.
2: Good evening.
0: Hi, sino ni?
2: Yapon Soy.
0: Si?
2: Banyapon.
0: Ah, banyapon pa lang nihimo? Ma-midnight snack na kami dugay-dugay.
1: Amo gadya eh.
0: Ngalan mo, Migo?
1: Hello?
2: Hello?
0: Oh, sino, ngalan mo, ngalan.
1: Oo, sino ni?
2: Jesse.
0: Taga din si Jesse?
2: Kandoni.
1: Uy, uy, ala, perte kalayo.
0: Ara ka na sa Kandoni, Subong?
2: Kandoni ko
0: mo. Ara ka da sa Kandoni, Subong? Sabi ko, ara ka sa Bacolod. Ha? Ang location mo sa Kandoni, Gidman?
1: Oo.
2: Taga Kandoni ko.
0: Sa diin ka gani, Subong ka panawag? Sa Kandoni, sa Bacolod, sa diin?
2: Kandoni gani mo.
0: Ah, sa Kandoni, Gid siya gali. Lulayo ba?
1: Oo.
0: Bation pa kami da?
2: Pwede ba?
0: Ha?
2: Oh.
0: Do kulang-kulang man.
1: Ano kay sugit si imuaw?
0: Nga bugtaw ka pa subong nga kapi. Anong imong ginaubrada subong?
2: Panyapon gani mo.
0: Panyapon pa lang. Nag-shot ka guro mong.
1: Amugid.
0: Daw wala man ipakatuan ang ato na istorya. Kaya daw ay ka man kasabat.
1: Ano makaon ka na lang o kung ma, ano ka pa may
0: are, ikra. Magpamangkot ko para kasabat sa ano, sundan mo?
2: Tinula.
0: Nga?
2: Manok eh, siyempre.
0: Bong?
1: Wow, sosyalan.
0: Bisaya o kung 45 days?
2: Bisaya.
0: Bong? Ha? Eh, sino na manok sa tupad balay nyo? Sa tupad balay? Sa tupad balay nyo, no, ang naglapaw sa kudal?
1: Mm-hmm. Sige, be. Pambala, sabi ko, ano pa, patiya kami ng Bisaya sa...
0: Sige, be.
1: O, be.
0: Paano mo balaan ang Bisaya ka manok ka Bisaya?
1: Ang bugid.
2: Taga mo kwet niya.
0: Ha?
2: Taga?
0: Paano mo balaan ang manok ka Bisaya?
2: Bisaya manok?
0: Oh, paano mo balaan?
1: Hmm?
0: Tulog na lang dala. Na, base ko nga. Wala man nagsangal ang pakpak sa Bisaya ang manok sa sungad mo.
1: Kaya ako masabat kung nga, ano, paano mo mabalaan yung Bisaya?
0: Oo, oh, ano?
1: Wala siya gati nagalog mo.
0: Mano si Jesse, sumunga gabi, no, bulig ni Troy ni Dolphy. Amot ah, tak, ano mo yung sorya?
1: Oo
0: ah. Line number 1, good evening.
1: Pati nakainom to.
0: Hello.
1: Ano mo yung gabi? Hello.
0: Aray, aray.
1: Aray, aray.
2: Hello.
0: Oo. Oh.
1: Sino ni?
2: Ano nga ba, dito to.
0: Si? Liwat ba, liwat ba? Hindi pa yung loudspeaker and cellphone nga lan. Si?
2: Joey po, Joey.
1: Joey. Taga-diin si Joey. Oh, taga-diin si Joey.
0: Ayan, but na. Ah, ano mo niya? Taga-diin ka, Joey.

0: Dito po ako sa ano, sa Kabangkalan.
1: Ah, nasa Kabangkalan. Mm-hmm. Anong ginagawa mo dyan? Taga Kabangkalan ka ba or dayo ka lang sa Kabangkalan?
0: Dayo lang po ako dito.
1: Pero taga saan ka? Saan ka galing? Planeta mo?
0: Taga Palawan.
1: Ah, taga Palawan. Bakit ka napadpad sa Kabangkalan?
0: Ay, bakasin ako dito sa ano, sa mga pinsan ko, ng mga Ilonggo.
2: Oh. Pero marunong ka rin mag-Ilonggo?
0: Kaunti lang po.
1: Kaunti lang. Ilan taon ka na, Joey?
0: Ano na to, 52.
1: 52. Hindi lata na 52 ka na. Parang bata mo pa. Ano bang trabaho mo?
0: Nag-alawan, pag-isba ako dahil sa kakontraksyon din. Ay dito, wala akong trabaho.
1: Kasi syempre, nagbakasyon ka nga eh. Nag-relax-relax ka dyan sa Kabangkalan. Ano na ba yung ano, tourist spots na nabisita mo sa Kabangkalan, napuntahan, nadayuhan?
0: Siguro po, hindi naman siya ako dito sabi naman pagkal talaga eh.
1: Ang layo ng sagot mo. Sabi ko, tanong ko, ano na ba yung ano pasyalan na napuntahan mo sa Kabangkalan? Simula nung dumating ka dyan.
0: Wala po, hindi ako nakagala-gala dito sa bayan ng ano, sa Kabangkalan.
1: Bakit hindi ka gumagala? Nagsashot ka lang ba?
0: Dito na ako sa mga piyuin ko.
1: So anong purpose na tumawag ka ngayong gabi? Magka-cash advance? Ano?
0: Ito, lagi ko rin sa bumati ka na lang.
1: Hindi namin masyadong intindihan yung salita mo eh. Sige, bumati ka na. Batiin mo yung mga ano pamilya mo dyan sa Kabangkalan. Go ahead.
0: May ano lang po ako, nangihintan na po ako ng number na ano, kasi naon po ako.
1: Ala, kanina pa tayo nag-uusap.
2: Kaya
1: hindi,
2: nga eh.
1: Hindi mo binanggit agad, tapos hindi kami makakaintindi sa ano, sa boses mo. Naka-loudspeaker ba cellphone mo?
0: Wala po.
1: Wala pa. O sige, ganyan na, ganyanin mo. So, naghahanap ka ng ano, ng kapare sa buhay, tama?
0: Kaya nga po, mahanap talaga ako eh.
1: Ano ba yung katangian ng isang babae na gustong-gustong makasama ni Joey na 52 years old from Palawan?
0: Ay, inami ko lang po yung babae na pwede inabas at pwede rin pang loob.
1: Ang hirap naman ng hinahanap mo. Lahat ng babae nakikinig ngayon dito, puro silang lahat sila sa labas. Mamumroblema ka talaga pag iluloob mo sila.
2: Correct.
1: O paano yan?
0: Ay, kailangan talaga ko. Pwede pang loob. Kaya siyempre, alangan ka man dyan ka sa labas pag
1: Hindi. Mali yung hinahanap mo. Dapat yung hinahanap mo sa isang babae, makinig ka. Dapat ang hinahanap mo sa isang babae, yung mapasukan at maputukan sa loob.
2: Malalabasan at pumasok sa loob.
1: Ano ba yan? Parang binabaliktad mo lang.
2: Yung ano?
1: Totoo yun. Maganda yun. Yung lalabasan at kaya, mapapasukan. Pasukan. Yun yung dapat mong hanapin. Hindi yung pwede ilabas at saka ibalik sa loob. Yung malalabasan talaga at mapasukan.
2: Pwede kaya, ipasok mo muna sa loob, saka mo nang ilabas.
1: Di ba? So, natuwa ka na ngayon.
0: Ay, siyempre.
1: So, wala kang asawa.
0: Wala.
1: Hindi mo din na try na makapag live in ganon.
0: Ay, di ba po?
1: Oh, so palitan mo talaga yung ano, sabihin mo on air na ang hinahanap ko sa babae, yung pwede pasukan at saka labasan. Ganon. Oh, sige, magpakilala ka ulit. Ako nga pala, yung pangalan, mula sa Palawan, yung edad. Then, naghanap ako ng babae. Na ilagay, ibanggit mo yung sabi ko ha, na pwedeng pasukan at saka malabasan. Ganon. Oh, nakuha mo? Oh, sige. Sige, take your time. Go ahead.
0: Okay. Ako po si Joe, sabiyon, umahanap ng babae na pwedeng labasan at pasukan.
1: Ganon! O, number! Number!
0: Hindi ko pa po kabisado yung number ko dahil ano, bagong gili ko to.
1: Parang inuuto mo na kami dito,
2: kaya
1: ha?
2: Kaya nga, eh.
1: Akala mo, hindi kami bumapatol ng taga-Palawan, ha? Bumapatol kaya kami. Kahit nga yung tarsier. Buhol pala yun.
0: Wala naman po akong... Yung tiyatawag ko po sa iyo, yan talaga yung number ko.
1: Ah, sige. Ito na, 0912-951-3873. Again, 0912. Huwag ka nga magulo muna. Binabanggit ko na yung pangalan mo. Sige ka dyan, okay po. O, makinig ka na lang muna dyan. 0912-951-3873. 0912-951-3873. Thank you for your time, Joey. And I hope na meron ka ng... makapare sa buhay mo na pwede mo talagang putukan.
2: Yes. Pwede mo talagang pasukan
1: at
2: lalabasan.
1: Putukan. Salamat, Joey. Bye!
0: Bye, po. Salamat, po.
1: 15 minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone pal. Upon yung si Katropang Troy Tisoy.
2: Kang si Katropang Dolphy Langka.
1: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
2: Exciting! Exciting!

0: ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Vision X Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.

0: It's 11:35, time to go. We'll be back tomorrow, same time from 9 to 12 midnight sa Phone Pal. Sa mga tech on duty sa buong evening, kag sa tanan nga station manager sa Panay kag Negros Island, madamo nga salamat. Kag syempre, sa amon nga CEO kag boss, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babosh, everyone. Continuous hits.
2: Exciting!

0: the pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawon.
0: Santhon Gold.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca o sa ka-herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki, nagatay ko akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Mm. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakas ng collagen kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Nga, XFM, kid, how?
11: Kayo pagbukta ko, balita din mo.
10: Nga, XFM, kid.
11: Ay, nami ang music, ah.
10: Nga, XFM, kid.
11: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos yung nami, bigit sa mga DJs, nalakad.
12: Wala sang konkreto nga sabat.
13: Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X.
12: Simply,
10: may how kita pa.
13: Enjoy lang.
10: Nga, XFM, kid, how?
14: Timo!
13: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay.
2: Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Sakit ng katawan?
7: Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
6: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
9: System Pain.
10: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangangap, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Ipaylipagi ko sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antay

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabor. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Nga XFM kid how?
3: Kay pagbugtaw ko, balita dayon mo.
2: Nga XFM kid?
3: Inani ang music ah.
2: Nga XFM kid?
3: Ay...
4: Pura ka lang music magkatapos bugtaw ka. Blamayarap kayo sa mga balita. Blamson, amin bigit sa mga DJs na lakad.
5: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply...
2: May how kita pa?
5: Enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix.

para sa XFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Copenex. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Copenex, lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Copenex. Sarap!
3: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka ba

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kayo pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Eh, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ka sa mga balita. Labas yung amin, bigit sa mga DJs nila.
5: Wala asang konkreto nga sabat.
6: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X.
5: Simply,
2: may how, kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
7: Timo!
6: XFM 103.9.

0: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
2: kinakain. Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
5: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa ginting ng nga po.

para sa XFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold. Coffee Mix.

0: the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah, sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutatayon. Kapahubin pa sang nawon.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: FM Kid.
1: In Anyang Music ah.
2: Wala sang konkreto nga sulat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, gid how?
3: Timo!
2: XFM 103.9.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Sister Pain!
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dad Long Training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki na dating kung ako malalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain!
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Santon Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tirawan na kape. Inigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
8: Santon Gold Coffee Mix.

para sa XFM. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyant, isaga pala no kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina ha?
6: Oo, ah, baklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
8: na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
9: Mas gari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo, wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: Nga, XFM, kid, how?
4: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, nami ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, wala ka lang music, magkatapos mabuktaw ka, blama, yara ko yung mga balita, blama, sumami, bigit mga DJs, nalakan, blama, blama, blama.
6: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
3: may how, kid, dapat.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid, how?
7: Kid mo!
6: XFM 103.9.

0: Sobrang pain. Fast and safe. No! Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Balanced diet?
3: Check.
2: Regular exercise?
3: Check.
2: Visionex Plus?
3: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
2: Sister Pain.
6: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Mga katrupa, exciting!
9: This is D-Ro. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: Namamayag pa, namamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
12: Sa XFM Cebu.
13: XFM Bacolod. Sa XFM.
11: And New Danao with more than 50 strong nationwide. Nationwide. Sumasa inyo. On air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
14: Exciting Pilipinas! Bueno mano pa programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes.
15: Good news!
14: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting!
3: Exciting Pilipinas. Diri lang sa XFM.

Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Good morning and welcome sa itong programa rin sa Exciting Pilipinas. Yung mga katropa nga adlaw sa Miyerkules. And of course, August 5 na kita, 2026. Dasig, no, sa panahon. And of course, mga katropa, mainulan na naman ang tiyempo natin. Subong aga, may pag-ulan-ulan. Temprano pa, matulutugnaw na. Kay mga katropa, Andrea, sa ato, no, nga weather update, mga katropa, wala labot ya sa southwest monsoon, mga katropa. Kung habagat, di mga katropa, ari naman, na may isa na naman kabagyo nga ginaobserbaran sa karon ang DOST Pag-asa, mga katropa. Ini ang tropical depression Maymay o kon bagyong Maymay, mga katropa, formerly amo ni siyang LPA-08A. Nga naging isa ka-intensified tropical storm nga mayara sang international name mga kuhira. Nagsakaroon ginamonitor sa sulod niya sang Philippine Area of Responsibility. Samtang ang typhoon ang international name

Pero medyo ara siya sa babaw nga bahin sang Pilipinas. Tingin ko fully hindi na siya magtupa o maglandfall dire sa aton. Amo na mga katropa nga ting nagadugang no, ang paglain sang tiyempo. Tungod madamo siyang LPA nga nagaporma o nagahimo nga nagbagyo. That's why nga maulan sa wilaya kabahin sang Pilipinas. Kagdiriya mga katropa, for local forecast, dire sa Negros Occidental, ting makabatsyag sang magulumon nga kalangitan na pilakabahin sa probinsya nga may yara sa manipis nga pagulan mga katropa kag thunderstorm dalaman sa localized thunderstorms. Ating mga katropa, mayara sang rainfall advisory at areo gina-expectar ang pag-ulan sa Baguio City, Bacolod City, Silay City, Enrique V. Magalona, City of Tarisay, City of Victorias, Manapla, kag Cadiz City. At dala na payong sa mga katropa natin din, ano, yung magpadulong sa eskulahan and at the same time sa ilang mga obra, no, magbit-bit gid sang payong or sang yung mga kalo and kapote. Bangod ya mga katropa, tingin alauman ang paglain sang panahon para always ready, di ba na? And of course, mga katropa, life na life na kita sa mo. Yes, atong programa yan sa Exciting Pilipinas. Siyempre, ikaw po din si katropa ang Wendell Balinario. Good morning! Good morning, good morning sa inyo! Tutok na! Kay mga katropa, bago na naman niya adlaw, kag bago na naman, siyempre, nga pa good vibes ang aton niya dala sa inyo yan mga katropa. So, ari na, live na kita sa atong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ara dira sa atong live mga katropa sa loob ng Patambiaw. No, may mga greetings dira, be. Pag-greet dira sa buong nga aga. Comment lang sa atong nga live stream sa comment section. Kay isa-isa honta nira. O, ari na sila ni Sir Jelwin. Hamaya, good morning katropang Win. Dana siya ko na share. Kaga, damo sa buong mga gobra ko no sa Dolly Tupad. Yan nagapangkali sila sa mga drainage. Nalabayan niya kung nakagapon siyang papuli siya kalin sa eskwelahan. Oo! Kaya dari sa guwata na gani o ano, sa may takuling naglabay man din sila sa aton estasyon. Era sila nagapaninluman sa guwa. Kay Mama Rina Diestro, good morning! Pinapatamyaw ni Adrewa sa Mambato Chapter. Sila ni Ma'am Lynn Antonio Talde. Sila ni Jessica Gonzalez, Robelin Calcao, Jandali Lanario Gazon. Kay Mama Miss Pamarino Montano Villanueva. Good morning sa ilaya ni Ma'am Elvira Galugo. Good morning man! And of course, ito lang yung mga nakatutok sa aton subong sa programa natin dito sa Exciting Pilipinas. Good morning! Good morning! Good morning! Thank you so much. Oras naton alas 5:10 na. Alas 5:10 na and it's time for Lambada. Diba? Hindi labada ha. Pero kung may lalabhan ka, labada gid. Oo. Pero lambada. Lambada lang danay. Dahil mga katropa, samtang nagahimos ka mo din ha. Samtang nagalabada. Kemi, samtang nagaobra, nagaluto, nagadigamo, nagapreparar for today, Miyerkules, sa mga katropa. Yan ang ato mga musika para sa inyong atanan. Sa may mga lalabhan, labada. Ariang, lambada. Lambada.

0: Plus Gold.
1: Sunfone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
0: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfone Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Sunfone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfone kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sunfone Plus Herbal Oil.
0: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunfone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Sunfone Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
5: No more.
4: Sunfone Plus Herbal Oil.
1: Chronic pain.
6: Ang sakit.
1: Pag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Pag-sister pain. Ang karang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: XFM 103.9.

Good morning! Nagkabalik sa inyo mga tagsaya karadyo. Good morning sa inyo. Baka tropa, oras natin 5:24 na. Oras. Alas 5:24 sa aga. Kung syempre, nagtutok ka mo sa giyapon rin sa programa natin, Exciting Pilipinas sa XFM Bacolod. Mga katropa, yari na ang mga katropa nato no, nga nagatutok subong sa aton programa na nagapatamyaw sa kay Stephen Park Lim Ho. Good morning sa ilayan ni Sir Arnice Erida. Good morning, mayong aga. And of course sila ni Tita Salina Trahedra. Good morning sa mga jeepney driver naton dara sa may gwa ano no sa Tangkuling nga naga pamasada na. Good morning sa inyo sa ilayan ng Jojo dira mayong aga. Oras natin 5:25 naman katropa. Kagariwa, parang samtang nagapamahaw ka mo dira ako, nagapangapena, no? Nagatulala pa sa isang tabi. Sa mga pagbugtaw bala, no? Mga katropa, rin bala ako, may share to sa inyo ng ati trending din naman sa TikTok. Isa na naman ka-trending video from TikTok. Gusto din niya mga katropa makapagkadlaw sa ito at makahapahatag siyang good vibes. Kahit imagine in this AI generation na ganyan bal nila, no, mga katropa, damo na ganyan. Ang editing bala skills, no? To the max na ang level. Ako ng level, no? Siyang editing. Siyang una mag-edit kita, halata pa bala, no? Tapos ang una, siyang first natin nga AI nga pag-generate. Bala, anong pagiging siyang AI? Ang mga kamot, ga anom, no? Ang tudlo namin ko, di ba? Pero subong, mga katropa, you know, like, mapatihan na gidya. Pero, daog diagapon, ganyan bal nila, sang organic, kansang natural, kansang, nagitan bala, edit niya, gin paghirapan mo, gin, compared nga, gin prompt mo lang dira, no, to AI, generate niya. Ay, mga katropa, kamali niya, whatever the result, as long as it's your hard work, nagitan bala. ano ko no, mas nami ko no sa feeling ng bal nila. Tayari bala, oh, trending ni Subo ang isaya ka, ano, ka TikTok content creator nga may ngalan nga King Vladimir's Gabutiro. Maraya nga, ano, ang username sa TikTok matapos nga tiining nag-edit mga katropos ang videos nga mapapawaw ka na lang dyan. Mga AI. Wala niya gin ano din gin tulog ko mula sa tab-taba ng AI sa iya nga edit and effects. So bang sa TikTok meron na inisang 251,300 reactions sa mga katropa. Kag meron na inisang 2 million views. Aray balayo live subong sa itong official Facebook page mga katropa sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Aray na ang ato niya nga TikTok at video. Aray na TikTok ka na.

0: na kitanya to. I'm a little butterfly. Tapos unang na nagatubang lang siya sa camera. I'm a little paghambal butterfly. Ay, nagtuhaw siya gulping, ah. May pakpak na. Dinaig niya pa si Tinkerbell. Ha? Tatlo po siya kabilog. Isa ka gamay nga may pink nga bakpak ay purple. Isa ka dako-dako nga pink ang purple. Kag isa ka gamay man nga may green kag yellow nga pakpak. Kaya ito ka niyon green galing nga pakpak. Kaya nyo yan? Sa mga katropa na kamundi sa pungo ang trending. Wala gid sa tabdaba ng AI sa inyong mga editing skills. Pero, you know what? Ito mga libro, mas kaka-appreciate ko na kasi sa gina AI neutral na. Nagtihambol sa mga netizen, ganyan yung mga komento din sa mga netizen nga, pandemic pa kita nakikita eh hanggang ngayon nasa pandemic era ka pa rin. Ayaw mo na hambal nila mga katropa. Tapos hambal nila, hambal sa isa ka netizen, bad trip ako pero sa nakita ko TikTok mo, sige na lang eh. Ngingiti na lang ako, sino man hindi magkadlaw. Ambali, amuni siya mga POV. Siyempre, videohan mo nga ako. Gusto kong maging butterfly. May kamali nga. Paano yun? Eh, ang galing mo naman mag-edit. Abal sa isa, parang true to life siya. Abal sa isa, this is my favorite theme song na abi ko, ayayayay, abuday, abuday. Abi ko man sa unam lang, ayayay, abuday, gili kay a little butterfly, gili iya. Kakabatihan ko lang sa mga munidaan nga kanta sa ang cellphone, abang na tumok-tumok ba lang? Hello? Tapos, tulog mo, daga mo na naman lang mamatayan mo. Tapos, ay, a little butterfly. At abuday, kakabatian ko sa una. Mga katrapa, oras na ito, alas 5:31 na. Hari ni kaglanak na sang oras, pero yari yung mga katrapa natin. Yan nagpatamyawa, subong sa atin, yanga. Facebook Live. Sa ilan ni Ma'am Mills Tolentino, good morning. Sila yan ni Jojo Awayan Sodario, good morning man. Sa ilan yan ni Kim Harisco Rodriguez, mayong apa, hamya pa, hakabol, katrapang Wendell, good morning everyone. Good morning sa inyo. And of course, sa mga katrapa peeps natin all over Negros Island Region. Good morning. And sa mga katropa peeps man nato nang nagpamati sila matatag sa karadyo dra. Sandiin makamusubo nga bahin sa nga probinsya sa Negros Occidental ko na parte sa Pilipinas sa malambutan sa ato niya nga tingog. Good morning sa inyo tanan. And of course, sa mga listeners man nato dra sa Baguio City, sa family Diaz and Balinario, good morning. Good morning man syempre sa mga katropang listeners and solid supporters natin o kung mga miyembro sa class. Kanalum Chapter, Himabailan Chapter, sa Sagaydra, Nocade, sa din pang probinsya. Good morning sa inyo. And of course, sa mga Moms Chapter ba natin? Diri sa syudad sa Bacolod. Sila ni Tita Maria Solholito. Dira and sa mga members sa Moms Chapter. Diri sa syudad sa Bacolod. Good morning! Sa liwat mga katrapa, August 5 na kita, 2026, sa mga nag-celebrara sa ilayang nga kadawan akong birthdays. Happy, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Maligayang araw! Happy, happy birthday! And sa mga nag-celebrar man dira, kung ano man dira ang events ninyo kabuhay, ang gina-celebrar ninyo, anniversary, wedding, ano pa ganda, bunyag na... Congratulations and happy, happy, happy. Kamu na lang sugpon kung ano. Oras natin alas 5:33 na mga katropa. And makugani, Miyerkules na kita. Di kita-kita sa naman kita buwas. Siyempre, dali lang sa tunyang program. Ang apang po kakuraga sa exciting Pilipinas. Mga katropang, hindi nyo na paglisip pang yung mga tag sa karadyo. Magabulos ang The Secret of Health. And after that, dibalita na naman kita mga katropa kaupod si katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Thank you so much sa liwat. Kaupod din sa katropang Wendell Balinario. See you tomorrow. Dali sa exciting Pilipinas sa XFM Bacolod. Saliwat, happy Wednesday! And good morning!
1: XFM Bacolod, News and Public Service Authority. Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili.

0: kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa mga kutipan ni

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bilis sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM 103.9.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atin ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atin lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Maayong adlaw naman mga suki namon sining mga tagpamati mga sumulunod sa programa The Secrets of Health. Tari naman kita sa pagdulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon sa pagtipig sa ato sining ikayong lawas. Pag-amlig ta sa ikayong lawas ta. Nga hindi kita bala madali-dali tapikan sa pamalatian na pamaagi kung paano na itong saguro ng ato sining lawas. Nga hindi kita dayon bala magmasakit. Kay ang iban sini very sensitive changes pa lang ang isang klima halin sa malamig pakadto sa init gabatsyag na damo ng mga reklamo nga kuno nagalain ang yasiri nga pamatsyag nagalain ang kondisyon sa yasiri nga lawas. And sa ato siri nga pagparagad, we would like to welcome ang ato siri nga partner, ang Doctor of Alternative Medicine Consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siri nga programa.
2: Welcome sa lewat, Sir Josil. Kagamuman, gina-welcome na ito ng aton siri mga tagbalamati sa kutob sa marabutan sa aton siri nga tingog sa pagwaragwag kag through Facebook Live man nga nagatanaw ka nagaupod sa aton. Sa sining talakayan na mo ni Sir Josil, stay tuned ka mo ha, kay isa naman ka simple lang ha, pang ginawiin ni Sir Josil. Pero kung di galing natin din mabantayan, makatag sanda ko nga impact sa aton sining ikaayong lawas. Ano bala ini? Ano bala mga katalagman kung di natin din madumalahan? Kag ano bala ang aton sining mga suwestyon para ini marimedyuhan, tubtub, masolusyonan?
3: Ako si John, problema

0: So ang aton sining paghambalan sa ato sining pag-pangalagad today, ang party naman niya sa insakto sining tiempo sa pagkaon. Ano bala ang kadapat niya himuon? Ano bala kita oras dapat magkaon? Ano may orasan man na? Ano dapat kita nga oras magkaon, especially at night? Why at night? Because we need to rest. Mapahuway kita, matulog kita. Kag amo na nga tiempo, nga malawig ang ato sining pagtulog. So kinahanglan nga makondisyon tang lawas ta and ang pamangkot sinadira para nga hindi magtrabahuso ang tanan niya parte sa aton lawas while supposed to be ma-rest na kita. Anong oras kita dapat magkaon? So in this case, speaking about eating schedule, Dok Leo, dapat din man niya butangan tagin na sa schedule. Nga ti ang pamahaw, dapat amon ni oras, ang panyaga amon ni oras, kagang panyapon, amon na dapat nga oras, Dok Leo?
1: Dapat man gid sina Sir Josel butangan aton sa eksaktong schedule para nga ang aton sining lawas magsanto siya sa timing. Ang kompromis sa aton sining schedule, especially Sir Josel pag-abot sa aton sining panyapon. Pero syempre, amon man sa pamahaw, amon sa panyaga. The secret
0: of health. Ana siling nila ang pinaka-importante kunong meal sa tanan is breakfast.
1: Mm-hmm.
0: Because gutom ang aton sining mga body cells. Ang pamahaw ta importante na bisan pa paano may masulod yung dapat sa aton lawas. Ang panyaga, ala medyo ano kada, pasumok-sumok kada. Luwas lang kon high blood ka kag maka high blood ang kalanon mo, delikado na. Pagkagabi, importante ini nga ma-timing tang aton nga pagkaon. Bangod kiti, yan natunaw pa man na sa aton lawas sa aton sining pagkaon. Kag kun ano mga worst effects niya sini if in case nga pagtapos na kaon tulog dayon. Nang pamangkot sini is mga pila ka oras dapat sina before bedtime magkaon na, Dok Leo.
1: Base sa pagtuon Sir Josel sa rason sa nga maayo nga pagtulog kag pagtunaw naton, ginarekomendar nga dira sa duha tub-tub at tatlo ka oras ang aton sini nga pagpanihapon antes kita magtulog. The secret
0: of health. So kung ang schedule nimo sa pagtulog, masami ha, schedule nimo is 9 o'clock, dapat by 6 o'clock nakapanyapon ka na.
1: Correct.
0: Why is it, Dok Leo, nga dapat tatagaan 2 to 3 hours nga tiempo before ang ato sining pagtulog, ang ato niya pagkaon, Dok Leo?
1: Sa kadamo ang mga rason, Sir Josel, ano, number 1, diri kung nga ang sundo naton kung may mo palangin ng 2 to 3 hours before bedtime ang ato sining pagpanihapon. Number 1, this for better digestion. Kaya nga man, Sir Josel, kung late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency na ton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy ginaduyan kita, di ba? Manotice na ton. Katapos kaon daw kanami gidi hilay-hilay. Kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kung halimbawa gali late na nga ton kaon, Sir Josel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux, so kung heartburn, kaga especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, kamang masebo nga mga pagkaon.
0: Pero ang temprano nga pagkaon kapag hatag mga 2 to 3 hours before bedtime, abi Dok Leo, nakapa-improve sa ato sining sleeping time.
1: Isa sa rason, Sir Josel, nga gina-encourage na ton nga mag 2 to 3 hours before bedtime nga panihapon, tungod yung mas manami gali ang pagtulog sini Sir Josel kun halos tunaw ng imo sini kinakaon antes ka magtulog. Kun late ka na nagkakaon sa gabi, pagkatapos matulog ko dahil yon, hindi ka man makakuha sang maayo kag mahamuok nga pagtulog. Ang iban gani sa ni Sir Josel kung nagapabusog sa gabi, nagapalanamgo sang malain. May mga termino pag ning iban sa nangaway na makabugtaw pagkaga ay ginbangungot to kay perti kadamo ang kaon niya tapos mga matambok kag mga masebo pa. Ang iban sa ni Sir Josel nagapanihapon late na pagkatapos mahigda dayon samtang nagahigda gahana matulog o kun samtang nagakatulogan ginapamalhas tungod nga late nang ilas sini nga panihapon. The secret
0: of health. Para magnami gali pagtulog ta dapat almost natunaw na ang ginkaon ta antes kita magtulog. Pero hindi tanan niya ginakaon ta nga para sa aton mahumok dasig matunaw sa aton sininga tiyan. Kay ang mga pagkaon yung budlay tunawon sa aton tiyan kung gabi, just like sang white rice,
1: mm-hmm,
0: pasta.
1: Correct.
0: That's why likawan ta na, manoodles. Likawan ta na kung gabi kay mabudlay gali ini tunawon kag madugay ang pagtunaw, Dok Leo.
1: Ilakip na naton dira ang mga white bread. Humok man na sila kag mga manami man gani kaunon. Pero gina-discourage na to ng pagkaon sina sa kagabihon.
0: Kay ang pag-reduce into tidbits or bits and pieces is different from digestion. Aton digestion niya ti ginatunaw yagid ina kay juice form niya ang ginakonsumo sa aton lawas mo. Ginasala yaman na ang ugasip kung sa lubi pa mo nang ginaitsar na ito. Eh. Ga-reduce man sa possibility of weight gain.
1: Correct, Sir Joselo, no? Kung temprano pagitan naga panihapon, especially kung mga high calorie, high sugar ang aton siniginakaon, like sa ginhambal ni Sir Joselo kagina, itong mga simple carbohydrates. Nag-contribute rin sila sa weight gain due to decreased activity levels and insulin sensitivity sa gabi, Sir Joselo.
0: Sa mga average sa Filipinos, sa aton average lang man ang ginang pagsinalayo, tabla, ang aton ni Kasarang, for example, anong mga recommended abisin ni Doc Layo nga dapat na itong sinikanon sa panihapon ning easy to digest para nga hindi na kita labutan tatlo ka oras nga hulat bala para nga matunawan.
1: So dapat, Sir Joselo, miyara magita sang protein, may complex carbohydrates kita, may good fats kita, kag may mga non-starchy vegetables kita nga kaunon sa gabi o sa aton sinigang pagpanihapon. For example, pag-abot sa protein na ton, gina-encourage sining as much as possible plant source ang aton sining protein. Halimbawa, tokwa, tofu. Pero sa mga nagkakaon itlog, pwede man. Sa nagkakaon isda, okay man nga maging source sa ina. Pero gina-recommend sa pila ka nagatuon sa ikayong lawas, ang isda nga piliyon, may mga himbis, Sir Joselo. Hindi magkaon sa wala sing himbis as much as possible. Pag-abot naman niya sa carbohydrates, piliyon ng complex carbohydrates. Ara ang brown rice, ara ang kamote. Mas manami piliyon na ito ng yellow nga kamote kag ang purple nga kamote. Pag-abot naman sa fat, Sir Joselo, ara man ang avocado, ara man ang mga nuts pero hindi man magpatama kung gabi. Ara man ang virgin coconut oil. Pag-abot naman sa non-starchy vegetables, ara man ang kulitis, ara man ang carrots, ara ang broccoli, kaga iban pa. Ini sila recommended sa pagpanihapon naton nga makapaayo sa aton sa ningalawas. The secrets
0: of health. Prutas, pwede pa sila makakonsumo man prutas at night, Dok Layo?
1: Pwede, Sir Joselo.
0: Pero ano naman ang mga dapat na ito ni Kawani mabudlay bala kagbadugay tunawon nga mga pagkaon as much as possible kung pwede palang likawan ta during night time or during dinner.
1: Ini bala, Sir Joselo, ang mga minantikaan, ang mga masebo nga mga pagkaon, ang mga caffeinated nga mga beverages, ang mga makahulubog nga ilim nun, kag especially, Sir Joselo, pastries, desserts nga mga matamis. 7 Plus Gold,
0: the secret of health. Anong mabulig if you are taking Santon Plus Gold Capsule, Doc Layo?
1: Ang isa sini, Sir Joselo, nga mabulig niya tungod siya sini nga sangkap nga malunggay, could promote better sleep quality due to magnesium and tryptophan content. Nagabulig ili pa nami sa aton sini nga pagtulog ang balunggay. The secret of health. Problema sa ibang gali sini, Sir Joselo, kung nagahigda sila temprano pa hindi makatulog, gabatsyag naman sa tiyan. Kaya ang tendency kung kaisa sini, mahinay-hinay katos kusina. Di mo nang abim mo may kuring bla, kay manukib, kay nagahila bangila sini nga tiyan. So kung maginom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan gali nga better nga aton sini nga sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Joselo nga makabulig man siya sa aton sini nga digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuo ka aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sini nga digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardio vascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema, Sir Joselo, sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas mo kolesterol, taas mo sini nga blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Joselo para nga aton sini nga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton ini siya gamit. Kag way ka man sang worry sini nga madisturbo imo sini nga tiyan, like maghilab o kun maghapdos o kun maginit, kay capsulized na ni siya kag inupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule. The secret
0: of health. Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime. Santon Plus Gold. How about ining premium D3 soft gel capsule? Anong mahimo iya sining kag mabulig? Especially kung kaisa, madaling nga ito sining pagkaon, panyapon, Doc Layo.
1: Ang premium D3 capsule, Sir Joselo, with VCO and malunggay oil, nag-support niya sa mood regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig mas pa-improve sa sleep kung sige-sige ang aton sininga pagkatumar. Okay ka ng ila sininga tulog.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahal mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
3: The secrets of health.
1: Mas madasig siya ma-absorb tungod siya sa ringa VCO and malunggay oil. Kag magamit gid sang aton sini nga lawas. Kagang isa pa gid, ginarecommend nato na pagtumara sini 2 to 3 hours man before bedtime. Makabulig siya sa aton sini nga pagpahuway. Kagang isa pa gid sini Sir Josel no, ang VCO kag ang malunggay oil nga sini may separado pagid sila iya nga benepisyo sa aton sini nga lawas. Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatyag kita sang kabusog. Sa aton sini nga maginakaon, may ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga maka-promote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa lisos ang malunggay nga ginupod diri sa Premium D3 nagabulig man panami sa aton sini nga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sini nga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga lanon ang ma-manage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian.
3: The secrets of health.

0: ka. Para gagamit kita sang Santhon Vitamin C, ginaupod naton sa Premium D3 and the Santhon Gold Capsule sa gabi kun kita nagatulog, nabuligan niya ang aton sa dinga lawas para nga ma-repair yadtong mga dapat i-repair sa aton sa dinga cellula. Kay nagabulig man ni si Sir Josiel para nga mahagan-hagan ang produksyon sa aton sa dinga cortisol sa gabi, maning aton nga stress hormone nga nagadisturbo sa aton sa dinga pagtulog. That's why kun nga aton sa dinga cortisol levels gani karon ma-manage kun madumalahan, nagaresulta ni Sir Josiel sa reduce nga stress kag mas maa ayon aton nga pagtulog. Kag samtang nagatulog kita, ginarepair nga aton sa dinga cellula. Samtang nagatulog kita tungod sa VCO kag moringa oil nga ra sa Premium D3, magluwas na gapanami sa modo naton, nagapaabtik pa sa aton sa dinga utok kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santhon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig panami sa digestion bangod siya sa dinga mangustin kag iban pagid nga mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang cholesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel indi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sini nga digestion kag absorption, magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sini nga panghuna-una kag paminsaron. The secret
1: of health. So ini tanan Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule and Santhon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sining lugar. Sa siyudad sang Bacolod, available ini sa Yes to Health Store arada sa Lisari Street atubang sang Marayo Bank. Pwede ka mo dira makakadto, makabakal kag kun folio ang inyo baklon, may discount ka mo nga makuha. And dere sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo kabakal sa mga Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street atubang sa Midtown Hotel. May libre pada nga konsultasyon adlaw-adlaw. Bukas ang clinic is from 9 o'clock in the morning. Kunara ka mo sa Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, o kung din man ka mong probinsya sa Bunga Pamati, kanto lang ka mo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, or the Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, available na da. Pero kung gusto nyo door-to-door delivery, pwede ka mo maka-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Pangitaon nyo lang da ang official stores ang Yes to Health, ang Yes to Health Inc. 2011. Available da Santhon Plus Gold Capsule, Premium Liters of Gel Capsule, and Santhon Vitamin C. The secret of health. Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime, pwede ka mo kapangapi. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabata.

0: available in your nearest drugstores.
1: Manami ang epekto yun sini kay nagpa-enhance ang inyo sini nga brain function sa mga kabataan because of the isoflavone.
2: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nag-edad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
3: The Secrets of Health.
1: And then we have this premium D3 coffee mix also, Doc Leo. Pero ini may caffeine, ini may coffee beans, pero ang sweetener is stevia. Kung wadan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sina para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Doc Leo. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
0: Premium D3 coffee mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: X Premium T3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka Vitamin T3 ka pa? Mabili sa mga butika. Premium T3 Coffee Mix.
1: Ini niya kafe ang Premium D3 nagabulig pa pagsik sa ton sa nga selula eh. Manotis na ton ng mga nag-feedback sa ton basta maka Premium D3 capsule o kung makainom ganis ang Premium D3 Coffee Mix kapag sik sa nila sa nga pamadyag. At the same time, para ni sa mga tao, Sir Josil Blang, ha, hindi mahiligon sa pag-expose sa silak sang adlaw. Ang nagahina ila sininga resistensya. Kag nagadaw ng ila sininga mudo para gini sa ila ini Premium D3 Coffee Mix. And of course, para sa mga tao, Sir Josil, nga may insulin resistance. Itungod ang Premium D3 Coffee Mix, nagabulig siya pa-sensitive liwat pabalik sa nga ton sininga insulin para nga mabalansa nga ton blood sugar.
2: The secret of health.
3: And then, amoning Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione. Amoning makabulig para nga ma-maintain ta nga healthy nga ton skin and younger looking ato sining skin.
1: Kung sa gisigigiling inom ni mo sa Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabuligan nga mapadelay ang mga signs of aging. Diin bala makita ang mga signs of aging. Number one, gin sa aton sining panit, nagakurinot sa aton sining mga kuko, nagamat-amat gabuk, sa aton sining mga joints, nagahinuni na Sir Josil kung maghulag ka, nag-iinigot-igot, iban sinimi mga joint pains na gani. Pero tungod sa glutathione and collagen, nga ginupod diri sa aton sining Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging nga ina. Mutambalon, hindi man gin naton mapunggan, Sir Josil, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sining lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.

0: samang hindi iya hiyang sa kape, pwede ka mo mabuligan siya na sa Santon Plus Gold Herbal Tea. May tea man kita, samang hiyang iya sa tea.
1: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kagbutangan na lang mo sa may init ng tubig. Hindi ka na kinanglan si Sir Josel mag-observe pa sa mga oras kung paano mukhaon ng balunggay. Ibutang na lang nimo sa tasa, buuan sa may init ng tubig, kag imo takpan sa platito, kag maghulat ka sa pila ka minuto antes imnon sa mga alabaab.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Ang isang magbenepisyuhan niya sa aton sini nga lawas, Sir Josel, among aton sini nga ginatawag insulin sensitivity. Mas magsensitive kita sini sa insulin, makalikaw kita sa nagkalain-lain mga komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes, Sir Josel, ginahambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sang iya sini posible nga ihalit sa aton sini nga lawas, halin sa dapa-dapa hasta sa aton sini nga ulo. Wayta naginhapitan ganing tunga-tunga sina sa makalalakinhan.
3: The secrets of
1: health. Isa pa gid ka problem, Sir Josel, kung sige lang kita pasulod nga pasulod sa aton sini nga lawas sa maginakaon naton, ilabi ni gid ang mga unhealthy, kung hindi naton mapagwa, masupot sa aton sini nga lawas, magaresulta pagid sa iban nga mga complications kung constipated ang isa ka tawo. Ang Santon Gold Herbal Tea tungod siya sini nga cinnamon bark nagabulig pa nami sa aton sini nga digestion, absorption, at the same time bowel movement naton. Nga mahapos aton napagwa ang aton sini nga higko, kag regular nga mapagwa sa aton sini nga large intestine, ang mga higko dira makalikaw kita sa nagkalain-lain nga makomplikasyon tugas ang constipation.
3: The secrets of health.
0: Subong grabe gidyang tiglalamok bala, gamit ka mo, pamanyos ka mo sang Santon Plus Herbal Oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuypoy sang aton sini nga lawas.
1: Palamuypoy, Sir Josel, palang alay, palaminhod, palamaol, mabuligan niya.
3: The secrets of health.
0: Ang ngalan niya Santon Plus Herbal Oil. Pwede magamit man mosquito repellent kay hindi ka palapit because of sayo sini mga ingrediente nabahuan ang lamok sini. Even do na hamutan kita ya, Doc Leo.
4: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Nga ako nung kinanglan, Sir Josel, nga maghabon kita. Kinanglan naton maghabon kami mga higko sa lawas, hindi lang basta madala sang tubi, nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini may mga karakteristik na sila, Sir Josel, nga ginatawag water soluble kag ginatawag oil soluble. Nga amo ni siya ang aton sini nga Santon Plus Herbal Soap. Ang oil nga ni Sir Josel dira sina nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, ang mga bacteria, virus, which is kinanglan ta sang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa aton lawas. Ang oil dira nga nagatrap sang pollutants, nagatrap sang bacteria nga kun magmix sa aton sini nga balhas nagapangalisngaw sa aton sini nga ilok diin pang parte sang aton sini kalawasan, mabuligan niya matapna kun nagagamit kita sa Sir Josel.
3: The secrets of health.
0: Kung manghabon kita sa lawas, may ara kita pangkuha sa mga bacteria that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor. Para ma-maintain tang mahamis nga kutis. Inang pinupino, gid ba lang nga kutis. Para ma-achieve naton, ma-maximize naton, gamit kita sang Clear Skin Beauty Soap.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.
1: Pero sa hambal sa kilala naton Sir Josil ano, sinya ako na doc bisan hindi kid nga hamis sami sa puti-puti. Pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty so kontento na lang ko sa akon kutis subong kumpara ko sa nagligad nga nagabalik-balik ang punggod damo sang pinalian may mga dark spots nga nasulbar na subong tungod sa paggamit niya sang Clear Skin Beauty Soap. Kasi sa lawas niya ginsunod naman ang aton sining panugyan nga gamiton niya ang Santhon Plus Herbal Soap pati mga nagapangalisngaw ang nasulbarman Sir Josil.
3: The Secrets of Health.
0: Ang trangkaso kagilanat subong inaugdan na sang pagpalanakit sang lawas mga daw halusun ka maghulag nga kung may maghulag ganit sa balay niyo nagainit na yung ulo mo kay hindi ka kabalo kung di nang nagangutngut may gangutngut talinto sa tiil may ara sa imo abaga kung hindi nagigamo kagwanta sang pagpalanakit sina mag-inom ka mo sang Sisdapain.
3: The Secrets of Health.
1: Mabakod man ang resistensya mo yung siniyo ko na hindi kung kaabot ka dyan ang magpalanakit ang lawas hindi ginato na mapunggan. Sisdapain ang makabulig sina pero ang inahimo sa iban si Sir Josil sa pagpalanakit sang lawas ginapartniran gid nila ang Sisdapain sang Santhon Gold Herbal Oil kay magluwas nga makuha ang palanakit nagarelax pagidangila sininga lawas kag pamatsyagan.
0: So pwede niyo magpartner ha kung kapalanakit ang lawas pamanyos ka mo externally ha, sa Santhon Plus Herbal Oil and then take ka mo sang Sisdapain.
3: Sisdapain

0: sa iyo, Zanvin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: The Secret of Health.
3: Vision X Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo giniyang vitamins and minerals nga ginademand sa ato sa ninyo mata, Dok Leo.
4: Ginarecommend gina to ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao, Sir Josil, no, nga hindi malikawan balahong kaisa, why man sila nagamind, pero ang pagbasa, gali si ni Sir Josil sa alang-alang nga kasanag. Ang makapastress man ni sang tuman sa aton sininga kalimutaw kung sa aton sininga mata. So dapat untatan gin na to nina. Ang late man nga pagtulog sa gabi ko ng pagpulaw, nag-affecto man sa aton sininga mata. Kinang lantas ang defensa kag proteksyon, Visionex Plus makabuligid sa aton.
2: The Secret of Health.

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Yes, to help!
2: Lastly, Doc Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalik ka inyo sa ninyo libido, may resistensya ka mo sa loving-loving, pero makapanami manini sa inyo nga blood flow.
3: The Secret of Health.
4: Atunay damo sa mga bana na pinamangkot sa aton Sir Josel, ano man ang kausa nga nagkakadulaan sila interes sa ila sa ringa sexual activity, which is kinanglanon, gansin sa obligasyon ina nila kung naton sa aton mga asawa. Isa sa ring manubo ang testosterone kung may imbalance kita sa hormone, kag mahina man ang aton sa ninyo blood circulation. So ang liabi sinadira Sir Josel, aton siya ipabalik ang balance ang hormone, ipabalik nato ng balance ang aton sininga testosterone, ipabalik nato ng balance sa aton sininga blood circulation. Kung mahimo nato nina siya, mapukaw man ang aton sininga gana, mapukaw ang aton sininga interest, balik ang aton sininga pwersa, mapukaw man ang aton sininga excitement. Kag mahimo nato nina Sir Josel, pinagi sa bulig sang maka kag klavo waska, kag nagabulig sa pa-increase ang aton sininga libido. Nga ara siya sa sulod sang mga sangkap gali nga upod sa turbo dietary supplement for men Sir Josel. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambal gid nila nga nagabalik gid ang ila sininga pwersa.
1: Yes, to help.
3: The Secret of Health.
2: So 30 minutes before loving-loving, mahatagan ka mo sang enjoyment for 72 hours. Pero hindi man nga all the way. Nga halin pag ino mo, why nagidya hula-hulaw, kung kinanglanon mo lang.
3: The Secret of Health.
4: Sa panahon, bala Sir Josel, nga pabago-bago, pabaylo-baylo ang panahon ng habal sa ibang tiyempo, nga tigtrangkaso, tagmarasakit. Pero ang pinakamanamigid, maintain na raw na ito ng aton sininga depensa. Kabili na ito ng kabakod sa aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon, kag-adlaw-adlaw nga proteksyon, pina agi sa Sunthon Plus Gold, mabuligan kita premium D3 kaga Sunthon Gold Vitamin C ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani asubaybayan ang masunod naton sini nga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang indo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The Secret of Health.
2: Kodaman si Josel Banyas.
3: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
1: Yes, to help!
5: XFM 103.9
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sunthon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Sunthon Plus Gold.
6: Sunthon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Kape na may taglay na anti-cancer.
9: Introducing Sunthon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Sunthon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Sunthon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ice yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
12: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
14: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary

Center. Mga balita nga una mo mabalatiri mo mabalatian. Express Balita Labas. Kang eksklusibo nga nasaga pinangis ang ginting kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.

0: XFM News Express Manila.
1: XFM tayo mala sa East 17 na. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsineng nga man sa mga bains ang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Adlaw kita sa buong mga katropasang Miyerkules, Agosto 5, tuig 2026. Kag subong aga, kami ang inyong mga tag balita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Igadulong namon sa inyong mga katropa makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagatutok dira sa aton sa radyo, mga katropa, ang XFM Bacolod, mabatian ninyo kami sa radio frequencies na 103.9 kag 96.7. Sa XFM Sagay City naman, mga katropa, sa radio frequency nga 87.5. Sa XFM Cabancalan City, sa radio frequency nga 106.1. Kag sa XFM Canlaon City, sa Negros Oriental, sa radio frequency naman nga 101.7.
2: Mga katropa, kita ang malantaw man sa aton nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3 o kon XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat, mas ginpahapos pagit sa inyo ang pag-access sa tanang istasyon sa XFM Philippines. Bangod, mahimo na ninyo ma-download nga libre sa inyong mga Android phones sa Google Play Store app ang aton nga official streaming app sa XFM Philippines. Pangitaan nyo lang mga katropa ang XFM Radio Network. Ma-install kag ma-download nga libre kag ma-access na rin ninyo mga katropa ang tanang istasyon halin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, mayara man kita sa aton nga text line na diri sa aton istasyon ang aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6, biyente na. Mga katropa, atong padulungan ng mga pangulong dinalan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines. Headlines. Headlines.
1: Sa mga balita diri sa lokal,
0: Express Balita. Local news.
1: May tatlo ang mga local government units ang dugang kaso sa African swine fever. Mortality rate, nagdubo na.
2: Driver sa motor patay matapos nagbunggo sa likod sang truck na may karga sang slab sang kahoy.
1: Isa ka 8 anyos sa barangay Villamonte ang unang napatay sa syudad sa Bacolod bangod sa kaso nga dengue. Kag sa aton nga mga headlines sa balita sa national.
0: Express Balita, national news.
1: NBI nagpahayag nga may dugang nga 30 ka personang malakips nga kasuhan sa imbestigasyon sa flood control projects.
2: Masubra 40 milyon pesos nga OVP confidential fund gingamit sa medical kag food aid.
1: Kag sa aton nga mga headlines sa balita sa international.
0: Express Balita, international news.
1: Pitong patay, samtang 40 pilason sa drone strike sa isa ka beach sa Russia.
2: Handa na ang militar sa Estados Unidos sa level nga wala pa makitaan halin sa World War II.
1: Kag mga katropa sa aton nga balita sa sports. Malik Dioff buslan si Angie Kwami para sa hampang sang strong group sa Jones Cup 2026.
2: Samtang sa ito naman nga showbiz news mga katropa, isa ka miyembro sa Viva Hot Babes ginpahayag nga mas sagad sila sa sex bomb.
1: Sa ito nga balita sa special ka upon si katropang James King, damo na nanarisari nga mga yoga. Pero mga katropa, ano ni balayhan ang istorya sa likod sini kag paano ni himuon ang ginatawag nga goat yoga. alas 6:22 na. Mga katropa, medyo nabatean ng mga Pangulong Dilalaan sa balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Kagin ay mga katropa, ginadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga Pangulong Dinalan sa Express Balita, dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: Mga katropa, itong padulungan ng mga detalye sa balita dari sa lokal.
0: Express Balita, local news.
1: Tatlo ka mga LGUs ang nagdugang may positibo nga kaso sang African Swine Fever o kon ASF. Apang kadamoon sang nagkalamatay nga baboy ang nagdubo na lang sa 2%. Suno sa kay Governor Bong Lacson, tatlo ka mga banwa sang 5th District ang nagdugang. Ini mga banwa sang Binalbagan, La Castellana, Cagisabela. Yara na sa 90,000 ang populasyon sa baboy sa mga LGUs nga may positibo nga kaso sang ASF. Yara lang sa 2% ang reported sa napatay nga baboy. Namutikan nga may pagdubo ang mortality rate bangod na kay balo na sang ila himuon ang mga hog raisers kung ano himuon in kaso nga may mga nga nagamasakit nga baboy. Inibasis sa leksyon nga ila natunan sa nagligan nga tuiga. Bangod si Nay, nagapabiling i-stable ang presyo sang live weight sa mga hindi apektado nga LGUs kagbisan pa ang presyo sang kada kilo sa merkado.
2: Kinakumpirmar sa Bacolod City Health Office kung CHO ang unang dengue-related death sa tuig 2026 matapos mapatay ang isa ka-8-anyos nga bata nga babayi nga residente sa Barangay Villamonte sa syudad sa Bacolod. Sunod sa datos sa nagsugod sa hilanat, kagsakit sa ulo sa bata tinalagdan nga Hunyo 29 tuig 2026. Nagpakonsulta man ini sa pribado nga doktor sa isa ka-klinik apang wala ininagayong iya kondisyon. Sa nagpakonsulta man siya sa local health center kon LHC, nakita sa laboratory result nga 56 kon 56 ang iya nga platelet count. Gani gin refer ini sa Corazon Luxin Montelibano Memorial Regional Hospital kon sa CLMMRH para sa duga nga pagbulong. Ginadmit ang pasyente sang Hulyo 4, 2026 nga gin-diagnose sang hypotensive shock secondary to dengue fever. Apag masubo bisan pa sang medical nga pagbulong, nagtaliwan ini sang Hulyo 5, 2026 bangod sa dengue hemorrhagic shock. Sa karon, 281 ka mga kaso sang dengue related sa syudad ang na-record sa CHO. Kung sa diin, nagapanguna ang Barangay Mansilingan may pinakadamo nga kaso nga naglambot sa 34 tanan. Ginsunda naman sa Handumanan, Kagsangis, Barangay Singkang. Nagpanumduman ang opisyal sa publiko nga magpakonsulta dayon kung padayon nga hilanat ang mabatsyagan kag mga sintomas sang dengue. Subong man nga magpanlimpyo sa palibot kag magsunod sa 4T para iwas dengue, pariusang taob, tataka, tuyo at takip. Agod malikawan ang pagdamo sang kaso sang dengue sa syudad.
1: Magakadto sa tagsa ka mga purok sa Bacolod City ang vaccination team sa City Health Office agod mang hatag sang libre nga bakuna kontra tiptas o kon measles sa mga kabataan nga nagaedad sang anum kabulan top sing anum kabulan top 59 kabulan. Ginahingyo sang SHO ang mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang kabataan nga wala pa naglabot sa 5 katuig ang panuigon agod maprotektahan sila batok sa masakit nga tipdas. Sunod kay sanggunian Panglusod Committee on Health Chairperson Councilor M. Ang, importante nga i-avail sa mga ginikanan ng libre nga vaccination program. Bangod ako ini ang mabulig sa mabulig sa pagpaayo sa ikaing lawas ang ilang mga kabataan. Ang libre nga vaccination campaign sa CHO pagahiwaton sa tagsa ka mga purok sa Bacolod City halin October 10 tubtob October 28 kag ginapanawagan ng tanan nga ginikanan nga magpakigangot sa ilang mga barangay health workers para sa schedule sang pagpabakuna.
2: Yara sa 77 ka hektarya sang katubuhan nga may level 1 kag level 2 nga damage sang red stripe soft scale insect kon RSSI ang napatigayunan sa pag-spray sang gamit ang biological approach sang probinsya. Sunod sa kay Engineer Colleen Ocalinas ang focal person sang provincial task force nga kalabanan sang ilang napatigayunan sang spray ang mga barangay sang Morsha bangod sila ang hardest hit nga LGU. Ini ang kalaparon ngayara lamang o kunyara pa lamang sa 5% sa mga lugar na slightly affected o kung infected sa RSI. Ang level 1 kag 2 areas ang makabig nga hindi pa masyado kadamo ang RSI sa tag sa kapuno sang tubo. Ini ang mga puno nga may tag 5 tubtob na pulo palang kapeste nga makitaan. Apang ang mga puno sang tubo nga tuman kadamo ang RSI ang mabutang sa level 3 kagyara na sa LGU kung bala magamit sila sang pesticides. Mayara man sang Facebook page ang probinsya nga sarang makigangot ang mga planters kung sadain sila nga area makakadto sang spraying team.
1: Patay ang isa ka lalaki matapos makabunggo ang ginaman niyo sininga motor sa nabiri nga truck sa may nga may karga nga kawis sa dalan Banoche para kay Bistali Grisela sa Bacolod kagahon sa Agosto 4. Ang biktima nakilala na sa kay Alvin Laraya, 24 anyos, kag residente sa Purok 1 Zone para kay Mansilingan, siyudad sang Bacolod. Samtang ang driver sa truck ning kilala sa kay Alias Agustina, 43 anyos, kag residente sa Barangay 8, siyudad sang Victoria. Sunod sa kay Police Major Elmer Bonilla, ang head sa Traffic Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office, gikan ang truck sa sur nga direksyon sang dalan kag pagkadangan sa lugar ginaligar, naubusan sang krudo kag nagpark sa gad sang dalan. Duga pa ni Bonilla, pagkadangan sa lugar sang aksidente, natingala si Agustin nga may naglagabong sa likod sang ilang truck kag gilay na lang tao nga may isa ka tao nga naghamyangon kag dugoon. Nagagawa sa investigasyon nga bangod sa mabaskog nga dalagan sa motor, then on the spot ang biktima matapos makaagom sa dako nga pilas sa ulo. Sa karon, nakahunong sa kustodiya sa Bacolod City Police Station 7 ang driver sang truck kag padayon pa ginahulat kung anong desisyon sa pamilya sang napatay nga rider.
2: Nag-aregluhan ay daang pamilya sang motor rider nga napatay kag ang tag-iya sang truck sa nagluntad nga aksidente sa Barangay Bata, siyudad sang Bacolod kagahon sang Agosto 2. Ang nagtaliwan ginkilala sa kay Alias Ridge, driver sang motor, 41 anyos, kag mayara ini sang angkas nga ginkilala sa kay Alias Renold, 31 anyos, sulunsay mga residente sang Dos Hermanas, siyudad sang Talisay. Samtang ang driver sang truck ginkilala sa kay Alias Shane Mark, 38 anyos, kag residente sang Barangay Luna, sang Cadiz. Sandig sa investigasyon sang Traffic Enforcement Unit, gikan sa sur nga bahin kagpadulong sa norte ang motor, samtang ang truck ang nagapark sa higad sang dalan. Nakaginali na lang nakabunggo ang motor sang mga biktima. Nakaagom sang seryoso nga pila sa ulo ang biktima, samtang ang angkasine ang may pila sa natuong nga tiil. Kaglunsay nga gitpangrela sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor ang driver. Ginapatian man nga wala sang early warning device nga nabutang sa likod sang truck.
1: Patay ang isang kalalaki matapos naging buno sa sitio Kalangkam, Barangay 4, siyudad sa Sipalay, hapon sa Agosto 3. Ang biktima, kikilala sa kay Alias Marijo, 44 anyos, samtang ang sospek, kikilala sa kay Alias Roger, 52 anyos. Lunsay mga mananagat kag residente sa lugar. Sa next investigation sa Sipalay City PNP, ang biktima, nagapanyaga, kag nagapungko sa pump boat, apang hinali na lang nagabot ang sospek, kaginpuno sini ang biktima sa makapila ka beses. Nagpalagyo ang biktima apang ining ginlagas pa sang suspek kag liwat kaginpuno sa makapila ka beses. Kag naigo ini sa tiyan kag likod nga nagresulta sa kabatayon sang biktima. Paagi man sa hot pursuit operation sa kapulisan, natigayon nga madakpan ang suspek kag sa karon nakahunong sa kustodiya sa Sipalay City PNP.
2: Ginakabig nga prank sang kapulisan ang natabo nga pagpalapta sa mensahe nga ginaligar bomb threat sa isa ka elementary school sa siyudad sa Bacolod sa Agosto 4. Sunod sa kay Police Major Regina Tolentino, ang station commander sa Bacolod City Police Station 1, nakabaton sa mensahe ang pila ka mga manunudlo paagi sa isa ka screenshot sa mensahe angot sa pagpamahog. Dugang pa ni Tolentino, ila nga ginapadulugan ang lugar upod ang explosive ordnance disposal o ordnance disposal para sa mapasiguro ang kaluwasan sa mga estudyante kag mga manunudlo. Ginpahayag man sang hepe nga mayara sang 8 ka mga bulutuan nga yara sa listahan sang nasambit nga pagpamahog kag ang iban diri ang sakop sang probinsya. Sa karon na ginaimbestigaran ang nasambit nga pagpamahog nga nabaton sang bulutuan apang wala sang suspension sang klase matapos ang nasambit nga pagpamahog.
1: Matapos mag-viral ang video kag litrato online sang isang kalalaki nga nag-suksok sang uniform sang City Legal Office Enforcement Team, ginpatawagin ni sa City Legal Office para makapangayo sang sabat. Sunod sa kay Attorney Martigo, ginpatag sini sa CLO nga nagdulong ini sa iyang bata kagaminado nga wala na kasuksok sang helmet. Gin tagan man ninis ang ticket, kagin pabayad sang nagakaigo nga multa. Mga sa wala pagsuksok sang helmet, nebeloan nga kumpleto man ang driver's license ni o RCR kagiban pa nga mga dokumento. Gina-verify naman sa syudad kung sa CLO gidman ininasign ang nasambit nga persona sa viral photo. Nagpinawagan man si Mayor Greg Sataya sa tanang empleyado sa syudad pati sa mga job orders na dapat mag-sugod git sa mag-servigid nga ehemplo sa iban.
2: Ginpangunahan ni Mayor Greg Sataya ang pagpanagtag sa ang tag 10,000 pesos nga financial assistance sa 50 tanan ka mga ginikanan gikan sa nagkalain-lain nga barangay sa Bacolod City. Ang pondo para sa financial assistance ang halin sa Department of Social Services and Development agod nga maghatag assistance para sa livelihood sa mga benepisyaryo. Ang programa nagatinguha nga makabulig sa mga pamilya nga naapektuhan sa padayon nga pagsakas ang presyo sa mga balaklon kag petrolyo. Padayon naman subong ang lokal nga pangaluhan sa paghatag sa nagkaigong suporta sa mga pumuluyo agud mabuligan sa pagpangatubang sa nagataas sa karon nga presyo sa pangkalibutanon nga krisis.

0: Alas 6.34 na mga katropa nyo, napatay ng mga detalye sa balita sa lokal. Kaginingin na dulong sa inyo sa Santon Vitamin C.
1: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals na kinanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: At napadulungan ng mga detalye sa balita naman sa National.
2: Express Balita. National News.
0: Ginbuyagyag ni former Commissioner on Audit Intelligence and Confidential Fund Audit Office on COA ECFAO si State ni State Auditor Roderick Wamel nga masobra sa 40 million pesos halin sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte ang gingamit para sa medical kag food aid. Base sa mga resibo nga gin sumite sa Office of the Vice President, nagagawa nga ang nasambit ng pondo ang ginpain para sa mga transaksyon nga wala ginapanugutan sa inalam sa nagaluntad ng mga pagsulundan. So kay Wamel, ang paggamit sa confidential funds para sa amo nga mga butang, maataga na galapas sa mga pagsulundan. So na sa House Prosecution Panel, ini nga mga dokumento lun sa opisyal kag pirmado ni Vice President Sara Duterte, nga sunod sa kay Attorney Kapunan, mismo ang Vice President ang nag-aprobar sa nasambit ng mga transaksyon.
3: Magapasaka sang 30 kakaso ang National Bureau of Investigation sa Department of Justice kon DOJ. May kaantanan sa kadiregar anomalya nga flood control project sa nagkalainlaing bahin sang pungsod. Sunod sa kay NBI Director Melvin Matibag, napasaka na sila ako nagpasaka na sila sa 27 kakaso. Lakip na mga reklamo bato kay Senator Dring Jinggoy Estrada, anay Senador Bong Revilla, kaganay Department of Public Works and Highways kon DPWH Secretary nga si Manuel Bunu nagkagpila ka mga DPWH District Engineers. Ginatagan pagtamod ni Matibag ang ilang investigasyon ang hindi lang nakasentro sa siyudad sang Taguig, ang lugar ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Mas malapad suno sa iya ang sakop sa mga kaso ang ipasaka sa NBI kagpadayon ng ilang pagtutok sa ibang pang flood control project na ginasuspetsahan na ginagamit sa korupsyon.
0: Nagpasaka sa motion for reconsideration ng kampo ni Senator Jinggo Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division nga nagitingwa nga balis karon ang nauna nga desisyon sa korte nga nagbasura sa ang iyang bail application para sa plunder case. Ang lihok ang kasunod nga ginbasura sa Sandigan Bayan ang nauna nga motion sa senador nga ayuhon ang pian o kon ayuon ang piansa sa Hulyo 24 sining tuig. Sa riksa desisyon sa korte, premature ang iyong motion. Ginatag sa anti-graft court nga may penalidad nga reclusion perpetua o kon life imprisonment ang plunder case. Bangot sini, hindi automatic ang right to bail kakinangan ng evidentiary hearing. Agod nga mahibaluan kung mabakod o kung mahuyang ang ebidensya. Sa iyong bagong motion nga napit sana gusto 13 sining tuig, gipanindugan sa mga abogado ni Estrada nga hindi siya flight risk kag nagapabilin nga isa ka-elected public official nga may termino nga magadugay tuptob Hunyo tuig 2028.
3: Ginabinagbinag sa Philippine National Police sa PNP ang pagrekomendar sa pagdumili sa pagpasalida sa mabayolenteng mga pelikula kag programa sa telebisyon bilang kabahin sa mga tikang agon mabuhina ng mga krimen nga nagadalahig sa mga menor de edad. Suno kay PNP Chief Jose General kon PNP Chief General Jose Melencio Nartatez Jr. Suno sa kay Nartatez ang mga insidente nga may kahilabtanan sa mga pamatanon ang wala lamang nagakatabo sa eskwelahan kundi apekto duman ini ang ilang mga palibot, pamilya, komunidad kag social media. Samtang ang Movie and Television Review and Classification Board kon MTRCB lamang ang may mandato nga mag-review kag mag-regulate sa mga palagwaon sa telebisyon agod maproteksyonan ang kayuhan sa mga tumalanaw ilabi na mga kabataan base sa Presidential Decree number 1986.
0: Alas 6:38 na mga katropa. Inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa National. Kagining na dulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
0: At na padulungan ang mga detalye naman sa balita sa International.
2: Express Balita, International News.
0: Hindi magdubo sa 7 ka mga persona, lakip ang 3 ka mga kabataan na napatay matapos nga naigo sa drone ang isa kabahin sang baybayon sa Arkipo o Sipovka sa Krasnodar region sa Southern Russia. Sunod sa mga otoridad, 40 ang napilasan kag 17 ang indala sa ospital. Sunod sa mga Sanding naman sa gobernador, ginakusahan sini ang Krasnodar, ang Ukraine, sa ilagin siling atuyong pag-atake sa mga sibilyan. Abang wala pa makakomento ang Kiev sa insidente. Makita sa mga videos nga nagalapta sa social media, ang drone nga nagtupa sa baybayon kag naglupok ka, samtang nagalangoy ang mga turista sa dagat. Hindi pa matago na ano ang targets ng drone, ang iban pa nga mga reports, nagapagkita nga mahimong ininahulog sa baybayon pagkatapos nga napiktuan ang electronic jamming o kunayguan sa air defense sa Russia.
3: Ginanunsyo ni War Secretary Pete Hegseth nga ang militar sa Estados Unidos nagapabilin sa level nga wala pa makita halin sa World War II. Ang nasambit ka payag ang kasunod sa desisyon ni President Donald Trump nga i-postpone ang plano nga pag-atake sa Iran nga sunod sa iya ang mangin pinakadako nga opensiba humalin sa World War II. Sa piyaksang delay sa operasyon, naging pasalig sa Telecom nga nagapabilin nga alerto ang tropa kaghanda sa anuman nga aksyon. Samtang nagapadayon ang paghambalanay sa posibleng kasugtanan sa Tehran kaginatagan pagtamod sa administrasyon nga wala sing gintalana nga deadline para sa Iran.
0: Alas 6:40 na, mga katropa, inyo nabatay ng mga detalye sa Balita sa International, kagining inadulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.
0: Alas 6:40 na mga katropa. Ato naman padulungan ng balita sa sports.
2: Express Balita, sports, sports.
0: Ginkuha sang Strong Group Athletics si Malik Diof agud mangin kabayan sa ilang team para sa ila nagahilapit nga pagpasakop sa 2026 Jones Cup sa masunod nga semana. Hindi ba kun hindi na makampang para sa team si Angie Kwame, si Diof ang magakompleto sa roster nga naga-feature sang Serbian Giant nga si Boban Marjanovic, Puerto Rican forward Isaiah Pinheiro, American big man Tawan Aji, Will Navarro kag two-time NCAA Most Valuable Player nga si Allen Liwag. Ang 27 anyos nga player ang naging one-time UAAP champion sa University of the Philippines sa season 84, considering giningadlan siya bilang finals MVP bangon sa pagbulig sa Fighting Maroons nga tapuson ang ila 36 katuig nga wala sang daog. Sang damlag lang na secure sining iya Filipino citizenship, rason kod nga amay kinamatarong na siya nga magtiglawas sa Pilipinas sa international tournaments. Ang balita sa sports. Hiningin na dulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: At naman mga katropa, padulungan ang balita sa showbiz.
2: Express Balita, showbiz.
3: Mga katropa, sa tanaman nga balita sa showbiz, subong yung Miyerkules, sa kilala nyo bala ang Viva Hot Babes? Sa kating mga katropa, ang sex bomb kakatapos ng ginsang ilaya, kumbaga reunion concert. Mga katropa, ang isa ka miyembro sa Viva Hot Babes nga si Sara Lakshmana ang nagsiling, I think we're better than the, o kung we're better than Viva Hot Babes. Sa muna nagayon, naging pahayag niya mga katropa, kagambal niya, at mas, dapat mas sagarun pagid nila compared niya mga katropa sa sex bomb. Kaya mga katropa, una na nga nag-reunion ining sex bomb mga katropa. So, ti ang ambal niya gali, may kinalain ba lang, at isang una kaysa sa subong. Ambal niya mga katropa, at dapat gali, mas sagarun nila subong. Amo na galing butsilingo niya, nga mas isagarun nila subong compared niya sa sang una kag mas sanawion nila compared sa sex bomb. Kati wala na may malantaw sa ilay kung hindi malang sila galay nami mga katropa compared sa iban bill. For example, nga alang taon pa sila doon ka muna mga katropa. Kagambal niya, nga ang controversial sa karon na mga katropa nga sa batno sa VMX Hot Babes salin sa una sa Viva Hot Babes nga grupo ang gambal niya mga katropa nga ti sa karon na tungod sa ilagi na planuhan. Kay ti mga katropa ang duha ni ka grupo pareho daan di ba mga katropa nga ti ga sing and dance. So that's why nga ti kumbaga sila gid wala ang ma-compare ni mo mga katropa kag ti sila gid ang lapit-lapit nga generation kon nga era kay hindi mo man ma-compare ang sex bomb sa bini kay ti layo-layo na kaagwat mga katropa. So when we say sex bomb ti Viva Hot Babe sige dayon ang kumbaga ang do ilang ano ba no nga comparison o kon Viva Hot Babe ti sex bomb gid. Sa 2003 mga katropa, tigin ano man no gin buuman ang Viva Hot Babes nga ti ara sila dira ni Maui Taylor, Katia Santos, Andrea Del Rosario, sila Sherry, Gwen Garcia, nga ti sila gid ni nagpasikat mga katropa, especially ang pinakasikat gid ang kanta nila nga Bulaklak mga katropa. Kag ti after that nga no sang later on na do nagbuka naman ning ilang grupo kag ti Miara nga nagimo sang own nga grupo mo ning Mocha Girls na mga katropa kag Miara pagin sa iban nga ti nagkanya-kanya na ang life. Pero subong mga katropa matapos gani sa nagwa nga teaser halos duha ka dekada na mga katropa kilala sa gihapon ano ining nasambit ya bing adono nga grupo tungod sa mga kanta nila kag sa subong mga katropa after ano man no, sa bago naman nga henerasyon, mayara naman sa nga mga hot babes, abi nga tito nag-sulod naman bala ako ng mga bago naman. Kaya tinguna sila gito yan ni, ano yun, ni Katya, mga katropa. Pero after that, may second batch, abi sang Viva Hot Babes, sila ni Astasha, Christy Imperial, Rian Rivera, Sky Gonzaga, Michaela Raz, kagamuni si Sarah, mga katropa, ang naghambal nga, hambal niya dapat mas better sila, no? Kaga mga katropa, sa karon nagwa na nga timera sila sa posibleng reunion mga katropa. Kagamuni sa karon ang ginabantayan sa nga mga netizen mga katropa. Kaya ang ilagay ni nga ano nga mga musika ma ano Japo no ma consider sa Japo na trending halin sa una hasta subong kay balik-balik ka biskan sa TikTok ara sa Japo ng mga bulaklak na music mga katropa no nga gina ano lang gina remix lang gina revise lang gina song cover kundi ara sa Japo mga katropa no ang ilang mga musika at the same time pati ang saot no mga katropa tingnan mo ni sa karon nga hambal niya nga wala iya ginahambal ini ginaklaro niya no ginlinaw niya nga wala iya ginahambal in a negative way kundi in a positive way nga gusto nila mangin better kag imo nila best mga katropa kay ti kabalo sila nga sagad man ang iban so dapat mangin sagad man sila para ti worst it man sila mga katropa lantawon amo na galing iya nga namin mga katropa no si ti sa karon amo ning balantayan ang Viva Hot Babes naman oras naton 6:46 na mga katropa pakag ang aton nga balita sa showbiz ang ginadulongin sa inyo sa aton mga hapon nga pampaputi sa Yes to Wealth una dere nga aton nga Santon Plus Herbal Soap ang aton nga Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent kids early signs of skin aging mga katropa makapaputi sa aton mga panit sa natural sining ingredient nami man gamiton kay antibacterial para sa bugos nga pamilya adlaw-adlaw madula gid ang mga baho kag germs sa aton nga ngalawa sining Santon Plus Herbal Soap and syempre mga katropa mayra makita sang Clear Skin Herbal Soap para sa aton naman panit sa mahilig sa gluta kag kojic Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
0: Alas 6:47 ng mga katropa. Pamatian na, Tony Blan Balita, special ko po si katropang James King. Ano ginibala ang ginatawag nga goat yoga? May mga enthusiast makita ng mga kilala sa yoga. Pero ano yung mga katropa? Ano ni nga ginatawag goat, no? Kanding bala? Upon may ibang pagid nga sa likod sang sining yoga. Abi, katropang James King, kamustang experience mo?
1: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: May ara ka bala kanding ang ginasagod? May nabatsyagan ka bala nga daog ka relieve ka from stress? Mahilig ka bala sa yoga? Hello mga katropa, welcome sa aton nga balita espesyal. Kaupod si katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod. Subong, pag-istoryan naton ng goat yoga katropa. Yoga, upod ng mga kanding. Nga nag-trendy ni katropa. Madamo sa mga klases ng yoga. Pagi para ma-relieve from stress ang isa katao katropa. pero iniya goat yoga. Well, literally, upod ang mga kanding. Nagsugod na siya sa 2016. Kaga, ini nga paagi mga katropa, parte na siya para ma-reduce ang stress sa kabuhi. And yes, baby goat, kalabanan ng pudri, ay man palahampang, playful, lagi ni nga mga kanding. Mahilig sila maglibot lang freely. Wala labot sa ilang palibot. Do bata ganyan nga wala sang kaproblema-problema. Iniisa ka, pinasahi nga interaction sa mga baby goats, mga katropa. Sunod sa eksperto, para sa kay Diana Malona, M. Yoga Teacher. Ang basic principle sa likod sa goat yoga, mga katropa, pagi na siya para makapahuwayang siya katao. Huwag daw ipahiga danay. I-set aside danay tanan ng mga wording ng mga bagay. Kag magupod, kag mag-interact sa mga animals, sukun sapat. Ang mga sapat actually, mga katropa, distraction na sila sa mga worldly things. Di bala kung may sapat ka, gakalingaw ka, gakalipat ka sa mga madamo na stress sa kabuhi. Ang mga kanding mga katropa, unpredictable sila. Very free, childlike, and wonderfully appealing. Namiyan actually mga kanding sa mga tao. Basic man lang actually, katropa, ang principle sa likod sang goat yoga. Tiyo na para mag-try ka man para ma-reduce sa mga stress mo sa kabuhi, dugangan mo pa sa mga produkto sang Yes to Health. Ang balita espesyal ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold. Para sa maayong panglawason, para sa nagugyon ng Pilipino sa Pilipinas, sa pusikatropang James King, XFM News.
0: Damo na sa pamaagi mga katropa, katropang Wendell, para madulay mo stress ko, no?
3: Pero pati lang ko mas madulag and stress mo yan ko yun, no? Di mo bulsa ka.
0: An! Amo gina sa?
5: Sir, yes sir. Sakto ka gina.
0: Amo gina da?
3: Diba?
0: Amo na yan ka pa.
3: Mas kaluay na yoga, basta may kwarta.
0: Yes.
3: Dula stress.
0: Te, kung may goat yoga, dapat may money yoga man.
3: Kwarta sa tubang mo.
0: Oo,
3: oh, mas kaya 1 minute pa nga, pamunin nga posing.
0: Oo, oh. Basta kung malapawan mong gina-require ng minutes, imo na ng kwarta.
3: Amo lang motivation.
0: Motivation every day. Damo makapa, ano galain ako, matcha. Mm-hmm. Kung ano nang ginamatcha ko.
3: Galuya
0: ko. Hampuli. Kwarta. Kwarta ang sabat.
3: Ang bali na sa muna, ang ginahampol sa agtang kasla, subong wala kay kwarta. From kasla sa kwarta.
0: Eh, siling ko na nila, love is the answer. Subong ko nung panahon niya, money is the answer. Gilang? Prante, gapadayon? Alas 6:51 na katropang Windels, mga katropa na tondera, no? Before kita magtamyaw, ang mga produkto sa Yes to Health sa rin tanim mabakal.
3: Mga katropa, ang mga produkto natin sa Yes to Health ang mabakal sa atong mga Yes to Health store. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ini man mabakal sa mga butika, mga katropa, sa Negros Grace Pharmacy, Watson's Generica South Star, kag TGP. Siyempre, mabakal man sa mga lokal nga butika o kung mga butika malapit sa ilong lugar. Ipamangkutan nyo lang mga produkto sa Yes to Health o mga Santone products. Siyempre, ma-order man online. I-search nyo lang sa inyong mga online shopping applications ang Yes to Health 2011 para sa orihinal nga produkto.
0: Kag sa mga naga-monitor dira sa aton maing aga, Renislo, sa isaon Tanislo.
3: Yes, good morning sa ila ni Sir Lloyd Davales, mayong aga. Kag kay Ma'am Maria Sololito, good morning. Shout out ko no sa tanan niya Ma'am Shees sa 13 tanan ka mga barangay diriya sa Bacolod City, no? Good morning. Dasa Ma'am Ma'am's chapter natin.
0: Yes,
3: na.
0: Good morning.
3: Yes, Sir Jillwin, good morning. Balya advance happy weekend sa tanan. Balya dulong naman sa kuno sa eskwelahan sa ya estudyante.
0: Yes.
3: Kay Ma'am Lilong Barado, good morning man. Happy Wednesday. Kay Sir Randy Santisas, good morning. Sa kay Sir Alberto Norbing Loreno, mayong aga man, galantaw siya kuno subong kag nagapamati sa Talisay City Zone 15. Kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning
0: good
3: man.
0: Morning.
3: Sa kay Jessica Gonzalez, good morning. Kay Angelo Marana, good morning.
0: Yes, good morning. Thank you, good. Sige. Oras na katropang Wendell, doon ginakolabos na standby kay magabulos ang bulsa ay kapod si katropang Erwin Salinas. Saliwat, kami inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinario.
0: Kay si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawagyan nga Pilipinon sa Pilipinas,
3: XFM News.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May tagline na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
7: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Vision X! Marami na ang natulungan!
9: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
8: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
11: Oh, miss na kita. Uy, babe! Kisi!
12: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab! Ng pagmamahalan!
13: One Turbo!
11: Oh, yes!
12: Turbo Supplement for Men! May maca at lavawaska! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
11: Mas lalakas ka pa!
12: Sister Pain!
14: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ang akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
12: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
16: Mga katupa, excited!

0: Secrets of Hell.
1: Ang dapat tatagan, 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato siring pagtulog.
2: Number 1, diri kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton siring pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josiel, kun late na kita nagkaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba, manotice naton. Katapos kaon daw kanami, gidi hilay-hilay, kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But, kung halimbawa gali late na nga ton kaon, Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahinay ang pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux, so kung heartburn, kaga especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
0: Santon Plus Gold.
1: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
2: Nagabuligali pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep akong sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin ng aton sining digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema, Sir Josiel, sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas mo kolesterol, taas mo sininga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic, kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton inisya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
0: The Secrets of Health.
2: Ang premium D3 capsule, Sir Josiel, with VCO and malunggay oil, nag-support niya sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mas pa improve sang sleep kun sige-sige ang aton sininga pagatumar. Okay gid ang ila sininga tulog.
3: Yes!
2: Ang VCO nagabulig ni Saton para nga makabatsyag kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT, so kon medium chain triglycerides, nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay, kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kagiupod pagid naton Sir Josiel ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig pa namin sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid yung mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang kolesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption, magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron.
0: The Secrets of Health.
1: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede ka mo kapangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
2: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man sa mga naga-edad-edad na kung brain benefit ang aton pag-estoryahan.
0: The Secrets of Health.
1: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
0: The Secrets of Health.
1: And then naman yung Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
2: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan, Sir Josiel, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ninyo lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
3: Yes!
1: So initanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Initanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sining lugar.
0: The Secrets of Health.
3: tropa. Yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
9: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino ko sang order yung ang kape. Gato kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
5: Mabili sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
8: Sakit ng katawan?
5: Mag Santone Plus
8: Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
8: System pain.
12: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi badyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
3: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanamin. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Boyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Di man natabilog ang akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santone Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Santone Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang yung putis. Gani ka mo man, mag Santone Gold Coffee Mix na para magnami man

0: sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
1: XFM Cebu.
2: XFM Bacolod.
3: Sa XFM.
0: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
4: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong mga drama na ginatiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtob Biyernes. Las Jes, tubtob Las Jes Imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
0: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
5: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
6: Plus pinanakas, Santon Plus Gold.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabadyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa.
9: Pagibili sa mga butika.
8: A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
10: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
13: Sister Pain.
14: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit. Gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
15: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain bidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Southone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold.

0: kamaturan ang salandigan sang kalatalakayan.
1: Before my president, and you show me a piece of paper, and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtuliin sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtanakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sang tao. Bullseye!
4: Niliwak ako ng bata, tapos may balay na ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

0: Mayaga mga katropa, mayaga sa mga suki nato ni Ata Paramati. Welcome na sa pagpangalagat na sa Bullseye na naman. It's Wednesday, panibagong adlaw, panibagong pagpanghangkat sa aton mga katropa sa aton nga pagpakabuhi. It's 5 na sa bulan sang Agosto. Tuwing 2026 mga katropa. Kasi guys, manadlaw na ito. Daw, hinulbot lang. Daw, san-san ulan to. Nagsugod kita sa 2026. Subong, aray na kita sobra sa tunga-tunga sang bulan, sang tunga-tunga sang tuig, sang 2026. Mga katropa. Check na kita mga katropa sa ating mga Facebook account. Ara kita sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Pa-check naman mga katropa, pa-check in. No, kadto kita sa mga mga social sites naton, social mga social sites naton, so Facebook. Ara man kita sa aton nga YouTube. Mabatian kag nagapangalagad mga katropa, pila ka mga balita naton diri sa sudad sa Bacolod mga katropa oh. Ario. Mga follow up naton ang ining mga drug races sa area sang Banose, sa mga danan sa danan sa Banose. Ara karon sa monitoring karon sang aton nga kapolisan. Kabay pa magkaladak pa nisla. Kabay pa nga sakote ni. Oh. Sa una to, may gimpasa to nga ordinansa mo. Ang aton syudad. Para maglaot sa sininga magahod ng mga motor. Ang drug racing, ang ginakabig, illegal. Hindi nagakaigo. Pero sige, Japon. No, bisan sa downtown area ta ang sadya kay sa mga sa mga dalano naton mga katropa ang ining mga motorsiklo nga gahod amo man isa kalabanan nga nag-entra sa drag race mo
1: hambala pa
0: no. Sila man ni ang naga paggahod-gahod mo oh. Pero amo na bala, kompleto man ta sa mga ordinansa, kompleto man ta sa mga papilis nga mag-regulate sila. Nga tingala ko bala mga katropa, hindi ni sila yung ma-regulate.
2: Sinabi nyo na lahat eh.
0: Hindi ni sila yung malaot bala. Oo, tingala ta. Ari pa mga katropa, maramduman nyo to ang bitiotso ka mga trabahanti sa Asyenda Luna, Asyenda Lolita sa Barangay Luna dito sa Cadiz. Lakip na mga sugar farm work farmers naton mga katropa. Ato bala ang nagreklamo kag nagfile sang kaso dito sa Banos sa isa ka planters diri mga katropa nagcomplain dito sa Department of Labor and Employment angot sa ila benepisyo sa aton mga trabahante sa kampo ha. Lapit na ang aton nga galing. Lapit na ang aton nga pag-ani naman, pagpatapas. Pero pamangkot bala, anong itapas? Okay, kalabanan sa mga tubota. Nag-ari-ari na naman. Nag-arikotoy tungod sang RSSI. Subong ti nagahimo naman kita sang pamaagi pero ara Japon ang infestation mga katropa no kita naton sa aton nga mga social media ang mga planters nga nagapalapot sang ilang mga concern ilang panawagan sang bulig sang aton nga provincial government sa aton gobyerno para mabuligan sila sa pagtapna sang sining RSSI nga nagamat-amat ot-ot sa aton nga mga pananom nga tubo katropa. Ibaloon tama na karon no plus ang pinaka latest development sa aton nga palibot mga abyan at kita tang RSSI triple ang pag-igo sang mga pananom diri sa sudad sang Bacolod di may nagpagawa naman to ang aton nga provincial government angot sila mga katropa sa nga posible nga mga ano ho nga mga bulig no sang Department of Agriculture. The last time to may pinggim pagwa nga para lang na para lang sa spraying mga katropa. That's why kinamonitor naton. May ara budget to, daw I think 35 million ang ginsiparar ng mga budget mga katropa para sa ining mga proyekto no sa pagpaspray no sa mga tubuhan naton diri sa Negros Occidental. Oo. Pero sige lang, no? We'll see kung ano pa mga developments na because nga ti may ara magkita sa biocontrol, may ara naman kita sa ginakabigta dugang nga mga pamaagi para buligan ang mga planters, no? Pero ti abot ah, kung makakatch up pa ni para sa abrigaling, no? Ang ibang di, arikotoy gini, no? Dugang pangamamalita mga katropa. May bagyo, no? Ang bagyo mga katropa, malabot na ni sa base magbaskog pagid ni sa, no? Nagbaskog pagid si Maymay PH. Amuling bagyo mga katropa nga may ara sang tawag sini, may ara sang hangin nga dala nga nagalapot sa 65 kilometer per hour kag may ara sang pagbulyada nga nagalapot naman sang 80 kilometer per hora. May pila na ka mga lugar mga katropa sa southern portion sang Ilocos nga ginpailalom sa signal number 2. Ibaroon tara karon ang pila ka mga lugar pagkatapos ibaroon tama ang mga latest development update sa signal wind signal again dagdag sa pag-asa sa pila ka mga lugar dito sa Luzon mga Abyan. Okay, dalas dasuntan lang niya, no? Sa central o kung central and southern portion sang Ilocos may ara sang gin dagdag na signal number 2 sa Gregorio del Pilar, Masingal, San Esteban, Banuyuyo, Cervantes, Burgos, City of Candon, Santa Lucia, ara man sa Santiago, San Vicente, Santa Catalina, Lidlida, sa Nagbukil, Suyo, Sigay, Ildefonso, sa Kalimuyod, Quirino, City of Vigan, sa ilugar mga katropa, sa San Emilio, Cagayan, kag sa Ilalim, Alilim, San Juan. Makalugar ni dito sa southern and central portion sang Ilocos. Ang ginpapanaog na ang signal number 2. Dito naman sa central portion mga katropa sang La Union, sa Buang, City of San Fernando, San Juan, may ara man sa Bagulin, Aringay, Dalani, sa signal number 2 mga katropa. Pilaman ka mga area dira sa northern northwestern portion sang Pangasinan. Nahulog naman ang signal number 2 mga katropa sa ining bagyong Maymay. Sa lugar sang Anda, Bulinao, Bani, southern portion sang Abra, Manalo, Pidigan, Langiden, Lumba, Luba, Bulini, kag sa Salapan, Bukluk, Tubo, Villa Viciosa, sa Pilar, San Isidro, San Quintin, sa Banggit and Bukay. Signal number 1 naman mga katropa sa rest pinakamarugan dito sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, rest of Abra sa Mountain Province. May ara man ginpapanaog ng signal number 1 sa Binggit, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya. Kag pinakamarugan naman mga abyan sa northern portion sang Zambales, Candelaria, Santa Cruz, Mansilok, kag Palawig. Yung mga lugar, mga abyan. Noti, bantayan ang pag-landfall naman sa bagyong Maymay sa mga lugar dira sa Ilocos Sur, La Union, karon sa hapon, kag karon naman sa gabi. Expectorante na laumanta. Kag daydayon niya ni ang mga lugar padulong sa Central Luzon, ha Tubtob, Buas. Agosto 6, 2026, katropa. Samtang diri sa Visayas naman, makabatsyag kita sa pag-uluunan ulan, pag-bulyata man sa hangin, sang epekto sa bagyong Maymay, kaga sang habagat, katropa. So, dala ka mo sa mga payong nyo, dala ka mo sa mga inyo depensa kontra sa mga pag ulan-ulan diri sa aton lugar, mga katropa. Okay, so amo na, no, pinaka latest development sa aton nga pag pag monitor sa aton presyo sa petrolyo sa Pilipinas.
1: Issue of politika sa kasunod ang korupsyon.
0: Naglantaw naman kita sa pagnubo, mga katropa, ang gasolina do 7 pesos, bravo. No, ang gin nubo, mga katropa, sining semana. 7 pesos sa gasolina and 7 pesos and 73 centavo. Okay, medyo taas-taas na, pero lantawon mo sa mga gasoline station, hindi ta mabatsagan, mga katropa, kahit staggered basis mo. Hindi man ibuo ang 7 pesos. Pero mo't lang ginapatuman kita yan. Ang ining 7 pesos. Kamudlay man mag-monitor, abi. Makadto ka to permisa mga fueling station ng taon mo to sila. Kung ano ang ilang mga sitwasyon, pila ang ginatagna nila ng mga presyo sang petrolyo. Kaya daw, kung isip-isipon mo, hindi kadamo, abi, sa mga fueling stations, di? Sa programang sa buhay ng that's why amo ning hindi ni aton niya obligasyon ni sang Department of Energy para mag-monitor. Ihaboy pa naton kay ma-file ta ko kuno complaint sa EGOV. Kung in case gid man mayara sa mga adjustment nga hindi insakto, pamatsagan ta kay para inspeksyon nila na nami sila ino. Ay nako. Anyway, oras na ito, mga katropa. 7:32, kompletohon ko lang ni ang report na ito, mga katropa, sa aton nga price monitoring sa gatong. Sa diesel, may ara nga pagnubo sa 60 centimos. Centimos na na yan. Halin sa apin 20 piso nga saka sa petrolyo nagligad nga semana. 60 centimos ang pagnubo sa presyo. Iambal kong gisara at okay lang na. Kahit pa nagnubo-nubo. Kerosene, mga katropa, may ara sa pagnubo 2 pesos kag 9 centimos. Ang pagnubo sila. Okay? I-expectar kita. I hope nga next week may ara man sa pagnubo paliwat sa presyo sa petrolyo para makagulugin hawaman ta. Kahit subong pasakaon niya, panubuon niya, dugay-dugay saka naman. Pagkatapos panubuon niya naman, inab na paginhawaon niya ka, pero ang saka hindi ang pagnubo hindi ka compensate sa presyo sang saka sang petrolyo sa sining mga inadlaw. Nagligad to consecutive 2 weeks, 2 or 3 weeks, no, ang pagsaka sang petrolyo diri sa Pilipinas. Pagkatapos uwak, bawi naman anay, no, bawi kita 7 pesos para sa gasolina. Kagbawi naman kita, mga katropa, sa diesel, 60 centimos. Ang pagnubo, kabay pa nga makabulig-bulig na. I hope kung mayo na, I hope mayo na nga balita para sa mga transport sectors na itong ginagapurigyot kag nag-agwantas ang epekto sa presyo sa petrolyo dari sa Pilipinas, mga biyan. Welcome, welcome. Ako naman si Katropang Win Salinas. Upod naton sa technical side, Katropang Judery Villegano. Of di kita tumtum alas 10, mga katropa. Bisa na naman pugal naton, bisa na naman gihota. Ang pinaka-importante lang gid nga wala kita nagamasakit. Importante lang gid wala kita nagabatsyag sang trangkaso, ubo, sipon, kagunan nano pa. Magmasakit kita, apektado ang aton nga pangabuyan. Hindi ka trabaho, hindi ka pangita sa parangitan. Ang aton nga mga drivers ba na? Subong, mga katropa. naglalain naman sila. Kaysa tanan nga maayuda ka tropa, pila lang nahot ang nakasulod sa mga ayuda program sa akong gobyerno. Ang aton nga mga taxi drivers, wala niya nakabaton, ha? Wala yan nakaambit sa mga ayuda sa gobyerno. Di modo, ginambal man to sa LTFRB nagligad nga ambal nila, may ara man sa siparado nga bulig para sa mga taxi drivers naton. Pero konstruyon mo ang mga drivers kini mga katropa, sing amat-amat na kami nagaprepara kay mabiya na kami isang biyahe.
2: Sinabi nyo na lahat eh.
0: Okay, hindi na gid maagwantahan ang sa kaaysang presyo sang gatong sa Pilipinas. Ti kon mag-amonay gamat-amat na ta shift sa aton nga mga pamaagi sa pagpatigayon sang aton nga obligasyon sa aton mga pasahero. Ti ano na lang, TYE, no? Hangla naman kita. Ay sus. Latest development sa impeachment trial, mga katropa. Amo to ginday-day kahapon ang mga personalidad ang na involver sa atong 125 million pesos nga gingastos sa sunod sang 11 días ang kanatapan sang vice presidente nga ginpahayag nga nalakip ini sang dapat i-justify sang presidente. Kadungan sang paglustay sang kwarta sang aton pomuloyo nga naglabot sa milyon-milyon ka pesos, no? Ti inambal to sa 600 million ang dapat nga i-explicar sang aton nga presidente angot sa pundo nga ginhatag sa iya talatapan. Pero way takabalo kung paano i-explicar, paano i-justify sang ining talatapan, ining dalagko nga mga kagastuhan. Ama kon mo ya sa diskusyon to, may ara sang rental nga nagalabot mga katropa 2 milyon pesos kada adlaw, Mario. Amo ni ang aton nga gina balikban paano na sa nag ano kay may mga surveillance operation ang talatapan sang vice presidente nga nagalabot sa 2 milyon pesos every day. Oh, din kita ya. Oh, social, no? Ang ato naman sa lamahan ni tanan. Kun o may obligasyon ang aton nga vice presidente mga katropa, dapat ang aton mga public officials dapat transparent man sang ilang mga kongresuhanan. Hindi na kita magpalisa pa tani, no, kay ang aton nga mga opisyal sa gobyerno samtang hindi maribukaho, hindi ginayamanukit. Kung hindi madakpan, hindi magpiyait. Kung wala sang iskandalo, wala sang bukinanay.
2: Sinabi nyo na lahat eh.
0: Wala sang mabuking. Kay way may manugid. Subong kay nag-away na sila, kundi sugid na.
3: Tuod ka?
0: Kundi may nabalaan na ta. Sinoning sa flood control. Aripata mga katropa sa flood control issue. Nga tub-tub subong, doga hangla pata. Sino ang makasuhan hambal sa Malacañang? Sige, may ara na kami sang ginkasuhan. May ara na kami kasuhan pa. Pero kalabanan, kontra partido man.
3: Ari na sila! Larga na!
0: Nakuho. Oras na to mga katropa, alas 7.38 na. Sa magbarang at tatlo ka mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Amo rin ginhambal na to nga Ultimate Trio. Nga mga produkto nga makabulig sa aton pagpataas ng aton immunity, sa aton depensa kontra sa mga infections, mga viruses, mga masakit, mga katropa, kag iban pa. Ang premium D-free makabulig sa aton sa pagpabakod sa aton nga tulaan, pagpakondisyon, pagpanami sa aton nga brain function, kag iban pa. Ang premium D-free may ara sang virgin coconut oil. Nagkabato man mga abyan sa paglikaw sa aton sa mga infection. Ginapaalam sini ang aton nga mga depensa sa lawas ta antibodies naton kontra sa mga masakit, no, kontra sa mga viruses. Magwata mayara na sang mga makabigta virus dras gwa galing hindi lang mabatsagan. Kay sa pagwata, bakod pa lawas na, kaya sa lawas na. Pero kung paano na lang be, kung hindi amo na ka baskog ang aton nga depensa, no? Ano lang matabo, no? Ti bugtay kay, ha? Mayo lang na kung wala ka sa mga naga-exister na mga masakit. Pero kung may mga masakit ka na, kinakabig ka na immunocompromised, mga katropa, pagwa mo ma-infect ka, ang delikado na amo ang komplikasyon. Makomplikar ang imong balatian, magkomplikar ang imong balatian, mga katropa, sa aton nga mga sa aton nga lawas ti ma ano ya bukaron niya na ang mga masakit pa na iban. So muna, no. Anyway, oras naton 7:40 sa pagpakalagan naton ang premium D3 available na mga katropa sa mga butika malapit sa inyo marugan or bigani kadto kamo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, sa atong TGP kag sa atong generica drug stores nationwide. Alright, ang vitamin D mga katropa makuha ta sa ano sa sa init pero tiyama na gulad ulan ho tihang lai no why eh? That's why ara na ang vitamin D ara na sa isa ka soft gel capsule ginparing huwaan kita no amo na kinanglan sa tao kinanglan sa atong pumuluyo para magbako na atong sistema because ang atong lifestyle subong budlay na no so pariguro lang mga katropa oh, oras na ton 7:41 sa pagparagad tanda rin sa Bullseye ma check ta sa mga balita dugay-dugaya with katropang France Andrew Burgos this morning. Atong para tutunan sa Bullseye. Okay? I hope okay lang ang pila ka mga kuturan ta. Lapit na ang eleksyon pero may proposal sa postponement ng eleksyon. Ako naman, practically, if lang taon ta, ang doability ba sang ining hagna to postpone sang ining barangay elections, mga katropa, it's too late. Budlay na ni kaayo nga isumiter pa with all the bundles of priority bills nga ara sa Kamara de Representantes, hindi mo na ni mahabol pa mo, no? Kabudlay na ihabol ang ininga mga hagna kontani, pero ti mo naman, dira sa Kamara de Representantes, may ara sa ginatawag na nga magic. Ato ang mga bill nga ginasiguro, direkta matest na mga kauturan, kung ano ang priority sa mga politiko ta eleksyon, kwarta o serbisyo publiko ha ang anti-dynasty bill may ara na nga nakapending pa kumusta na to ang 200 pesos nga across the board wage increase nga proposal nga ginaprobahan man sa Kamara de Representantes nga wala na matalakay kay wala matandog mga katropa okay ari pa amo pa rin mga bill di nga dapat pagtuunan ang system laws nga ginahambal sang aton presidente nga dapat kuntani amo na yung pagtuunan ng pansin sang aton Kamara de Representantes para mapas na pasar na antes pa man matapos ang aton nga fiscal year next mga katropa ang sariling kuryente bill nga ginahambal dapat mangin kaparti ini kabahin sa aton nga programa sang aton gobyerno para maubsa ibsan mabuhin-buhinan ang demand sa kuryente diri sa pungsod Pilipinas na ministrihan mga abyan kay ti diri sa aton pungsod may ara sa mga proposed hydrothermal mga renewable source of power sa aton nga palibot sa aton nga lugar katropa nga magadugang sang supply sa kuryente pagpati nga kun sobra ang kun insakto stable ang aton supply may ara tendency nga magnubo ang presyo sa petrolyo ay magnubo sa presyo sang kuryente okay. Ang gina-expectara naman naton ang mga miyembro sang Kamara de Representantes ginamat-amata na nila sang sa tutukan nila ang barangay na SK elections ginabudgetan na nataga na alokaran na sang budget naka-schedule na up and ready na ang aton nga mga tapuan sang commissional election para mapatigayon sa barangay na SK elections no. Ang proposal amo sini ihimoon November 2028 ang eleksyon sa barangay. Why patakabalos ang kontinidos ni ano mga rason nga i-postpone git no? Di pamangkot amo ni priority sa aton nga presidente ang extension sang barangay election do why mabakabati sa aton State of the Nation address. Pagkatapos amo ni imuon niya sang mga miyembro sang Kamara de Representantes do ka kung hindi ka maglingin ulo magapalingin ha? Gapalingin sang imo paminsaron kay doka si Kwawe na bala. Plus may impeachment pakita nga naga ginabantayan, no? Iyang balo ka man ito sa mga ano ta kilala to da sa kamara. Ngayon ti kung may impeachment hindi man na irason para hindi ta magpasar sang bill. Ang pabangkot gani ano gani nga bill nga pasar ta? Ano nga bill nga ginalakip naton sa mga priority bills naton para tagaan sang pagtamod para mapasar by this year ang election para sa barangay election SK bala barangay na SK elections bala or basi may arap na sang kita ng mga hilimuon ang nakatambak daw ang ipiralo kailapat tanawon man i-reviewon sang aton ng mga kauturan mga biyan. 7:45 sa aton nga pagpangalagad ma-commercial ko anay balikanta ang aton nga mga balita isa ka Indian National ho gintiro patay sa sudad sang Bacolod ay hala anong tabos ni o balik-balikanta na karon mga katropa haboy tala mga obligasyon ta standby
4: Bullseye XFM 90.3
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
5: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Vision Next. Marami na ang natulungan.
9: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
8: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
11: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes.
12: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
14: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bas

0: Parang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Mga katupa, exciting!
2: Likawan ang sobrang alkohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga Dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balansing ang mga komentaryo.
3: Pwede,
0: yung nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
5: Balik kita sa pagpakaragat ng mga tropa sa Bullseye. Ang pinaka-latest nga balita, antes ko rin mag antes ko magganto sa pinaka-matalakayan ta kuwaon tayo balita kasi sa ka isa ka foreign national no nga ginutang sa bakulod eh tapon o check on ta bala mga balita balita with katropang France Andrew Burgos baunan o pag niya maway na sang way na sa kalimungan ng bakulod no pinatsanay na lang. Oh. Ano may himo sa aton nga pulis ni man? Ginahadlukan wala ginadlukan aton nga mga perpetrator sa mga kriminal. Ha? May himo sila yung kabalastugan nila kung gusto nila mamatay sa tao. Yeah. No? Wait lang, balok ko na nung pinaka detalye pero kuwaon to ni. Ang aton lang gate medyo nag angkon kita sang pagpainuinos ni. Because nga ti ang bakulod nga kilala man isang baskog ang iyang security mo. Pero kung namunin may gapamatay di kag hindi man maraot, hindi man madakop, kundi anon lang.
6: Sinabi nyo na lahat eh.
5: Oh, Ma'am Lental Day, good morning. Isa isahon ko karon mama. Oh, kag kay Ma'am Lia Lobrado, salamat sa pagpamati sa kay Jelwin, paring Vincent. To. Kag sa kay Bungas Pati do, kay Judge King Gaspar, Junior Alegria. Mga katropa, kuwento na mga balita with katropang Franz Andrew Burgos mga katropa. Si Junior Alegria, ari di gapakapi-kapi ni sao. Morning. Pa-shout out lang diri sa watching from Sitio Bunga, Kabankalan, Urong. Barangay Urong. Lental di good morning, Ma'am Jelwin. May mga nag-report kuno kagapon nga may ara naman sang mga eskwelahan nga dini nga nakabato naman sang bomb threat kuno amo man ibatian namon sir manaanad laning mga ano ni mga nagahimo snake hindi pa madakpan mo pero kung madakpan ni wawaw mo ni o madakpan ni gaab mo ni Ma'am Lentalde, good morning sa tagaan na lang ayuda kay tanan subong pigado gid sakto gina mo ayuda ginatago naman na yung kwarta nila. Nakanto ba na ispul sa politiko? Ay, pangatag na lang na. Ikaw mo na, be. Muna yung punto ni Ma'am Len niya. Oo. Oo. Salamat, Gate, Ma'am Len. Elvira Gilogo, may ngaga. Morning. Kay Maring Lia Lobrado sa Kabankalan. Thank you so much. Salamat, Gate, sa pagpamahit. Always, mga katropa, we have sa Ma'am Bato chapter sang no sang class sa kay Marlene, Jeneline, Raylan, Gingging, sa kay Nick kay pa kay Ma, Nining kay Gapamati sa radyo sa XFM. Thank you mga katropata sa Kabanggalan. All right, thank you so much. Salamat kida. Halong-halong kay Gaulan Ulan. Good morning.
3: No.
5: Kabay pa grasyahan kita sa nga aga. Kabay pa may mga mayong balita. Ha? May mga oportunidad la nga maabri sa nga adlaw mga katropa kabay pa. Let's hope and pray. Pangmuyo lang tamayo. Hugot kag hugot lang pag ano pag tuo ha sa sining panahon kinahanglan ta gid ni subong okay kadamo sang mga pagtilaw pero okay lang na no solve ng Japan ang balik kilala ko importante buhi para kung ano man kag ano man yung sitwasyon okay na ta. Ano man gabudlay sang ginatubang aton kaya Japon iwi ano ipakibato ang aton pagpakabuhi. Dugay kay istoryahan ta mga katropa, may pinakalatest kita ho kay Bato de la Rosa, kay Senator Bato de la Rosa. Nadakop na sa kuno? Nadakpan na sa kuno? Hambal ni Attorney Harry Roque. Dinya may nagtraidor sa iya. Gina-check na pa ni ang mga balita kay Y pa man sa confirmation whether or na dakop na si Senator Bato de la Rosa or ara Japon sa Gua. Basi ibait man lang. Kung nadakpan sa kuno ay kay may ara ko no nga pag-aresto nga nadakop ang dakop si Senator Bato de la Rosa sa International Criminal Court sa base sa warrant of arrest sang ICC.
3: Oh.
5: Pero way pa sa confirmation. Way pa sang confirmation angot sining balita mga katropa. Well siya, no? Karon na. I hope pamati lang kamo. Update kamo ramon dugay dugay. Morning sa kay Tristan Niat Gulay, morning aga. Sa kay Ricardo Dalisay. Nakaupod sa ready si Ricardo Dalisay ha. Merlinda de la Cruz. Si Ma Merlinda, igani ni man. Nalipat ko sang iya nga kundi ni sa mo. Oo. Bakulod naman ni Japon si Ma Merlinda, no? May aga. Oh, morning sa inyo. Halo-halo ka mo kayo na ulan. Ulan. Uso trangkaso. Uso. Sipon. Oh. Ulat na tunta mga katropa. Pinakamalatest nga update sa aton patrol kay para makuha na to. Babayi ni kuno mo. Okay, sige. India National ginutang sa Bakulod. Amo na yung mga headline mga katropa nga daw ginakulbaan kabla dayno. Patsanay, no? Kaga kon ano pa nga mga kalatabo sa aton palibot. Kamay pa madakpan ni sa aton malagas ka pulisya, no? Ang ini mga suspect mga katropa. Pero balik-balikan ta to ang sa kay Attorney Harry Roque kay isa ni ka post mga katropa. Ang post nga ginambalya siya meron daw na naghudas kay Bato. Sino ang naghudas kay Bato? Nga nagtudlo kay Bato. Punsa diin si Bato. Nadakpan na bala si Bato? Why ba? Tidri mabalaan ta mga katropa. Amo ni asod-asod ang pagpapriso sa mga kontrapartido eh. No? This bagay man? What? Anong pulos ang posisyon? Hindi mo paggamito na? Di ba? 7:59 mga katropa. Kontra. Ang mga latest update sa ining isa ka Indian National nga ginlothang deris Bakulod. No? Sa mga balita ni katropang France Andrew Burgos. XFM Live Reports. Katropang France, may aga.
7: Katropang Erwin, do ginbreak agad ni ang Rick, wala ka pa Irwin, sang Kalinong.
5: Oo.
7: Sa sunod sa Bakulod, ang ininga insidente sang pagpanglutang na involbado ang isa ka Indian National. Dari mismo sa Pork Bayanihan, Barangay Villamonte, siya dahil sa Bakulod, kagabi ka tropang Irwin. Considering rin isa ka Indian National, yung tilala lang eh.
5: Oo.
7: Alias, Hak.
5: Oo.
7: 45 anyos.
5: Okay.
7: Pero temporaryo lang din nga nagatuyo man sa atol sa siyudad sa Bacolod.
5: Mhm.
7: Kay Tika Troparvin do limba pa man lang na di siya kalukabulan nga nag-star.
5: Oo. Oh.
7: Kati ang negosyo pautang.
5: Oho.
7: So sa investigation dere nga nagagawa sa Bacolod City Police Station 4 kapag panguna man ka Tropa Irwin ni Police Major Mark Jewel Reclamado.
5: Oo.
7: At ito matabo ka Tropa Irwin ang pagtihok patay sa biktima. Ginaliga, halin talikulo sa merkado dari sa may barangay Villamonte.
5: Okay.
7: Doon ang umpra pa ni siya kuno ang gatas sa ibang pagid ng mga kalagon ba na.
5: Oo.
7: Sa ka Tropa Irwin, ang ini nga biktima, nagasakay siya ng motor, nagdalaga ng iyang motor.
5: Oo.
7: Pasulod na rin mismo sa may barangay, sa may purok bayan niya, na gining area.
5: Uh-huh.
7: Ang gining area, Katroparwin, pag kunhalin ka dribili sa may east direction,
5: uh-huh.
7: For example, dahil ka din yung government center,
5: uh-huh.
7: Dahil tool mo niya ang highway, isa ko karansyal, pagkadangat mo na di ba sa may intersection, bala?
5: Uh-huh.
7: Sa... Ang pagkato ka na bala sa may...
5: Homeside
7: ka na bala?
5: Oo. Uh-huh.
7: Oh, sa may tuo ni sa Labangga.
5: Oho.
7: Pagsulod mo, pag ikaw mo ni sa tuo, halin ka din sa may existing na area, nga bahin.
5: Uh-huh.
7: Liko ka ni patuo. Tapos may bangga ni siya katropa Irwin nga gamay sa wala.
5: Okay.
7: Ang pace ka na pala magkato sa dalan, dalang nga nagaway.
5: Oo.
7: Oo, oh, drasakop na sa homesite. Dira na siya sa may intrada, gid sa wala nga bangga.
5: Uh-huh.
7: Pagsaka-saka mo nito.
5: Oho.
7: May kurbata kaninga nalang na malabayan.
5: Oho.
7: Mga pila lang ni Kamitros, Katropa Irwin, sa entrada mo isang kurbata, dira mismo sa nasabiting na puro,
5: oho.
7: Dira na dira tabo ang pagtiro sa biktima.
5: Oho.
7: So, di Katropa Irwin, ang incidente na ito yung biktima, pagkatangat siya dira sa lugar.
5: Oho.
7: Inali na lang siya naging tiro sa ginaligar, riding in tandem ng mga suspects.
5: Uy.
7: Do nagang kasanay ni Katropa Irwin ang duwa ni ka mga suspect.
5: Oho.
7: Kagati medyo madulom-dulom ang lugar. At posible, duwa ay giniguro may mga
5: pustida.
7: CPD gita nga nakuha man sa lugar mo.
5: Oho.
7: Kaya pinagatinguha man sa karoon ng kapulisan nga magtipon sa lugar pag hindi nga mga footages para matumod gini Katropa Irwin ang pag-identification ng sining nga mga suspect na nagangka sa motor.
5: Mm-hmm.
7: Kaysa information nga ginatag sa ato ni Police Major Mark Jewel Reclamado, ang station commander sa Bacolod City Police Station 4,
5: mm-hmm.
7: Katropa Irwin, ang mga suspect, nagasunod sa biktima.
5: Uy, nasundan sa?
7: Sunod sa biktima, doon nag-overtake ni Kano, allegedly, sa motor sa biktima.
5: Mm-hmm.
7: Doon nag-una pag-overtake ni nanatabansi siya gamay.
5: Oo.
7: Nag-distansya ni siya pinakamitros sa between sa biktima.
5: Mm-hmm.
7: Na ginaligar ka Tropa Irwin, nag-U-turn ni siya. Pag-U-turn, kinsugata sini ang biktima, naging tiro sa makapila ka beses ka Tropang Irwin.
5: Ay. Oho.
7: Di ang pagtumod sini sa gunman, ongoing pa ni ka Tropa Irwin, kay ti masiling naton riding in tandem, may isa nga nag-marihar sang motor, nag-drive, isa nga nag-angkas.
5: Oho.
7: Pero eh, kung ato nang gid ba lang sa ato nang gid ding panginuino na lang di Katropa Irwin, di kung ikaw mismo nagamaneho, tapos may angkas ka, nga mga budlay ka pa magtiro kung ikaw